0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: different about siguro yung mga academic pressures ngayong panahon na ito as opposed doon sa well panahon natin. O doon hindi kami magka-batch ni Mama, no. Hindi ko lang sabihin, parang kakaiba kasi sila eh. Parang parati ng stress. Ay, pansin nyo, ma'am. Oh, kami naman dati, hindi ganun ka... Nag-aaral ako, pero naman ako ganun ka-stressed out.
1: I'm not sure as well, kasi isa sa mga sinasabi din po nila is the curriculum itself ay sobrang daming pinapagawa, no? Pinapauwing mga kailangan gawin ng mga bata. Punong-puno sila ng activities na ginagawa sa school.
0: Oo nga. Ayan. Di ba, mahagilap eh.
1: Yes. Oo. Affected. Talagang makikita mo sila na minsan magre-reason out sila, hindi pa ako pwede kasi ang daming gagawin.
0: Oo.
1: Kaya hindi mo talaga sila mahagilap kasi yun yung kumbaga, inaatupag din nila yung mga madami
0: ganun din sa ano sa norte, sa Baguio.
1: I do hear the same po, Miss Cecil.
0: Wow. So ano yung usual triggers para kaya sa ating mga estudyante na anxiety, depression and mental health issues?
1: Again, these are factors po, no? We cannot point out one only reason. Mm-mm. This is biological, physiological, okay. Social, yung lack of support system, no? Yung person mismo, kung paano niya dalhin yung stress, paano siya mag-cope up sa stress, like unhealthy ba or healthy yung pag-cope up niya. And lalo ngayon, yung panahon na to that adds up also is really social media.
0: Yung social media talaga.
1: Yes, na nakukuha yung time nila ng tulog. So, papasok ka ng school na walang tulog. Sino ba naman ang hindi makakapag-focus at makakapag-concentrate po, no, sa kanilang pag-aaral kung ganun yung nangyayari. And social media comparison, they would compare their life. The perfect na life na nakikita nila sa mga tao sa social media, they would compare how miserable I am or am I losing something if I don't have these things.
0: Grabe, no? Oo. And by the way, ano lang yun, usually, many of what we see sa social media ay curated lamang. Right. Either in-edit na or, di ba? Wow. So talagang, yung social media talaga, I think yun yung pinaka delineating line between kung ano yung difference ng mga estudyante ngayon sa digital age, doon sa sa time namin. Kaya sabi ko, bakit kaya? Ano? Masaya naman ako. Nag-aaral naman ako. Mga presyo. Yun nga. Di ba kita puwan siga? Doble ngayon yung stress mo. Kasi bakit siya naging top 1? Nag-aral naman ako. Diba? Andali kasi mag-post. At totoo lang, andali kasi mag-post sa social media, no?
1: Right.
0: Oo. Kaya hindi siya, ganun ka, kumbaga hindi siya ganun kadaling issue, no? Kasi nakaka-compound talaga itong social media sa anxiety, no? And depression ng mga students. Ano ba yung mga signs? Kung ako yung teacher o kung ako yung guardian or and by the way, happy listening din kay Ma'am Eden Biron. Sabi niya, good Thursday morning Ate Ses and Miss Grace. God bless you always. Hello po Ma'am Eden. Sige po. Ano po yung mga signs na ang aking estudyante ay nagsastruggle sa mental health?
1: So, very important yung mga red warnings or red flags po na kailangan nating i-check. So, emotionally and sa behavior, ano yung mga changes na mapapansin natin po, no? So, number one is persistent na sadness or irritability. Na wala namang rason, pero bakit na madaling mag-snap out, magalit, mairita, no? Or makikita natin na sobrang lungkot, tapos biglang mood swing, biglang sobrang saya naman. So, yung shift, biglang shift ng moods, kailangan natin mapansin yun.
0: And by the way, ma'am, di ba, ito yung naririnig ko eh, no? Minsan sa mga, well, sa mga youth, no? At sa ilang mga young adults din, yung nagjo-joke sila minsan, bipolar ka ba? Parang ganyan.
1: Yeah. So, grabe yung ano panahon kasi
0: diba?
1: Alam na po nila yung alam terms. Alam nila
0: yung bipolar.
1: Right, and they can use it casually, no? Yung mga terms, mental health terms. So.

Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you!

lang sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Inay, malindugon.

Ngudoy pa sana! Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalubat-lubat, ang diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo! Tindogo na!

0: hawak mo talaga ang beat. Pag nakatuto ka sa One Radio, hawak mo na ang beat, mapaldo ka pa. Nandaway, Baki. Aba, pwede kang manggana. Sa mga paandar, digdi sa One Radio. Ay, sorry po. Dahil ko tabi na basa palan. So, winner ta, kasuod ma. Dahil ko palan tabi na banggit sunanggana sa tuyang mga followers. Alright. Good morning, tabi sa inyo, Hazel Seed. Nakatutok na? Naka-live na ba kayo lahat? Ay, nako, naka-live po kita digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na. Alas 10:14 na po ang oras. Gusto ko mag-share kaining Facebook Live. Madali lang hata. I-share ko daw tabi sa live ta today. Alam mo nga. Yan. Live na kita kung yan, ha. We are live. Lahat mo na tama. Ano yung caption ko? Tindugo na. The Tindugo na. Tindugo na radio show with the DJ. Oh, yan. Alright. Alas 10 na. Pag sabi ng alas 10 tabi, si Osang na naman. Sa Tindugo na radio show. Sa gabo sa mga parapadyak tabi do.
1: Ang buhay kang parapadyak. Day pwede mag-iak. Naning igwak. Talos kipirak. Pwede sa nampadyak. Ang buhay kang parapadyak. Day pwede mag-inugak. Naning igwak, itulus kipirak, pajasa ng pajak.
0: Sa mga parapajak na nakatutok sa mga oras na ini, kada may mahiling akong parapajak, kasi talagang nagpaparakurar at sinapirmiki, tindugo na! Tindugo na, Osang! Makunangan niya ang pangaran ko, Osang. Apod na sa kuya. Manok niya. Nahiling mo na yan. Every time may makahiling sa ko dyan, bako na Osang ang pangaran ko, manok ni Osang! Wow! Naka-live na po kita sa One Radio, 91.3 News FM. Si Hazel Seed, o tindugo na si Hazel Seed, kamusta? Wow! Sa'yo nang may fiesta ngun yan. Wow! Batian na po nindo sa may mga fiestahan tabi sa mga oras na ini. Pati po anak ko si Jonard Candel, Seed, happy graduation po.

San Jose Community College sa petsa 26 tabi. Sa Martes na pala ang ano dyan, graduation dyan, ano? Sa San Jose Community College. Congratulations tabi sa mga dyan sa SJCC. Hali kay Mother Geraldine Can from Pawa. Alright. Manay Anson, good morning tabi. Say mo, Anson Calios Floor. Hi, Sir Ryan Bombita, good morning. Dyan sa repair service. And Andy, pakibati mga tag-relocation. Balay TV relocation na pami nagdadangog sa programa mo. Si Manay Rubika mo, Tia Elizabeth Comota, Buda Abigail Clavisillas, and sa ano ha, Brilliante Family. Yan. Nakita ko po yung post mo sa Orpao. Sana punti kayo dito sa Purukdo, San Vicente, Tabaco City. More power to you. I love you more. Oh, Devo. Ayo, by the way pala, gusto ko pala. Thank you, Javier. Good morning, Roslyn. Gusto ko pala tayo mag-thank you sa mga taga Orpao, sa may Hiraya Manawari, sa may Orpao tabi. Good morning. Good morning man kay Kapitan Broncate diyan sa Magapo, Barangay Magapo, Tabaco City. Yan. Thank you so much tabi. Ito tabi na punta kasuod ma diyan sa may Orpao. Gusto ko mag-thank you sa init na pagtanggap ka mga taga Orpao. Yo po. And of course, thank you so much sa OF Singapore. Ayan, sila po yung pasimuno ng lahat ng ito. Ang OFW Care Singapore. Buda, gusto ko may mag-thank you sa Zap Donuts tabi. Maasa sa indang ambag na donuts sa gabos ng mga Shento Fisheries tabi. Kaya sa tuyang feeding program kasuod ma. Thank you so much, Zap Donuts. And OFers Singapore. And syempre kay Ma'am Chris. Ma'am Chris, happy happy birthday tabi si imo. We are also grateful to extend this simple act of care to our beloved elderly, mga elderly natin and senior citizens po and pidakatintugon. Mga beneficiaries nato iyan, reminding them that they are seen and remembered. Ayan. So, gabos tabi na mga halos may mga ang tigtawan po kasuod ma. So, mga elderly, so mga senior citizens, buda mga PWD beneficiaries niya to. Kasuod ma po iyan dyan sa Orpao. Hatod sa Indokang, manok ni Osang! Tian! Nasiram! Ay kayo sa aming munting regalo dyan sa mga taga Orpao. Ayan. And also brought to you by OFW Care Singapore and Zap Donuts. Thank you, thank you, thank you. Sana may arag pa kayo ni Pirmi, ano? Sige na sana ta. Ano ba ga? Sana may mag-sponsor. Sana po may mag-sponsor. Pwede ka man baga mag-sponsor. Magtaram ka sana sa kuya. Pwede ka man baga mag-sponsor. Magtaram ka sana sa kuya. Ta makitandem kita, ano? Anyways.

Ralph Climacosa gubat na mag-graduate na this May 27 as cum laude dyan sa EC. Tsaka sa tugang niyang si AJ Client Gubat. Napasada naman po this May 2026 si LPT Result. Siyempre, congratulations naman sa Gabos and very proud parents na sina Julie, ano ini, Climda Gubat and Vindy. Right? May naalda man sa imo Arman Abanyo. Yan po sa mga online viewers natin for today. I have 7 online viewers. Uy, dagdagay man daw. Pakishare man. Yung mga bagong viewers niya. Gusto ko palang tabi mag-thank you sa mga bagong followers kan sa kuyang FB account. Rosana Bores. Salamat po. Tabi sa mga bagong followers niya to. Sa mga new followers natin. Eksaktong 132,000 followers, ano? Eksakto! Shoutout tabi sa imo, Nika Broncate, salamat sa pag-follow. Christina Araw Perenya, Juvie Rawit Budunal, May Buates Coral, Efrilin Bristol, Jazz Basabe, Ryan Bragais Bulilan, Sakura Teresa Ibarle Bosque, Mil Bragais, Trixie Crisel Ann Calios, Aya Banyares Bolaños, Shell Bilanghel, Charlene Monjes. Sinda po sa mga bagong followers niya to. Uy, huminabol man si Ayaw. Salamat. Manay Perla, good morning. Shell Buda kay Agonya, Wilmar, Arlen Benitez. Magsapna ka na databi, Charlene Brocales. Ta, udto na bagatabi. Ayan po, ha? Yan yung mga bagong followers natin today. Salamat po sa mga bagong followers niya to for today, ano? Uy, sa Gabos pala ng mga nag-celebrate kang sa indang mga birthday. Mariuna na po. May 21. Programang inihatod sa indo kang JRJM Colors. JRJM Color Store beside Super Kalan. Diyan sa BDO Bank. Kung BDO Bank dyan sa Karangahan Boulevard, Bunco City. Thank you so much, JRJM Color Store. And dyan po sa White Anahaw Haven Airbnb at Zone 2 Bungabong, Tabaco City, near Caseyland, Bungabong. Claves Furniture and Repair Services. Claves Furniture and Repair Services. Bagong cellphone number sinda sa 0929-54277. Claves Furniture and Repair Services. Thank you so much. And then po sa Smile Innovation Clinic. Katalin lang ka One Radio.

0: Ayana. Barangay Salakay.
1: Mga madi-madi, naghahanap ba kayo ng dekor para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan Street, Santo Cristi. 6268 Paint Center, owned and managed by Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

Si Joanne, shoutout from Isla San Miguel, Sagurong. Tirindugo na ang mga rayaon dyan. O rin doon kita makakaya ano? Buda si Asiron, and have a good day watching from Batasan. Dean Boris Batalier. Shoutout Angas. Shoutout sa mga taga Angas, Tabi. Maray na aldaw sa Indo. Programang inihatod sa Indo kang Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop and Joseph Depp Meat Shop, franchisee of Nong's Meat Shop, Tobacco Paint Center, Yibert Sari Sari. Ang Yibert Sari Sari Store, Tabi, may Price Gas, Island Gas, Light Flow Gas, at Barangay San Roque, Tabaco City. Mag-text o mag-upload ka mo sa 0946-826-2244. Handa na ba kayo sa ating horoscope today? Siyempre, ang programang inihatod man sa Indo kang Lola's Bistro. BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cellphone and Computer Shop. And High-End Solar Energy. Na naghahanap din solar, gusto magpatakod-tabi kis solar sa mga haronginda. Diyan ka mo sa High-End Solar Energy sa kanilang Facebook page. And 6G Enterprises, Happy Homes, Tagas, Tabaco City, and Jaya Enterprises. Karantahan mo na, no? Oh, ini na, oh. Tindugo na. Oh, Bicolano. Drama, cool, unas. Magsap na ka na, Tabi. Ano, ha? Charlie Brocales, mag-uli na ta, magsap na na, Tabi. Oh, tiga pangapodan ka na, Tabi, sa radyo. Magsap na na. Tas 33. Magsap na ka na, Tabi. Kimaluto, tamapangurutuhan na.

tindugon na, tindugon na, tindugon na. Kunin na ako, tindugon na, tindugon na, tindugon na. Kunin na ako, tindugon na, tindugon na, tindugon na. Kunin na ako, tindugon na, tindugon na, tindugon na. Ang mga Bicolanong Oragon, programa ko Lunes sa Good Viernes.

0: Tindugo na. Tindugo na. Kunin na ako, tindugo na. Tindugo-dugo na. Kunin na ako, may manok ni Osang ka. Manok ni Osang ka. Ay, pasa.
1: Bolang bilog, wag tutulog-tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang lip ng aming kapalaran. Horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't Usang, iyon ang bigyang lambing.
0: Mana!
2: Usang,
0: ano?
2: Balita ko.
0: Ano po?
2: Masarap. Mo makatry nga pagbisita ko diyan sa Tian. Masarap
0: tama,
2: ang manok
0: tama
2: ni Usang. Jeep pa lang. Kaya tikman nyo. Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunangat-ngatin ko yan, yung manok mo ang masarap. Lami kaayo. Saram.
0: Lami kaayo. Saram. Ayan. Oy, 10:36 na po ang... Arlene Bobier, Mayor Borromeo. Good morning. From Sorsogon City. Thank you, Mayor Borromeo. Sa shoutout po din sa mga taga-angas, ng Batalier. And Marlene Bon, ang ganda mo talaga, Miss Oz. Yes, ako. Ay, wala tayong magagawa. Po tayo ng grito. Inasa yung bangko. Mahal na mahal sarili. Lydia, at kay Joji Celestial and Carly Celestial.

0: Yeah. And good morning sa mga taga-Balading. Sabi ni Emily Okmer, tinlogo na. Uli po, sananggaan na kayo ito ha. Sasang picture, DP. Congratulations, Tabi. Tigpara abangan ko yun yung alas 12 ng Ganda Banggi. Siya po sa pinaka-last na nag-like. Pinak-tabi, ha. Ayun po, congratulations, Tabi. Sa imo, ikaw ang winner! Senga Arum! Wow, congratulations! Magdigdi ka tabi sa One Radio. Koan mo tabi iso sa imong ginanawas ang sarambilog na mano. Abang arosing banggi kayo. Sabi ko baga, last na mag-react tapos mag-comment. Ano? Ay, naku. Agad so, oh, saktong alas 12 ng God. Pag-stop ko na so. Oh, congratulations sa imo ha. Congratulations. Ay, salamat ma'am palantabi sa tuyang mga sponsors. Ang Alin Deco, we bring fiber to the world. And tabaho. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. And the Boss Herb, ang boss ng mga herba. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, mga katindigo. Right? Asahan tabi sa aga, Pecha 22 bagano? Grabe ang brown out. Alas 8 hanggang alas 5 ininin hapon. Ano? Saan tabi ang brownout sa aga? Maaasahan talaga, ano? Kaya 22 station na Leco, ha? Yan po ang satuyang, ano, 9 hours na brownout tabi sa aga. Anong gibon mo sa aga ta? Brownout baga? Anong igwa sa aga? Ayun, magparaluwas kang harong ta. Mainitan tabi sa aga. Brownout. Ang iba kan mararabas, ma-mall. Pero matawang kan sa mall sa aga, ano? Grabe po ang ano, brownout maghapon. Grabe naman yun. Shoutout po sa Mel TV Vlog. Good morning sa mga rayon dyan. Watching from Basagan, Jean Buban, Sanad. O mga naghahalat kan sa Indan Subject Signs. Boss Herbal Capsule, ang boss mga herbal. Mababakal po sa mga butika. Yan po ha, prevention is better. Urual daw mag-inom ka kaini para gumayo na namaray ang sa imong skin.
1: Wow!
0: Totoo yan! Alam mo ba, si Manay Osam po nindo, hiyang na hiyang ako sa Boss Herbal Capsule. Kasi po, ang Boss Herbal Capsule, may saluyot. Alam naman natin, pag tayo nagkakaedad na, nasa 30s na mga tayo, 30 na tayo.
1: Wow!
0: Sinabi yung 30. Nagbabawas na po ang collagen level bulan-bulan, taon-taon.
1: Wow.
0: So pag nagbawas na ang collagen, diyan na nagpupuan ang mga wrinkles. Kasi di na nga ning masyadans or sa biyunta ng bako na hydrated na marayan sa yung mga skin. So dapat diyan na maglaog tabi ang collagen.
1: Wow.
0: Ha? Ang collagen, yaon sa saluyot.
1: Wow.
0: Ang saluyot, yaon sa Boss Herbal Capsule. Kaya pag naka-Boss Herbal Capsule ka, nako, ibig sabihin, nakaka-prevent yun ang mga wrinkles. Kaya si Manay Osang mo, date ang wrinkles, buda, nakakagana ng skin, ang Boss Herbal Capsule. Mababakal po yun sa mga butika nationwide. Diyan po sa TV sa Twin Care Pharmacy, sa Malinog, sa Tabaco po sa Volumed, Pharmacy ni Doc, Pharmacy Ciudad, Pearl Pharma, Kim Care Pharma, St. J Pharmacy, J-Med Pharma, sa Gamches kang TGP Volumed and sa Drum Pharmacy Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal.
2: Kidney Stone mag-boss Herbal Capsule. High Blood mag-boss Herbal Capsule. Insomnia mag-boss Herbal Capsule. Diabetes mag-boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Boss

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse? Sa,
1: baka, Medtech.
2: Ah, Medtech.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pag-abot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss.

0: Herbal Capsule.
1: O, diba? Buhay na patotoo from Boss Herbal Capsule. Diba? Shoutout kay Lydia Angeles. Good morning. Ay, good morning pala sa mga OFW care Singapore. Ayan. Ma'am Chris, happy birthday sa iyo. Birthday mo pala, Tabi, kang aldaw na ito. Ano? Salamatunon, Tabi. Thank you, Tabi. Makaugmahon, Tabi, sa nangyaring feeding program dyan sa Urpao. Dahil po iyan kay Ma'am Chris. And of course, hali po sa OFW Cares. Singa, chingon yan, Sinda, ha? Sa Singapore, Tabi, ang OFW Cares. And happy birthday, Tabi, sa iyo, Ma'am Chris. And salamat po sa iyo mga advocacy, Tabi, na arog ka iyan. Maugmahon sa mga taga-Urpao kasuod ma. Ta talaga na mga talagang sinda po talaga sige Tabi ma'am. Welcome wow. Po, welcome po. Maugmahon po sa mga taga-Urpao kasuod ma. Shout out Tabi sa mga taga-Urpao. Sana naging maugma ka mo and sana nabusog po kayo sa birthday party ni Ma'am Chris. And also brought to you by OFW Cares. Gusto ko mag-thank you gerare sa Zap Donuts mga katindugan. Sa indang contribution Tabi sa tuyang feeding program kasuod ma sa OFW Cares and of course sa birthday party ni Ma'am Chris. Maraming salamat po and God bless you more.
2: Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you
1: so much. Sa uulitin, Ma'am Chris. Sana taon-taon may ganyan, ano? Alatan mo, Tabi, Ma'am Chris, sa kuyang vlog. Na may vlog po ako about dyan. Naka-video ito kasuod bi at chan. Para mahiling mo siya. Ha, diba? Thank you, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herba. Uni na nga ni sabi digdi, Gemini. Salamat man po sa support, Ma'am. Dakol po ang nag-message sa kuya. Nagpapasalamat na nagduman ka po. Mas dakol ka pong napaugma. Ay, thank you, Tabi. Dakulan ka, nagkaurag makasood, Ma'am. Nagka-iriling ako, Ma'am Chris. Feeling ko artista ako. Feeling ko artista ako. Dakol, nagpa-pictures ako kasood, Ma. Oh, salamat po sa mga nagpa-pictures ako kasood, Ma. Ay, tagmanindo ako. Thank you, Osang. Masirambo damaray sa pagmati na pagkaga, nagiinom kang best cafe. Nakakapasali talaga kang tulak, bakwa kong bloated pagmati ko. At atigasabi ko sa'yo mo, Aseron Andrea.
3: Tama!
1: Mag-inom kang best cafe green, lalo na ang best cafe green. Sabi ko sa imo, nakakapasaday kang tulak. So mga nagpapasexy dyan, bako lang nagpapasexy. Kung mga gustong mag-healthy lifestyle, syempre diba, sasya mga gustong matabaon.
3: Tama!
1: Bako man sa pag-minus gabos ha, pag ika nagtimbang, nagdakula ang timbang, automatic, may mga helang na mangyayari dyan, Tabi.
3: Tama!
1: Di ko tigme-minus po, ma, pero po, mas maray po, healthy kita. Tang medyo obese, Tabi. Yaon na dyan ang obesity. Ang tiga-apod tang pag sobra ka sa asukar, Tabi, so diabetes. So, yan po ang usually na na magiging kausa kang pagiging obese, pagiging mataba. And syempre, dyan po nagpupuo ng kidney problem. Pag dahil natin kakaya kang puso, umubuda kang sugar level mo. Kaya po, dapat po, maging healthy kita. Kaya tigil sabi ko nga ni, bakulan sa pagpapapayat. Oo, bakulan sa pagpapayat. Dapat, healthy lifestyle man giraray. No? Si Aseron Daade na siya bloated pag nagiinom siyang best cafe green. At patutuo na naman yan. Ang best cafe green, Tabi, 140 pesos lang. Mababakal po yan sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang. Sa sarumbak sa baga, 12 na po ang laog. 12 na. So, almost mga 2 weeks mo nang magagamit. Ay, 2 weeks ka dyan. Mga 12 days mo nang magagamit yan. Kung uruol daw baga, Tabi, magkape ka. Pero kung 2 beses ang sarungal daw, mga 1 week, aran. Yan ha, magagamit mo. O twice a day ka ngayon magkape, aga hapon, di ba? Ang best cafe green, 140 lang yan. Sa kabos ng mga branches kang manok ni Osa. Shoutout Tabi Dave. Hi Dave, Belgar Bande. Shoutout sa Bores, Buda Bande family. Good morning. Ito na nga sinasabi ko para po sa ating Sojak sign na Gemini, May 21 to June 21. Panatilihin mo na healthy at positibo ang iyong mindset. Dami nagkakasakit ngayon. Dapat pati, hindi lang pati mindset mo, pati katawan mo, inaalagaan mo kasi nag-iisa lang yan. Kasi, lucky numbers mo ay 11, 15, 55, 23 and lucky color mo ngayon ay electric blue. Nakakatakot kaya yun.

magkaroon ng kidney problem. Ano? Naku. Imagine mo, maiistorbo ka, kakadialysis ang magpadialysis twice a week, ha? Ba't di buon para maiwasan nga niya ang pagdadialysis? Antig-upward na problem or CKD, chronic kidney disease, mga katindugon. O, para maiwasan ta na matubuhan kita, tapos pamilya kita, surusimana na sana magdidyan ka sa masi mo. Naku, mababago ang buhay mo kay ni. Anong dapat dibuhon para ma-prevent iyan na kidney problem? Paaraki na pang paaraki ang nag-dialysis tabi. Ngun yan, as early as 15-16, may nag-dialysis na tabi. Dati wara mang giyarog kaya nanta. Why? Bakit? Ano ang lifestyle, mga katindugon? Na dapat dibuhon para maiwasan po. Uni po ang suko yung mga tips para maiwasan. Na madialysis ka. Anong iwasan? Eh, madali man sa natabi, libre man sa napati. Mag-inom kidakulon na tubig. Alam po nindo, libre lang yan. Pero dito magibo-gibo, ano? Kitaas kang kamay ka mga hugakulon, mag-inom. Ako, hugakulon ka mag-inom kitubig. Ay, punan mo na ngunyan mag-inom tabi kitubig. Oo, araw ngayon especially ha, sa hot weather ngunyan. Or nagpaparahin ng katabi kimalala. Mahinangon ka, dahil ka pa nag-iinom ko tubig, ano na sa namangyari kan sa imo? Ang tubig, bagatabi, yun po number one, na best friend kang kidney. Pag dahil ka nagpapariinom ko tubig, ano mangyari sa imo ba ko? Mahihirapan sa kidney mo, magdalagan. Mahihirapan ang kidney mo, mag-trabaho kan sa iyang trabaho sa lawas mo. Diba? Para maiwasan ang kidney problem, magka-kidney failure ka, mag-inom ka nga ni kidakulo na tubig, girl, daw. Oh. Maski 8 glasses to 10 glasses a day, okay na yan. Uni pa, limitahan mo sa mga maaskad, buda processed food. Ano ang mga maaskad, buda mga processed food, tabi? Oh, to sino? Si Senega para... Papara ka ang kitty na pa. Mga maskad. Butterfly. Itlog maalat. Pero ako ito ha. Anong mga maskad tabi, Sir Manny, na mga pagkaon? Si Agumo maskad. Maskad si Agumo. Number one, no, kapaproblema sa kidney problem, ano, pag maaskad yung tigpaparakaon mo, nanta, ang sobrang sodium, nakaka-strain kang kidney. Nagpapahirap ang kang kidney niya to. Kaya pag mayinigong ka sa salty, mga processed food, hot dog. Mahilig ka sa hot dog. Mahiligong ka sa hot dog. Oral na sa hot dog. Bacon. Processed food ang bacon. Mga dilata. Mga maaaskad na mga pagkaon. Nako, sobrang sodium kaya yan. Nakakapahirap iyan kang kidney niya to. Garo mo sa natigpapasakita ng kidney mo magtrabaho. Ba? Uni pa, para maiwasan mo ang magkagwaki, day ka madialysis ha. I-control mo nga niyang sugar intake mo. Para mo, ang high blood, buda, sugar spike, can damage kidneys over time. Kaya baga, pag kita baga, once na, di ba Sir Manny, pag nagkagwa ka ng diabetes, ang mabantayin mo ng kidney mo, ayun naan. Kaya sarabay-sabay na tabi yan mga katindugon. Pag na-detect ka na na may halangkaw ang sugar level mo, automatic bantayan mo na ang kidney mo, ta magkataraning man sanaan. nakaka-damage kang kidney ang sukar. Kaya bawasan mo tabi ang sobrang maasukar, sobrang matamis na pagkaon. Gabusa sa nangay sa'yo, bawal! Ano na sana? Uni pa, para day ka nga ni madialysis ha, magkamukan. Bawasan mo na, o kaya, hindi mamagang problema, Sir Manny, kung once a month, mag-inom kang soft drinks, ano, mag-urual dawon, ha? Kaya pag nag-inom kang coke or soft drinks, tabi, mag-inom ka dakulo na tubig. Sabayan mo ang dakulo na tubig. Ang grabbing soft drinks, buda instant noodles. Naku, halangkawanan sa sodium. Halangkawang pan sa mga sugar, buda sa additives. Yun ang gandang kalaban kang kidney mo, tabi. Ang mga noodles, buda mga soft drinks, ha? Nag-iiling ka mo sa mga TikTok, may mga nagtatarambaga. So, mga

0: So mga ano baga, sir, ano, mga nagwa-vlog na mga na-dialysis na, yan ang dikit para karaon niya pa, ano?
1: Tama!
0: Anong nangyari sa iya? Nagkakaka-instant noodles niya, tanang tatrabaho dahil na nagluluto sa apartment niya ngayon.
1: Tama!
0: Sa grabe ang soft drinks. Alam ka, po yan sa sodium, sa sugar additives.
1: Tama!
0: Oh. Uni pa, para dahil ka madialysis, ha? Para inam ka mga pain relievers, tabi na dahil mantig sabi kang doktor.
1: Tama!
0: Kamili may diit na sinat-sinat, mainom na ki pampahalis at pampa... So, pain reliever baga, no? Dahil ko na doon sabiho.
1: Tama!
0: Sino ba bakal bagang OTC, over-the-counter, na... may namati-mati sa nang makulog ang lawas, maalaksan. Mabayo-flu, ano?
1: Tama.
0: Ayan ang number one!
1: Tama.
0: Ayan po ang number one na kalaban kang kidney.
1: Tama.
0: Tama. Kaya mo sa nag-aid na mag-herbal mo na, ay, tinira na sa antibiotics.
1: Tama.
0: Pero kung sabi man kang doktor, pag sabi man tabing reseta, tubudon tabi. Pero pag ikaw nag-self-medicate, ay day po din mag-self-medicate.
1: Tama!
0: Mga pain relievers na yan. Naku, kalaban hanggang kidney. Lalo na sa mga ibuprofen, ibuprofen, or mefenamic acid. Naku! Palit ni!
1: Tama!
0: Mefenamic acid, sumakulog ngayon ang ipon ko, mama. Inom daw ngayon ako mefenamic niya. Tabakan para ngayon mahali.
1: Tama!
0: Nahali man nga ni isukulog, tinira man sa kidney mo. Ay, naku! Wala ka dyan. Yan sinasabi ko sa'yo. Oo, uni pa. At pimika, nag-exercise regularly. Pag nag-exercise tabi, araw ko sir, walking. Nag-para-walking dyan sa gilid kang, kang dagat. Yun. Nakakontrol ka ng blood pressure mo kang tao. So, hiro ka. Nakakontrol ang blood pressure mo buda ang sa imong timbang. Maghiro nga ni... mag-exercise. Maski hindi ka mag-exercise, no? Magyan ka lang sa gilid ka nga. Maglako-lako ka sa nang. Mag-walking-walking ka sa nang. Okay na yun. Para maiwasan mo ang dialysis, ay hilingon mo ang blood pressure mo. Lalo na nagkakaedad ka na. Pagtaga-check mo ang blood pressure mo, ang blood pressure mo na diabetes, nako, magkataraning ang kang kidney. Pag ikaw na blood pressure na, buda nagka-kidney. Diabetes na, bantayan mo na ang kidney mo. Ang high blood pressure, buda diabetes, iyan ang major na kausa kang kidney disease, tabi. O na, sa mga para-inom, buda mga para sigarilyo dyan. Iwasan mo na yan ang pagsigarilyo mo. Buda, grabing laklak, ha? Iwasan man. Para day ka madialysis, ha? Day mo pagparapugulo ng ihi mo. Day ka magpugol kang ihi mo. Pag nakakaihi ka na, umihi ka na. Aram mo kunanta, nakakadagdag iyan kang infection. Lalo na sa UTI. Number one yan, ha? Nakakapadagdag iyan kang urinary infections. Pag tigpaparapugol mo, iyan na ihi mo. Ano mga sinyalis kung iwaw ka na kaan? May namamati-mati ka na. Ha? Magpa-check ka na. Dahil po ka mo titatakot, ha? Dahil ka kung mo titatakot. Ipa-check mo per me every 6 months. Maski nga ni twice a year, ano? Magpa-ano ka siguro. Magpa-general check-up ka or sabi yung tanang executive check-up. Ako po, yearly ako nagpapa-executive check-up. Puro kay Pong ko na Sir Manny mag twice a year na ano. Ang tigbabantayan ko po ang sa kuyang creatinine. Ang creatinine, yun po ang nagtatao ki Hudyat. Kung halangkaw ang creatinine mo, ibig sabihin, nahihirapan ang kidney mo. Umay na mamati ka, uniha! Nagkukurulog na ang likod mo. Ibang klaseng kulog. Nagro nagmamanhid. Lalo na dito sa may itaas kang lubutan, sir, ano? Kan lubutan, yan. Itaas kang lubot mo. May flank pain. May mga swelling ka na or mga papamanhid. Oo, baka ngayaman ni Osa. Di matakot. Tataba, kapag sinabi ko, mataram ka. Yun, iguan na ako. Di man po, iba-iba pong kaso yan. Ako nga rin sa edad ko, nagkukurulog naman ang likod. Nagkukurulog naman ang bitis ko. But it doesn't mean na iguwa ka ng kidney problem. Magpa-check up ka man, giraray. Dahil ka magpa-check up sa mga doktor-doktoran, ha? So, mga wellness center naan. Pagupusin mo sa naka ng korta mo. Magpaparaki mga paninda-ninda na makakabulong daan. Dahil ka dyan sa mga wellness center, ha? Bako man tabi iyan hospital, dumang katabi sa tunay na doktor. Iya po. Magpa-medical check-up na.

0: twice a year siguro. Lalo na sa mga kababaihan man, Tabi, ano? Para maiwasan ng mga hilang-hilang. Oh. Pag may swelling ka na, or ang sa imo, Tabing ihi, garuna, beer, ano ito? May mga bulat na. Tapos, pirmi ka na UTI. Frequent ka, pirmi. Pirmi ka na sana may UTI. Tapos, may dugo na po na nagluluwa sa ihi mo. Ayan po, dyan ka na, Tabi. Magpa-check up, ha? Nga ni day ka pang namamating araw ka, prevention is better than cure. Oh, magpa-check up na, maski day ka mang kinamamati. Ipahilig your level mo, blood pressure mo, so puso mo. So puso mo sa iya. So mamati mo sa iyo. Ipa-check mo. Katian sa imong kidney. The boss, di ba? Centers, ano, pwede ba ganyan na? Sa health quarters, mga katindugon. Oras natin, 10:58.
1: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
2: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
3: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
1: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
2: Oo nga po, ma. Mas okay lang sigurado.
4: At Health Quarters Tobacco, the following, all kinds of laboratory services. Drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakap services. Providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
0: O, diba? O, dyan sa Health Quarters. O, dyan man tabi sa Queen's Med. Igo man tabi dyan ang mga laboratories.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tobacco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
0: Nagbabalik po ang Tindugon na Radio Show. Inabot na kita kung oras kang pagpapaara, mga katindugon. Ano? Inabot na kita. Ay, naku! Dilugod kita naman! Sabi ang chirismisan pa, no? Pero ati, asang ugmawin kami kan sa imong mga advices. Manay Anson, iyo ano? Buno Obra, Bulalakaw, Irene. Shoutout kay Vince and Addy na nagadangog kang, ano, dyan sa purok sa iskang Fatima Tobacco City. Balot Rakyon, binabati ko si Tessie Rakyon. Nandu yan. Joe Butaslak. Saga na lang kita, no? Nabot na talaga sa oras. Parang mo niyang tabi si Erickson, Tamay Tiglakaw. Oh, hopefully tomorrow, ano, makabarangay sa lakay na kita. Sana naman, ano. Salamat pala tabi sa RL Beauty Clinic. Ang RL Beauty Clinic po, naghahapot sa kuya sa mga ibang mga gustong maaraman kong hain ini. Yan po yan dyan sa may aram po nindo sa Facade Hotel. Facade Hotel, tabi. Oo, dyan sa may Rafina, Sampang Kaiya, may ukay-ukay. Sa itaas po kang ukay-ukay. Dyan, tabi, sa may hampangan kang Facade Hotel. And sa may Rafina Day Spa. Yan po dyan ang RL Beauty Clinic. Uy, by the way, saga na kita ha. So, inabot na po kita kong oras. Thank you so much, everybody. Ini po si Osang. Always remember, babae ka. Dapat. masarap kang tingnan.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio.
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na itin na tubsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nun diyan sa mabuti kasi supermarket nationwide. Binisto ka ng Philippine Drug Enforcement Agency as ang tinawanin ng Barangay Seal of Excellence ang natulong munisipyo ka na probinsya kan Albaya sa ginibong regional oversight na Committee on Barangay Drug Clearing sa Legaz, PCT. Sigun Kipideya Albaya Provincial Director Noe Brigella, kabale sa mga nakaresibi ka ng Barangay Seal of Ordinance ang munisipyo kan TV maanito asin malinaw ang fuerdigdi na sa anum na barangay ang dineklarang drug cleared status, 225 barangay ang retention drug cleared status asin 20 barangay ang dineklarang retention drug free status. Alagad pagdoon na kan opisyal na pagkausubot, ibig sabihon na panghabang buhay na ang pagiging drug cleared. Kaya kada anum na bulan na an ipigvalidate ka na Philippine National Police, PDEA asin iba pang law enforcement agencies kung talagang namantinir ang napagiging drug cleared kan mga naunang bitang lugar. Tanawan doon naman ang kanopisyal na an award ang napinakanangkaw na pagbistuhan isa PDEA para sa mga local government units nga nang marikognisar anong sa endang mga esperso sa kampanya kontra illegal na droga. Iyan ang nagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Ara mo ako si Erickson Brutas din. Tugo na.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
1: Sa One Radio.
0: Sa One Radio. 91.3
1: News FM.
0: Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

It's Heartbreak Webes. Welcome sa mahaba-habang tugtugan para sa mga broken-hearted dyan. Maray na hapon. Or kung gusto nyo lang damhin yung mga kantang pang broken-hearted, pwedeng-pwede yan. Sakto. Dahil it's Heartbreak Webes na, nigdi so one for the heart. On One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na. Kumusta po ang sa indong Aldaw? Mayo 21 na. Ay, inut sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Siyempre naman sa mga couples celebrating their special day today. Congratulations!

stores bukas pang 24 hours ang sa Indang Bakakay branch beside Consumers Appliance. Siring man tabi dyan sa Kinale sa Kantokan Prutasan. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for inquiries about your troubleshooting kan sa indong mga e-wallet. Thank you po Ms. Jen Botardo, GC Botardo Trading. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang barato at sindikalidad na electronic spare parts. Thank you, Tobacco Electronics! And batiyon ko muna ang gabos na nakatutok sa tuya sa mga oras na ini. Siyempre naman sa mga taga Tobacco City, the city of true love. Love pa more. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay, maray na hapon tabi. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, talagang mapapa-overthink ka. Lalo na sa mga nagpaplano pa lang na magka-igwaki deeper relationship, should I say? Sa mga in a relationship pa lamang and hindi pa kinakasal, oy, ito mga katindugon, ang dapat nyong tandaan. Ang ating Heartbreak Webes, question of the day. Sapat na ba ang magkaibang pangarap para tapuson ang relasyon? Halimbawa, sa mag-partner ngayon, mag-partner kita katindugon. Gusto ko na magbilog ki pamilya in the future. Pero ika, habo mo, is that enough para tapuson ang relasyon ta? 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Text mo na ang sa imong simbag. Or if you have experienced something similar, nangyari na ba sa imo in the past, katindugon, na kung sa inyo nagkaigwa kang partner, tapos magkaiba ka mong pangarap? Well, dakulon bagang sakop ang pangarap. Halimbawa, pangarap na mag-abroad, pangarap na magbukod. Diba? May mga ganun. May mga tao na habo nindang magbukod kasi siguro masyado sindang attached sa pamilya ninda. Tapos, the other party, syempre gusto niya maging independent. So, is that enough mga katindugon para tapuso na ang relasyon? Hanapon mo si DJ Chloe, the love ambassadress ha. And i-PM mo or i-comment mo ang sa imong simbag sa tuyang comment section. Baka may experience ka na sa araw kayo ni katindugan. Feel free to share. Oy halat, may ma-share pala ng kasuod ma. Garo may nag-share kasuod ma ha. Kang sa iyang experience sa love halat. Hanapon ko daw ito. Sige lang mga katindugan. Mag-comment lang po kamo kang sa itong simbag kung may gusto ka mong bation or gustong i-request para sa ating Heartbreak Webes edition. Gora bells lang and i-PM mo na or i-comment mo na. And stay with me hanggang alas 3 ng pagkahapon. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: Magpag-

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, Vanillin sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Argon, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

Gitabi. Salamat sa pag-comment. Sabi ni Cherry Car Borja, pa-shoutout po sa mag-ina na sina Mama Virginia Borja and Ludivina Borja kang San Lorenzo. Happy birthday today! Ay, happy birthday po! Kina Mama Virginia Borja and Ludivina Borja kang San Lorenzo. Happy birthday today! Rejune Virgo Bobbies, hello! Shoutout Rejune Barbershop Zone 4 San Vicente. Salamat po sa pirming pagdadangog sa tuyang programa. Shoutout manda kay Totoy Bato. Happy, happy birthday. Ano pa? Paikutan ang baso. Sabi ni Manoy Romel Banda, hello. Pa-shoutout kami digdi sa Labnig. Pirming nagdadangog sa One for the Heart. Request na din Lason Mong Halik, sabi ni Shirley Ezekiel Serrano. And sabi niya, simbag niya sa tuyang QOTD. No, kahit magkaiba ka mo kipangarap, sana mag-partner. Kung mahal nindo ang lambang saro. Alato na. Di ko nag-guess. Kay John, magsuportahan ka mo. Bakong... ala? Medyo magulo. Sige. Para maabot nindo pareho, goal dream nindo. Sayang man, lalo na kung haloy na ka mo. Sayang kang na-build nindo na pag-ibahan memory. Thank you sa imong comment. Tabi man ay Shirley. And dyan ka lang. Ano na ito? So request tabi nindo. Sige ta, hara na punta yan sa satuyang library. Ay ni, siguradong igwa ka ini kang request mo tabi man ay Shirley. Sa sikat na sikat. Palaging nire-request sa ating programa. Sige, dyan ka lang ha. Stay put ka lang. At mamaya, i-play ko ang inyong mga requests. In the meantime, balikan ta ang satuyang question of the day. Sapat na ba ang magkaibang pangarap para tapuson ang relasyon? No. Nangyayari ini sa dakol na relasyon. Minsan kaya baga, padaba manindo ang lambang saro. Warang third party, warang dakulang kasalan. Pero habang nagahaloy, garong magkaiba na kamuki direksyon. Halimbawa, ika kung halimbawa gusto mo mag-settle down, siya gusto niya muna mag-explore. Ika, nangangarap ka kisimpleng buhay. Siya gusto niyang mag-abroad and chase his or her dream. Diba? Kaya iba nindo ako mga katindugon. Pagurunan ta ang bagay na ini. Dahil bakay ka mismo ha? Bakay ka mismo, pigaagihan mo ini. Real talk lang, sa totoo lang mga katindugon, bako gabos na relasyon, nararaot dahil may nagloko or may nawaran na ning pagkamuot. Minsan, padaba pa man talaga nindo ang lambang saro. Pero, dahil lang talaga nagiging tugma ang sa indong goals. And maski na nga ni urang third party, di ba, makulog ito na so tipong magkaiba ka mo ki goals in life. Kasi dipisil baga tanggapon na pwede man pala na padaba mo sa tao, pero bako magkakanigo tabi ang pagkamo o takaning magstay ka mo. Diba? May mga relasyon na, halimbawa, yung example ta ka sa bago, susaro gustong magkaigwa ki pamilya, magkaigwa ki mga aki, susaro habo din. Susaro gustong magkaigwa ang pamilya tulos. But the other party, gusto niya inutun mo na ang sadiri niyang mga pangarap. And day man na maraot duman. Bako man porke tabi, magkaiba ka mong pangarap, may sala na tulo sa indo. No, ang problema lang talaga minsan, habang naghahaloy, para bang parehas ka mo na papagal, na kakapirit na mag-come up with one solution para sa indong duwa. And dumanan minalaog ang satuyang question. No, hanggang sa inmo kayang magsakripisyo before you lose yourself. Pot. Sapat na ba talaga ang magkaiba ang pangarap nindo para tapuson ang relasyon? Sapat na bang dahilan ito para i-call it off? Well, ang simbag ko po, depende. Kasi,
bako gabos na magkaibang pangarap, dahilan para maghiwalay tulos-tulos, ha? May couples na magkaiba man ang sa indang goals, pero tatausin dang mag-adjust or sabi ta nga ni meeting each other halfway. Ibig sabihon, kung halimbawa, pangarap kang partner ko na magkaigwa ki pamilya, pero pangarap ko na i-chase mo na yung childhood goal ko. So, ang pwede kong gibuhon, halimbawa, I can still chase my dreams. Pero kung halimbawa, gusto kang partner ko na magkaigwang pamilya and kaya mi naman nasuportahan yung magiging pamilya mi, then, let's go. No, after, maybe magustuhan ko na din su goal niya or vice versa. Ano? Halimbawa, kung ipaprioritize ko yung dream ko, well, pag naging successful ako sa buhay, edi magkakaigwa kitang pamilya in the future, no? Yun yung tigaapod na meeting each other halfway. Kumbaga, di mo man i-give up su pangarap mo. Mag-ibo ka lang ki diit na adjustment para ma-meet mo yung halfway again yung sa imong partner. Diba? Yung ganun. Mag-ibo ki paraan ma-adjust, no? Madangog sa imong partner. Pero may mga pagkakataon din, mga katindugon talaga, na kaipuhan mong tanggapon na pag ang pangarap kang saro sa saindo, ang kabaliktaran kang pangarap kang sa imong partner, no? Dipisil na talaga, dipisil na bilugon ang future na magkaparehas ka mong gusto. Kasi sa relasyon, mga katindugon, ha? Remember, sa relasyon, bako lang love, kundi kaya di ba naman ang direksyon nindo? Kamundua, direksyon nindo together, timing, and kung paano nindo nahihiling ang buhay nindo 5 years from now. No, bako man magkakanigo na maugma lang kamungunyan, kung pareho man kamong makukulugan in the end dahil warang gusto na magsakripisyo kang sa indang pangarap. And tandaan, ang compromise dapat parehas tigtatao kang magpartner. Bako sarong tao lang ang pirming nagsasakripisyo. So kaya nga relationship eh, diba? Di namin nalao

one. Communication, ini na naman kita sa communication. Maghuron ka mo ning masinsinan. Bakusupurong, bahala na. No, paghuron na nindo talaga. Ano pa talaga ang gusto nindo? Ano pa talaga ang goal nindo separately? Where do you see yourself years from now? No, may mga paraan bang pwedeng gibuhon para magsabay ang mga pangarap nindo? So, importanteng paghurunan niyan mga katindugon kasi minsan, yung mga pag-aasyumta, mga maling akala, iyan ang nagraraot kang sa tuyang relasyon. Number 2, aramon kung negotiable ba or non-negotiable. Kasi, again, may mga bagay-baga na pwedeng pagbigyan. Halimbawa, ika, kung nahiling mo na, oh, okay man pala, so pwedeng pagbigyan, pwede kong isakripisyo sa pangarap ko para sa goal niya din. No? May mga bagay man na pwedeng isakripisyo. Pero may mga pangarap na part na talaga kang pagkatao mo. So, pag pinirit mong isakripisyo sa sadiri mo para lang magstay sa sarong relasyon, baka magabot ang aldaw na magkaigwa ka ki resentment. So, dai ka matakot katindugon kung ano man ang maging outcome kang sa indong paghurunan. Minsan, ang love ay hindi lang pagsistaying. No? Minsan kasi, love din yung pagpapalaya sa isang tao para maabot niya rin yung goals niya sa buhay. So, pagkahalimbawa, talagang dahil talaga ka mong maginibo, talagang magkaiba ang goal nito sa life, well, siguro, di ka matakot na sa posibilidad na talagang mawara ang sa indong relationship. Kasi nga, kung day na talaga kaya bagang mapaghurunan, well, deserve niya din na palayaon. And deserve mo din na piliyon ang sadiri mo. No, importante ang relasyon, pero importante din so goals mo, so future na nahihiling mo sa sadiri mo. So, kung talagang ang pangarap mo para sa sadiri mo, day pwedeng i-compromise, you're not selfish. So, ayan na muna, mga katindugon, ang satuyang Hanash. Hanash, ganyan na heartbreak webes. And sana, kung may mga struggles man ka mo or may mga day pagkakaintindihan, eh sana mapagurunan talaga nindong maray. Tanganing mag-come up ka mo sa sarong bagay. Kung okay lang sa imo na isakripisyo muna ang mga bagay na gusto mong gibuhon, di swerte sa imo sa partner mo. Pero kung dahi talaga, di ka matakot na mag-exit sa indong relationship. Kasi mas importante pa rin naman yung iyong future din. If you see na kaipuhan talagang i-let go yung taong ito. Okidoki. Alas 2:26 po ang sa tuyang oras. Uy, ang oras sa tud sa indo kang Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. PM nyo lang po or i-contact lang ang numerong 0906-880-0028. Thank you, Health Quarters! More tugtugan coming your way. So, digdi ka lang magtutok sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
0: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
15: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
16: At sinong kalabot?
17: Besh, hindi ako.
18: Makinis to.
19: Parang walat.
20: At parang vatang-vata
21: dahil sa ERA.
22: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
23: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
24: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
25: Si Salvi na.
26: Malagyos, ang ganda.
25: Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
28: Tindugo na.

Ace Banduelo muli. And nagpapadagos ang satuyang Heartbreak Webes edition. Hindi sa One for the Heart. Shout out sa Villar family dyan sa Zone 1A, San Vicente. Maray na hapon. Lola Sylvia, kay Mami Yin, Ate Pan, Kuya Erning. Happy listening. And happy listening din kay 7077. Kay Anon Belches. Hello sa imo dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Sige, Tabi. So, sa imong request. Sorry na. Hindi ko na play. Hello sa Indo dyan sa Santo Cristo. Sabi ni 5183. Zone 5 Santo Cristo. Sige. So, request mo Tabi sa agay ni. And hello man sa Buwaraw Eatery. Kay Angelica Kikay. Maricel Balayo. Susan Balvin. Nakapay. Sa amo namin na si Herminia Ohena ng Buwaraw Eatery. Always nakikinig. Thank you. Ay halat. Natay niyang background music ta. Natay niyang background music ta. Biglang naging ano, naging hindi Heartbreak Webes. Ano ba yan? Ayun. Na-excite na mag-Friday. Hello man kay Maria Divina. Sabi niya, pabati kami kang mga aki ko na Ural daw nagdadangog. Hello kay Ashley, Ina, Kyra, and sa bunso kong si Vea. Thank you for listening. Yung request mo po siguro tomorrow na lang. No? Imelda Kanya Azania. Pa-shout out kay Agum ko. Nahirit magpaso kan pigkukupra niya. Hello kay Joseph Corteza. Sa apat kong mga aki, kina Len, Chat, Mel, and Jam. Sa duwa kong kapitbahay na hirit magwig, Ate Maricris Valderrama Corteza, Ate Narisa, habang ako hurihigda sa naman. Nagdadangog from Belen, Tiwi Albay. Oy, Team Dugo na mga taga Belen. Salamat po sa pagtutok. Pati kapitbahay eh, no? Very good. Hello kay Christina Cobilla. Saga na po ining request mo. Siya pang Heartbreak Webes. Anyway, pabati man po pala sa ina ko na nagdadangog ganyan sa tindahan niya kay Edna Islao sa Divino. Pa-request po, kung sakaling ikaw ay lalayo, team song ninda ni Papa. Wow, sana all. Sige, salamat po sa giraray. Isa sa indong mga comments. Pasensya na sa mga requests, pero mabawi tabi ako sa indo sa aga mga kanindugon, ha. Salamat po, salamat. Ako po ini, mapaaram na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Mga radji na kita mga katindugon, ta alas tres na tabi. Bye everyone, mag best cafe na tayo. Stay beautiful, I love you all so much.

0: Hello.
1: Hello, hello, hello, hello.
2: Nih, kamu bawa apa?
1: Hello. Ah, ano na?
3: Alas stress na
1: naman. Makari paro ako. Alas stress na pala. Ay, kumusta ang gabos? Kumusta ang sendang... wow, Thursday afternoon. Webes na pala. Uyugun mo. Pero kasuod ba? Lunes. Ay, kumusta ka mo dyan? Ano lamang ang sa kuyang gibo-gibo? Kaya na mag-yuro yung kamay pa. Huni na ho, at magdurugtugan kita. Ay, syempre may special guest na mag-gibo today.
2: Special guest niya, pero yung nagdidig kayo.
3: Ayaw pa na nagdidig guest. Ko kachismisan.
1: Abang nga ni kami na ano, dahil pa nagpupuon. Huni ng kismis. Ngunya na ano na nagroon na honey na magkiriskisa na kita. Syempre alas stress na. Kumusta ang gabos? Kumusta mo na dyan sa merkado publiko ang mga parasya ng mga parabaka? Kumusta po kamo dyan? Ano mga drivers, tricycle drivers, shipping drivers, project drivers,
4: bye-bye sila mga kapidan.
1: Kumusta lamang ang sa indong pagbiyahe? Grabe, mainito na magbiyahe ang mga parapadya. Kaya siguro dapat tabi may permi ka mo may bago na
0: tubig.
1: Para dahi tabi iwan sa ano sa
0: dehydration
1: and stroke sabi kang ano kang Department of Health. Ingat-ingat tabi sa mga katugangan niya itong mga padjak drivers. Bati ang mga padjak drivers sa dyan. So, iba talaga mga makusugun ang ano, ang radio. Huna mo ba gusto? May daradarang barili yan sa mga padjak. Kaya ingat-ingat tabi ka mo mga padaba ming padjak drivers.
3: Followers.
1: Wow! Balita ko na nagdagan ulit, ha?
3: 117
1: followers! Diba? Uyugun mo, ah. Nagpuon kita sa wara. Ay, nagpuon kita ang duha.
2: Puon ko pagdigil. Mga ano pinapasa na ito? Mga 40!
1: Diba? Harayun na. Imaginin mo yun. Sobrang 100% so increase. Di na ugtapas so increase sa ano? Di na ugtapas so increase sa ano? Sa minimum wage. Wow! 100% kita. Ay, thank you sa mga paragos na followers kang Tugtugan on our Facebook page. Salamat sa sindong paragos na suporta. Sana mas magdakol pa kita. Mas magdakol pa ang sa tuyang makachismisan, makajaming sa tuyang Oro Aldao. Mondays to Fridays na questions. And nangunyan nga ni, nakapost na birari kita.
3: Ay, medyo amay-amay.
1: Amay-amay.
0: Yes.
1: Amay-amay kita nakapost. Iyo, kaya pala niya ako, may amay na nakakomment. Ay, brown out! Ay,
0: nako!
1: Public service announcement. Magkakayang magkaya brown out sa aga alas 8 hasta alas 5 ni pagkapon.
2: Kailangan mo an? Diyos ko.
1: Abo ako!
3: Grabe ba? May matambay na naman
2: dito. Uy, wala na nagawa.
1: May matambay?
2: Hindi, may lakawang kita sa aga.
1: Ay, iyo.
2: Kaya na ba, may akong ngunyat sa aga, may lakawang ako.
1: Ay, sa mga ano, katindungan niya ito dyan, mag-charge na kang sa inyo mga power bank. O kung ano po man ang pwede nyo dyan isalbar, i-charge sa mga rechargeable na fans. Para sa agatabi, dito mo, ano, dito mo magbasol. Kaya sobrang init. O kaya, i-outing na nito.
2: Pwede, pwede.
1: So may mga pang-outing na din.
2: O kung may mga ano ka mo dyan, rechargeable radios or solar
1: radios. Oo, syempre.
2: Nakatutok mang kinari ka mo digdi sa One Radio.
1: Ay, yeah, siyempre mapabisado ng una pa lang kami. Siyempre, rin iba kami ang sendong makakaibanon ko niyan. Ako si Erickson.
3: Iwan ko, si Bernabanaon.
1: With our special guest.
2: CJ the DJ.
1: Wow, si CJ the DJ na ang...
3: Iniso ka chismisan mong nagdadayo.
1: Ay, dae. Alam mo, puro ano ka ngaya? Puro ka, taga puro ka, 4. Duman ka pa ngaya sa Iraya. Tapos tigdayo ka rigdi sa puro dos. Wow! Arap ka ng mga ano, passionate na mga kachismisan, di ba? So, tipong agang-aga dadayuhin ka. May panamahaw, ano?
3: CJ.
1: Alright! Oh yeah, dyan sa natabi ha. Parago saan sa tuyang chirismisan tatood and tugtugan. Ligilan yan sa tugtugan on one.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
3: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
4: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
2: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
3: Oo nga po, ma. Mas okay lang sigurado.
4: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following all kinds of laboratory services. Drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakup services. Providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpatest na today.
5: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
7: Magpabi!

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Tindugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1:42 minutos makalis ang alas 3 ni na pagkahapon.
3: Alas
0: 3. Ay, syempre ang sa mga interested tabi, mga teachers dyan na muya nito mag-apply or looking for a job. Ang Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various programs. Arog kang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Qualifications, kayo po ang nakapasar sa licensure examination, preferably with master's degree, with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, number 5, Thomas Cabela Street, Tabaco City, o makikontakt tabi sa numerong 0908-625-9093. Ulitong ko po, 0908-625-9093. Thank you very much. Ay, 44 minutos na pala na mag-alis ang alas 3. Ano lamang ang sendong pig-ipos-ipos dyan na merindala. Pero masira mo ng ano niya.
3: Ano?
0: Baduya ba? Pero ito, so may batag tapos may ang apot at akan sa iba ginamsan. Iyo ba? ginamos. So may ano ba siya batag. Tapos ihalo-alo, imasa-masa mo siya sa arena.
3: Yes.
0: Wow.
3: Masira
0: mo. Grabe. Ay, kung ikaw kamoy dyan, pwede po nito padarahan din siya.
3: Wow.
0: May ano, lima po kami din. Lima po kami digdi ka, boss. Makidigdi na lang sa may Basud, Tabaco City, sa One Radio Station. Nasa second floor po kami sa may radio port. Salamat kung may sursobra ka dyan na merindan. Maski bago tabi, ginamo, so, bako ano, baduya. Kung ano man, sinaport, kalingking,
1: tungon.
0: Dahil magkumbaga mga negosyo tabi ha, kung ano man sana, kung nagluto-luto ka man sa ng pangmerindahan,
3: yung may magandang loob,
0: sorosobra ka man sana. Siyempre sabi nga ni, it is better to give than to receive. Grabe ano,
3: astig ha,
0: bako pa man ngayon Pasko. Grabing ano, mga burao at mga buraot ka mo ha.
1: Ay, marinapon ka, yes sir, John Obochon. Ano, this may bunga bong.
0: Ah, sige daw, ay, sa may bunga bong.
1: Ano
0: ang sasabihin mo kay sir John, no?
1: Ano, baka gusto mong makipag... gusto mong magano, mag-programs mo.
3: Wow. Big kinemen.
1: Mag-chat ka lang.
0: Yeah. Ay, baka may sobra ka mo dyan, ay, nanong tinapay.
3: Uy, shoutout ko man sa ano ko, sa bebe ko.
0: Wow!
3: Wow. Yeah, all the way from Kalaokan, and she's listening right now.
0: Wow! Sana sa Radio PH.
3: Yes, yeah, Radio PH.
0: Ay, the one listening now sa Radio PH. Yeah. Good afternoon, marina pagkahapon. Very nice. Nakakabot kita sa Kalaokan dahil sa Radio PH.
3: Happy listening, bebe ko, Will
0: Jean.
3: Will Jean,
0: happy birthday.
3: Ay, happy birthday!
0: Happy birthday!
3: Oh my God! July pa yun!
0: Naging happy birthday tuloy, so ano?
1: Nakinig ka lang, birthday mo pa.
0: Ay, syempre! Mabalik pa ang Tugtugan on 1. Diyan sana, ha? Tama at receive isang kita at dyan.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio Tinduguna
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

hangin sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto. Ang galing sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras ni Method Sendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika at in supermarket nationwide. Nagpatanid ang sarong legal expert na posibleng mahampang sa paninimbaga na Senador Robin Padilla katakot kan pagtakas kaya Senador Ronald De La Rosa hali sa Senado mantang nagsasagibunin operasyon ng NBI nga ni naipautob ang ICC arrest warrant. Sigun sa report na preparado si Padilla na magsairarom sa investigasyon as in ipigdoon na warang illegal na ginibo sa insidente as in sinunod sa naninda ang nag-iiral na patakaran kang Senado dapit sa koordinasyon na asin pangangaipokan court order antes ang anuman na pag-aresto. Marumduma na nauli sa tensyon ang insidente makalis na baloon kan NBI na ipautob ang ICC warrant kontra kay De La Rosa na nasa irarom kang Senate Protective Custody. Huli digdi nagluwas ang issue na igwang nangyaring obstruction of justice as in kung si Isay ang dapat na mapanimbaga. Sa irarom ka na Presidential Decree 18-29, pwede sir na makasuha ng si Isay man na matabang o magkupkup sa sarong individuala, ngani na makaimbitara sa pag-aresto. Niyan transtanto ba nga man ang mga legal expert kung sa inkaini ang ICC warrant o limitado sana ang domestic criminal cases. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tinto ko na.
0: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.1 Radio
1: 91.3 News FM
0: Alright, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 20 minutos na magalisan. Ay, 21 minutos na magalisan, alas 4 nil pagkahapon. Oh yeah, happy merienda time sa mga nagmerendal lang niyan. Siyempre, tamang-tama ang merienda time nindo dahil makirismisa lang nila. Habang ka mo nagmimerendal, magdahil ka mo sa muya. Daang sa tuyong kirismisan, siyempre kaibag mo dahil ka mo ang nag-coromit. Ay, siyempre, partner nindo ang kan na kape, aeroprop na higupan na and best coffee green 6-in-1 with herbal mix, pampa-healthy na pampa-sexy pa. Ay, so nagsabi sa mo na madarang ano, madarang tinapa.
2: Where is it? Ay, na daw ah.
0: Joke lang. Joke lang daa. Next time na lang daa. Daa, nasa work pa sin daa.
2: Yes.
0: Ay, ay, ay, yes. Ay, sige tabi ha.
2: Sige.
0: Ay, ingat-ingat na sa natabi sa intong trabaho. As in, enjoy the rest of the day. Kay Ma'am Cherry Carbor, hamarin na pagkahapon tabi dyan sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Kering man sa mga taga-barangay San Lorenzo at kang syudad ni na Tabaco. Maray na pagka, good afternoon sa indo. Alright, today, ano, sige.
1: Ay, mamadali sa VS Bar, pasada sa mga good afternoon po, DJ Glowy.
0: Ay, good afternoon, DJ Glowy. Baka mo yaya niya lang, bati on sa programa ta, si DJ Glowy. Kami na lang po, ma'am, ang mapadara ka na sa imong mensahe kay DJ Glowy. Thank you, tabi, ma'am, ma'am Annalisa Binos Balmaceda. Alright, ngunyan na Thursday, Webels, naka-post na kita, Girara, ito sa tuyang question for today. Nasa tuya man na pagkikirismisan, nasa tuya man na paghuro-puropan, as in, na pag-irestoryahan. So, ano ang nga sa tuyang? Pero bago yan, syempre, magpasiring na kita sa tuyang jamming portion na kang tugtugan ng online. Syempre, dig this, ha? Tugtugana.
3: Ramsana.
0: Alright, sige rari po ang sa tuyang Facebook page, ang Tugtugan on 1. Kaya kung hindi ka pa nakapollow, follow mo na iyan. Diyan po kita nagpo-focus kan sa tuyang mga update everyday, Mondays to Fridays, 3 to 5 p.m. Pero aga pa lang, nagkakaano na kita, nagkakapost na kita. Para magka-comment na ka mo, para may time ka mo, para mag-isip-isip, pagpuro-puropan. Itabian ng ma-resolve ka ng tension, kang krisis sa satuyang nasyon.
3: Wow!
0: Ang sendong mga kasipag. Grabe. Iyan tabi ang makakahanap sa mga nawawaraan. Ang makakapagbangon sa mga natutumba. Yeah. Siyempre, ibabangon natin ang isa't isa. Sama-sama tayong mga.

0: Ayoko.
1: May rin napagkahapon sa endo dyan. So, hain ka man na lupalo, ha? Ay, syempre, ang isa to yung pasirin ka sa question for today. Ano ang mga bagay na gusto mong gibuhon kay iba ang friends or family? Ano ang mga usually na muya mong gibuhon kapag iriba mo ang mga friends and family? Sige, ano, ang sa to yung guest, hilingon ta daw ang sa iyang opinion digdi or sa iyang saloobin.
2: Nakikig mo na ako sa iyo.
1: Siguro sa friends mag-gym.
3: Oh, wait, yes.
1: Mag-billiards.
3: Uy, araw-araw na. Araw-araw na.
1: Abistado ho na,
2: Pero sa anong gusto kong gawin with friends and family?
1: Or pa,
2: family muna kita. Sige. Simple lang na bonding-bonding na yan.
0: Hindi naman siya sinabi mo kasi ba?
2: Wala pa ako sinasabi. Pero yun nga, masimpleng handaan, simpleng istoryahan. Mas kaya ni magkaturog bonding na ito.
1: Bonding sa panaginip.
2: simple lang. I always think na simple lang pagdating sa family kasi simplicity is always luxury.
1: So simpleng baga hurun-hurun ka mga nagkakaraon.
2: Yan, oo. Napaka-meaningful na yun para sa akin.
1: Maski,
0: pag-brown out. Saan, magkakatiripon.
1: Oo. Inipisil magtiripon pag mainit.
2: Sabay-sabay magpaypay.
1: Oo, magparaypayan ka mo.
2: Sa friends naman, ayun, gym, billiards. Oo. Pag-chirismisan, pag-pakstaban, ay jars lang. Chok-chok.
0: Ano naman pag-asama mo with your
1: special someone.
2: Ayan, in my mind, kasi hindi pa naman kami nakikita.
0: Anong gusto mga lugar ang pupuntahan?
1: Ang mga gusto mo. Ang mga gusto mong
2: gawin. Mall of Asia, Intramuros.
0: Bicol.
2: Bicol ba? Akala ko Manila eh. Sorry. Bicol! Sama yun.
0: Okay, yun ang Mayon anytime.
1: Ay, yun ang Mayon anytime.
2: Ayan naman yung sa Kagsawa Rumens, maganda.
0: May entrance, ha?
1: Pero yes. Para ng alert level, pwede dumun sa Mayon Sky lang.
2: Legit. Yan,
1: magayon man ang ganda.
2: Mas mga beaches na yun ang kinadigdig.
1: Of course. Talaga.
0: Beaches.
1: Kapunan kitang mga, mga lugar na pwedeng ipagmahagi. Siyempre, sa tuyang mga, mga turista.
2: At saka siyempre, i-share mo rin so delicacy na. Yan ang pinaka the best.
1: Siyempre, ang pinaka, the Bicol Express.
0: Yes.
1: Ang pinaka specialty talaga ng mga Bicolano, mga
2: ola. Mahilig siya sa maanghang.
1: Perfect,
2: 'di ba?
1: Sakto-sakto ang Bicol Express. Maarang-arang talaga.
2: Ano naman ang kamo?
1: Sa kuya, ang usually, sa muya, sa family, cards. So, ano baga?
2: Uno.
1: Playing cards.
2: Yan.
1: Uno.
2: Event?
1: Yes. Sa family, lalo-lalo na kang mga nakaagi baga. So, halos pirmi brown ka. After that time, cool. Cards kami kay tapos halos every night.
2: Sure.
1: Pagkakaon. Nag-banding kami.
2: Day daw man ang ganda nakakaraot ang kirelationship. Malaag ka ngayon, plus.
1: Hanggang sa magparatong-patong na suplas.
0: Dyan mo may hiling kung gura ano kanya kapadaba.
2: Wow!
1: Tanog! Grabe ang hugot mo. Iba.
0: Siyempre.
1: Iba. Sa friends ko man, basketball.
2: Yeah.
1: And other, outdoor activities. May ako mga, productive outdoor.
2: Athletic.
1: Di man, may ako lang talagang mga outdoor, sports or activities.
0: Kasi may
2: siguro,
0: with family.
2: Ayan.
0: Gusto ko, sa seaside.
1: Pasyal-pasyal sa seaside.
0: With friends, siguro, coffee with the cherry sauce.
1: Agaro, suki ka mga cafe, tapos kamo sutig tutukoy doon na, nag-order kisaro, haluyo nagharami. Sinulit, hanggang magsarabi na sa cafe.
2: Kung ka ngayon, coffee shop, sasabihin mo ngayon, be, may cheese pizza. Sasabihin mo na, yes, spill the tea.
0: Literal.
1: Pag arog kaan, sarong kape, mahalian ki mga siyam na oras.
2: Dahil mo pa, nauubos.
1: May tada pa yan. Mas mainit pa so chismis kaysa sa kape.

0: Grabe.
1: Grabe.
0: Yan maan.
2: Yan lang talaga ang realidad.
0: Ibang realidad yan ah. Pero ano, it's ano, very enjoying para sa tuya.
1: Exactly.
0: Nakakapagaan ng loob pagkasama natin ng friends and
1: families.
0: Alright, sa tuya man ng mga ano, lumunta daw sa indaman ang gusto nindang gibuhon kay pang friends and families. Ma'am Desid Buneo, sabi niya, one day, jaraming po siring ka ito na bako pa kami anas pamilyado. So wara kaming tigiisip na obligasyon kundi kaugmaan sana. Pwede po pa play ng Nothing's Gonna Stop Us Now. Thanks. God bless po sa indong program as in God bless man po sa indong mga pamilya po. Ah! Ang pigtutukoy ni Ma'am Desid Buneo. Kung wara pa sindang mga pamilya da. So ano, mga tugang niya ata ini. So nagjajaraming. Pwede pa Ma'am, diba? Paminsan-minsan pag may mga ano, may mga occasions.
2: Ayun ay, yung namimiss niya.
0: Oo. Ang namimiss niya. So jaraming kang sa iyang family. Ta kang wala pa mga pamilya. Syempre iribahan pa. Pero ngunyan, syempre may kanya-kanya naman na may iba na nag-relipat na ki ano, istaran. Kaya yun man ang sa iyang namimiss. Sana tabi sa mga susunod pang panahon. Ay, magawa pa rin ang ganyan na band. With family and friends. Thank you, Tabi. And ang sa imong request is nakasalang na po. Salamat, Tabi. Ma'am Desid Buneo. Okay, Ma'am Framie.
2: Sabi niya, good afternoon po, DJ. And maray nagibon pag nag-iribanan ng family and friends. Yung bonding time magkaraon, irestoryahan kan mga nakaaging panahon. Yan sabi niya, ang saya-saya, miss ko yan. Bira, tapos ano yan mangyari, hararayo na sa iba.
0: Yung man ang ano, kay Ma'am Framie Ade, kang ano, ka pareha siya ni Ma'am Desi, kumbaga memories to cherish na lang sa inyo. Ang iribahan, tapos sa bonding time, nag-iresoryahan kang mga nag-aagi pa na.
2: Siram kaya ang pagkaon kung may chismis.
0: Kung may irestoryahan.
1: Super.
0: Talagang mapapakaong kaning ano, ning maray.
1: Sarang chismisan sa topic lamon. Sarang chismisan sa topic lamon na
0: natin. Siyempre, nagtataram ka. Dahil ka man na makakakaong ka ang pag nagtataram ka. Kaya mahaloy talaga ang karaon-kaon nito. Alright, now we have our next. Sabi ni Ma'am Janeline Camo, ini ang garumagayunan sa aga, mag-outing! Iyo baga, halos ano, very common na iyan sa mga, ano, sa mga families, ang mag-outing. Talaga, lalong-lalo na ngunyan, summer season. Oo. Kaya, iyan, magayunan tabi iyan, Ma'am Janeline Camo. Maski sa friends, ngayon mag-iribahan ka mo. Thank you, Tabi, Ma'am Janeline. Kay Sir Bolodoy, mga bagay na pirmi iribahan, nagrabas kaming mabaran with, maski sa in kami maduman, magharapuan na kaming iribahan. Wow! Ay,
2: sabi kong nagkaparalitan di panda.
0: Ang iyo si Sir Bolodoy, iyo anong ano digdi eh. Ang pinakahabi niya na talaga fishing. Oo, nice. Pagsisira. Ay pagbabanwit. Pagbabanwit. Iyon ang hobby niya, ang nagkakapagpaugma sa iya. Kaya with friends, iyo ang ini garing ang pasensya niya. Pag nag-chat da siya sa GC, pag dai pa kinag-reply diyan na 1 minute, paparayaan niya na. Grabe, ano? Ay, thank you, Tabi, Sir Bolodoy. More bonding with friends, Tabi. Ang sa inyong pagbabanwit. Kaya, Jano Belchas. Wow, grabe man. Very yayamaners.
1: Yayamanin.
0: Ang ano ha, ang sa imong buyang gibuhon. Mag-around the world. Wow, grabe, ana, around the world na iyan. Gabos gusto. Kwarta lang ang
1: alam ko na problema. Kung gusto niya. Bakit? Around the world. Baka may multiple visa entries.
0: Wow!
1: Wow, diba?
0: Grabe, ha?
1: Wow.
0: Grabe. Ay, sa bagay, it's mas maray na mag, ano, mag around the world ka. Maghalik ka rin sa Pilipinas. Nawara kang, ano, pika... tigtataguan. Oo, di ba? Kasi naghalik ka dahil may tigtataguan.
1: Legit.
2: Oo.
1: Oo. Nag-anticipate ka kagad. Naghalik ka na.
0: Grabe, mas cute. Wala pa mo. Assume. Dahil ka lagod na kakabalik. Aray! Alright, sana tabi John Nobel siya. Sa matupad tabi ang si imong gustong maranasan. Family and friends. Si Dora, ano lang siya? Garo loka-loka lang siya. Garo barangay lang siya. Garo barangay sa lakay lang si Dora. Dahil siya nag-around the world. Puro barangay lang ano. Barangay sa lakay niya siya. Mariro, karo. Ay, kay gano, dyan sa Pangan Siga, kayo ba si Munay Kikay? Para na pagkahapon. Sa iya da, so mag-iribahan sana, tapos sarabay magkaraon, okay na ito. Kaya, bihira na lang ang mangyari sa mo, maski sa mga barkada ko, kasi may mga sadiri naman na pamilya, dahil na nagjarag. Oo.
2: Ay, reality check.
0: Oo, sa pagtagal ng panahon, talagang darating tayo sa point na yun. Kaya sa mga ano, sa mga advice niya, sa mga ano ming sa mga kabataan, wala pa man na, enjoy lang. As long as nagpapaaram tayo ng masahin with consent of parents para sa ikakamari man tayo.
1: And to add, pwede rin natin sabihin na kahit na di man kamo naghihirilingan, keep in touch with each other. Kasi malay natin, di ba, in a biglaan moment, maghihirilingan siya.
0: Mga unexpected moments na naghihirilingan. Yeah, yan. Thank you, Tabi Gado. Kay Ma'am Christina Cubilla, sa harong lang nagtukaw magkape. Kaibang aki abang nagdadangog sa tugtugan on What a Grabe! Iyan ang magayon ng tabing banding, Ma'am Christina Cubilla. Nagtutukaw lang daan, nagkakape, in Best Cafe Green.
1: Yes.
0: Tapos nagdadangog sa tugtugan on One!
3: Ang bayad sa ng pagkape.
2: Iyan ang...
0: Ay, magayon na banding, Ma'am Christina Cubilla, tabi. Lalong-lalong na kung Best Cafe Green. Firmi ang sa iyo.
3: Sana.
0: Kakapeho. Sa indong kakapeho. Alright, grabe. Sabi na, dakulo na chismi. 37 minutos na makilisa na alas 4 ni na pagkahapon.
2: Nagdayo kaya digdeo. Nagdayo.
0: Mahaloy-haloy talaga. Ay, siyempre, mabalik pa ang tugtugan on One. Natigdilan yan sa One Radio. TN, do na.

0: One Radio
1: 91.3
0: FM. Tin duguna. Nagbabalik ang Dugsugan on One. Oras niya to 4 minutos na sana bago ang alas 5 niya na pag na ano ang gitan. Overtime business mansion. Grabe ang pero ano, it's very nice. Pagayon na na Chirismis. Napasiram si Chirismis ano, nagsurobra sa oras. Salamat sa mga nakaibanan Miman at ang mga katugtugan. Salamat sa mga bagong followers katugtugan on One. Siyempre sa mga nagpawat kansayin ng mga mensahe, kansayin ng mga request today. Salamat. Oh yeah, sana yung ang pagkamo sa aga maski brown.
1: Maamay
0: kami mag-post ng alas 5 kong maaga.
2: Mag-alarm ka na.
0: Dahil maamay man ang po mga katindugan ka para magka-comment pa kamo. Alright, salamat sa mga nakaibanan niya to. Ay, salamat man sa... sa tuyag nga special guest today kay CJ the DJ.
2: You're welcome.
3: Thank you man.
0: Ini po ang yung tugtugan on One. Nakaiba na nindo kami ding iba ko si Erickson.
1: Iba po si Bernie Banawo.
3: And also CJ the DJ.
1: Hindi lang yan sa tugtugan on One. Tomorrow ulit mga katindugoy. Hindi lang yan sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: sa headline sa kan mga parada ni Barata.
1: Barada Straighta. Barada Straighta headline.
0: Tulong munisipyo sa Albay tinawanin Barangay Seal of Excellence sa kampanya kontra illegal na droga kan PIDEA.
2: Dakol na butanding sighting sa Donsolo, Sorsogon, pigkukonsiderar na dakulang tabang sa turismo.
0: Posibleng relokasyon kan mga informal settlers sa regional government center site sa Albay, pinag-ulayan na.
2: Owa Bicol, nagtatao manintabang sa pamilya kan mga OFWs na apektado kan mayon unrest.
0: Presyo kan live weight na orig sa Albay, buminaba.
2: Tulong miyembro ka na CTG, arestado sa kasong murder sa Masbate.
0: Salado National, impeachment trial ni target na po unan sa Hulyo sa iyo.
2: Senator Robin Padilla, posibleng manimbaga sa pagtakas kaya Senator Ross.
0: Agnin office, universities as in colleges, mas pinakusog kan mga mambabatas.
2: Bato de la Rosa, pwede sir ng arestal na otoridad, makaliis ibasuraan kaagad ang TRO kontra sa pagpapautoba kan arrest warrant gikan sa ICC.
0: Pagban ng mga orig hali sa Pilipinas, warang epekto sa kalagrikultura sa nasyon sigun sa Bureau of Animal Industry.
2: Ang Scarpio nagsuunad din perjury complaint versus Australia.
0: Sa luwas sa nasyon, airstrikes kan Northern Lebanon guminadan in 19 katawo.
2: Royal Egg reklamo na peligroso ang duwang Russia niya.
0: Diyos hapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes, Mayo 21, 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manamon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ganun diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30! Barada 30! Barada lokal!
0: Binisto kan Philippine Drug Enforcement Agency as in tinawanin Barangay Seal of Excellence ang tulong munisipyo kan probinsya kan Albay sa ginibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa Legaz, Pesetia. Segun kay PIDEA Albay Provincial Director Noe Brigel, kabalel sa mga nakaresibi kan Barangay Seal of Excellence ang munisipyo kan Tiwia manito asin malinawa. Afuera digdi, nasa anum na barangay ang idiniklarang drug cleared status. 225 barangay ang retention drug cleared status. Asin 20 barangay ang idiniklarang retention drug free status. Alagad pagdunakan opisyal na bako subuot ay ibig sabihon na napanghabang buhay na ang pagiging drug cleared. Kaya kada anum na bulan ang ipigvalidate ka na Philippine National Police, PIDEA asin iba pang law enforcement agencies kung talagang naman tinira ang pagiging drug cleared kan mga naunang bitang lugar. Tinawad doon na kan opisyal na an award ang pinakahalangkaw na pagbisto hali sa PIDEA para sa mga local government units. Nganing marikognisar ang sa indang mga esfuerzo sa kampanya kontra illegal na droga. Abiso man ni Brigel sa mga nagagamit nin illegal na droga na punduhan na ini sa pagika naman lain-laing rehabilitation program. Siring man na i-report sa mga otoridad en kaso man may mga arama na mga imbelto digdiya ngani matawanin na solusyon na kan sa indang ahensya.
2: Masiring man kita sa mga detalyes kan bareta duman sa Sorsogon. Ginatos na mga butandinga na ang namamataan na sa banuaan kang Donsol, Sorsogon na patok sa mga turista ngunyan. Sigun kay Sorsogon Tourism Officer Bobby Gigantona na maugmasinda sa panghultangan kan peak season pon kan Marso, dagos ang dakol na sighting

0: kan butanding sa lugar. Napag-araman na dakol ng mga local as in foreign tourists ang nagpapasyar sa lugar para sa kamautan na personal na mahiling na pagpapahiling kan mga butanding. Basado sa datos, nasa pokomas o menos 97 ang butanding sa nakalis na simana kaini. Kung nasusumahon na punkan Marso, ginatos na subot ang nahiling na mga butanding sa nasabing banwaan. Napag-araman na nagkakaiguanin tagging sa mga butanding kaya na-identipikaraan mga nagpapahiling na mga butanding. Sigon kay Giganton, nadakula ang epekto kay ni sa turismo kan probinsya o rugba na ang turismo ang pigkukonsiderara na global economic driver na nagkakreara ang trabaho at sinibapang mga oportunidad.
1: Dinukara sa isinagibong pag-urolay kan Albay Provincial Human Settlement Office at sinibapang opisina ang planong pagpalit o pagpalipat kan mga informal settlers sa families sa presenteng nagtitinira sa regional government center site. Kunsain, nakatala ang itugdok ang mga bagong edipisyo para sa BJMP as in PhilHealth. Kaibanan sa mga napag-ulayan ang permanent relocation ng mga apektadong pamilya sa Humapon na resettlement site sa Barangay Humapon na pagtataunin na financial assistance as in ang marikas na pagpapadaranin mga kinakaipuang dokumento as in demand letters hali sa mga concerned agencies. Pinag-ulayan man sa pagtiripon ang 30-day notice period para sa pagbapaibakwara kan mga residente sa lugar tanganing matawan nindalan ang pagpupuon na kan konstruksyon na kan nasambita na mga edipisyo.
0: Mientras tanto, panagos ang pagbabirawas kan Overseas Worker Welfare Administration Bicol ni na asistensya sa pamilya kan mga overseas Filipino workers na apektado kan panagos sa pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Sigon kay OWA Bicol Director Genevieve Agualio, nakaibanan sa indang pigtataon na asistensya iyoana 25 kilos ni bagasa. Basado sa datos sa pigkakarkulong nasa pokomas o menos 1,800 ang mga benepisyaryo kang nasabing asistensya. Napag-araman na nakapagbariwas na sa banuan kan ginubatan as in target man ngunya na ang nasa 500 na benepisyaryo hali isa pitong barangay sa banuan kan Kamalig Albay. Piniwanag ni Agualio na sakop kan ayudaan pamilya kan mga OFWs na residente kan mga lugar na apektado kan aktibidad kan Mayona.
1: Nagbaba ang presyo kan live weight o farm gate price kan mga urig sa probinsya nin Albay basado sa pinaluwas na report kan Department of Agriculture Bicol. Sa ultimong update, nasa 160 pesos sundo sa 170 pesos ang presyo kada kilo kan live weight kan urig. Mas ibaba ini kumpara kan nakaging aldaw. Alagad sa ibong kan pagbaba kan na presyo kan live weight, wara man ni nahiling na paghiro sa presyo kan kada kilo kan na karneng urig o pork kasim na nasa 300 pesos hasta 320 pesos. Sa record, mas ibaba ini sa ibang probinsya sa Bicol Region. Sa presente, padagos ang price monitoring kan DA Bicol sa mga merkado publiko asin sa mga nagtitinda ni na karne nganing masyartong nasusunod ana tamang presyo.
0: Bilang parte kan kampanya na Oplan Pagtugis kan Criminal Investigation and Detection Group na arestar ang tulong miyembro kan na Communist Terrorist Group na wanted sa pagadana sa sarong paratokdo sa probinsya kan Masbate. Sigon na kay Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit Regional Chief Police Colonel Oscar Regala Jr. binisto ang mga suspeka na sinda alias Abe Rex asin Noya na pigtutubod ang miyembro kang teroristang grupo asin nagihiro sa nasabing probinsya. Naarestaran mga ini sa bisa kan warrant of arrest para sa kasong murder na inisyo kan Nobyembre 20 taong 2025 asin warang pigrekomendang piyansa. Nagluluwas sa investigasyon na kan Julio 9 taong 2010 pinagbabadilikan mga akusado ang sarong 27 anyos na paratokdo mantang pauli na ini sa saindang residensya. Dugang kan opisyal na sangunyana an may natadara pang mga miyembro na sa indang pigahanap alagad papaluya na subot ang grupo kaini sa nasabing lugar. Pigtarang man ni Regala na kung si isay man an may impormasyon na may kinaraman sa wanted persons ang tulos na ipagtaong aram sa sainda nganing tulos ining masolusyonana kana sa indang operatiba.
2: Tambang Reta Lukan.
1: Alas 5:15 na pagkahapon. Pansiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata Reta, Barata Reta, Barata Nasional.
1: Ipigayag ni Senador Erwin Tulfo na target po na sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalisubot ining mapag-ulayan sa caucus kan mga senadora. Sigon kay Tulfo, iprinisintara ni Senate President Alan Peter Cayetano ang propastong eskadyula kung sain idadagos muna ang regular session sa Senado sa pagkaaga bago tuluyang puunan ang impeachment proceedings sa pagkahapon puon na sa Lunes hasta sa Miyerkules. Mientras tanto, tutulman na si Tulfo sa propuesto ni Senadora Rodante Marcoleta na tugutan na makapagboto si Senador Ronald Bato de la Rosa sa impeachment proceedings maski pada inipisikal na nag-atindir. Sinabi niya na kaipuhan na personal na mag-atindir ang nasarong senador ngani makapagpartisipar sa proseso. Magigirumduman sa presente na hampang si De La Rosa sa Orolay katakodikan ICC arrest warrant. Makalis na ibasura ka na Korte Suprema ang sa iyang kahagadan na temporary restraining order. Dagdag pa ni Tulfo, pigahalat pa kan mga senador ang magiging direksyon na kan Senate leadership mapadapit sa nasabing Orolay.
0: Nagpatanid ang nasarong legal expert na posibleng mahampang sa paninimbaga na si Senador Robin Padilla katapod kan pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa hali sa Senado mantang nagsasagibunin operasyon ng NBI ngani na ipautob ang ICC arrest warrant. Sigon sa report na preparado si Padilla na magsairarom sa investigasyon asin ipigduo na warang illegal na ginibo sa insidente asin sinunod sa naninda ang mga nag-iiral na leya kana Senado dapit sa koordinasyon asin pangangaipo kana court order antes na anuman ang pag-aresto. Marurumduman na nauli sa tensyon ng insidente makaliis na baloon kan NBI na ipautob ang ICC warrant kontra kay De La Rosa na nasa irarong kang Senate Protective Custody. Pulihig din nagluwas ang issue na igwang nangyaring obstruction of justice asin kung si Isay ang dapat mapanimbaga. Sa irarong kang Presidential Decree 1829 pwede sir na makasuhan ng si Isay man na matabang o magkupkup sa sarong individual ngani na makaimbitar sa pag-aresto. Mientras tanto, mga aman ang mga legal expert kung nasain kay niya ang ICC warrant o limitado sana ang domestic criminal cases.
1: Nangapudan na si Paranaque Representative Brian Raymond Yamsuan nin mas sa pinakusog ng mental health support sa mga state universities and colleges sa taho kan nagalangkaw na numero kan mga jóvenes na nakaka-experience siya ng anxiety as in depression. Sa irarom kan sa iyang isinangat na House Bill number 7354, ibubusol ang pagtatag kan mental health office sa gabos na state universities as in colleges na magkaiguan ng campus hotline as in mga trained guidance counselors ngani magtabang sa mga estudyanteng igwang pinag-aagihan na mental health concerns o rugna ang mga posibleng peligro kan self-harm o suicide. Sigon kay Yamsuan, obeto kay niya, napuunan ang kakulangan kan mga programa para sa mental health sa mga college students. Nanahampang sa academic pressure, siring man sa stress, depression, bullying, asin mga problemang resulta kan na trabaho o pagiging harayo sa pamilya. Susog sa mga pag-aadal, nasa 7.5% kan mga kabataang Pilipino na edad 15 hanggang 24 ang nakaka-experience ni suicidal thoughts na doble kumpara sa 3% kan 2013. Mantang nagsakat man sa 11.7% ang numero kan mga nakaka-experience ni na depression.
0: Igayag kan sarong political analyst na waraan ng ulang na legal and kaso na arestaron kan mga lokal na otoridad Si Senator Bato de la Rosa makaliis na ibasura kana Supreme Court ang kahagadang temporary restraining order laban sa pagpapautobkan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sigon sa sarong political analyst na si Dr. Dennis Coronacion, pwede sir nang arrestaron si de la Rosa maski da ipanadidesisyonan o nadidesisyonan ang mga argumento kana sa indang kampo. Posible man subot na may paninimbagan ang Senado sa pagtago ni de la Rosa huli sa may pag-aabuso sa mayorya sa pagtaunin protected custody na da iparte ka na sa indang kapangyarihan. Kahaputan man ni Coronacion kung nata da ihiniling o binukasan ang surat gikan sa ICC asin da itulos ininaipautob urog na ako na naipa padaran ang arrest warrant kang nakaliis na taon. Minsay man niya na daimagin emosyonal huli sa inyan pagpapautob nin mga prinsipyo na dapat kutang nag-iiral sa nasyon. Siring man na wara subot sa isipan na kang nagkaperang senadora ang interes kang namamanuaan na kundi pansadiri sa naan pagpigiisip tuyong sinda magdedebatihan sa Senado.
1: Mientras tanto, warang tulos na epekto sa kabilugang kalakalan sa agrikultura ka nasyon na an ipinataw na ban na kan China sa pag-angkat nin mga urig hali sa Pilipinas, susog sa Bureau of Animal Industry kan Department of Agriculture. An lakdang kan China an may kinaarama na sa huma kan African Swine Fever kaya ipinagbawal an paglaog kan mga urig wild boar asin iba pang produktong hali sa urig nagikan na sa Pilipinas. Sigon sa report, nagluwas nin pahayag ang General Administration of Customs sa Kanchina na nagbabawala sa nasabing importasyon na. Nilinaw man na kan DABAI na daima nag-export ang Pilipinas nin live pigs, wild boar o siring na produkto kaya warang direktang tama sa presenteng kalakalan na kan nasyon na.
0: Yan tras tanto, nagsunod nin kasong perjury si Attorney Manasseh Scarpio agom ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa Pasig City Prosecutor's Office. Ang kaso ang katakod kang sinumpang salaysay na isinumiti ni Trillanes sa House Committee on Justice kan Abril 22 taong 2026 katakod kan impeachment proceedings kontra sa Vice Presidente. Sa nasabing affidavit, inakusara ni Trillanes si Carpio asin VP Sara na igwasubot na joint bank accounts na nagkakantidad ni labi sa 111 milyones de pesos kang taong 2016 asin sinabing igwang illegal na droga. Madoon man ining pinahimutikan ni Carpio asin inapod na malisyoso peking akusasyon asin sarong black propaganda sana. Pigdo ni Carpio na wara siyang bank account na nagaabot ni nasanggatos milyones de pesos asin pinahimutikan man ang anuman na koneksyon sa illegal na droga o pag-resibit in kwarta na hali sa pigtataram na drag personality na si Sammy Uya. Sigun sa reklamo, nagbalgar subot sa Trillanes sa Article 183 kan Revised Penal Code huli sa salang pahayaga na sa iyang sinumpaan sa Kamara de Representante. Ipigdoon man kan kampo ni Carpio na ang mga aligasyon ang basado sana sa sabi-sabi asin warang makusog na ebidensya asin sinabi ang mga enot na desisyon asin report kang Senado asin Ombudsman na nagtataram na warang bastanting basihana ang mga nainot na aligasyon na kontra sa iya.
2: Parada 30!
1: Alas 5:23 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa update sa kamugtakan ng kanan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tawo na ngayon yanin minerals sa kayo guluyo ng paginom nin sarong kapsula roal daw. Nga ni makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement mapabakal po nin diyan sa mga butika ni Asian Wine. Ang sabi po ka na pag-asa, ang low pressure area nasa 925 km east kan southeastern Mindanao. Antang easterlisman ang nakakapektara sa Luzon asin sa Visayas. Dahilan kan low pressure area ang Surigao del Norte asin Surigao del Sur. Magkakaiguanin badampog na kalangitan may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kodo sa kun minsan may

0: Digital.
1: Gumi na down ng 19 katawo ang inilansar na panibagong airstrikes kan Israel sa Lebanon. Basado sa Health Ministry kan Lebanon, nasa 10 sa mga nagadan na kabale ang tulong hoven asin tulong kababaihan na ang nagadan sa sarong-harong sa Deir Quanon Town. Ang panibagong mga pagkagadan ang nairistro wara pang sarong simana makalis i-anunsyara kan Amerika na nagkasundo ang Lebanon asin Israel na palawigon pa ang ceasefire sa loob ka ng 45 aldaw matang nakatala ang ipagpadago sa kanduwang panig na pag-uulay poon sa Hulyo. Sa ibong kan ceasefire extension na pareho man liwat na nagpapadagos ni na paglansar ni na pag-atake ang Israel asin Hezbollah partikular na sa may southern Lebanon. Sa sarong statement sinabi kan Health Ministry kan Lebanon na fuera sa mga nagadaan sa Deir Quanon iguaman na tulong katawo ang nairido kabali ang sarong hoven na babae. Iguama na siyam na katawo ang nagadan asin 29 ang nairido sa airstrike ng Israel sa Nabatay asin na sa Tyre District. Sa pinakauring report kan Health Ministry, nagsakat na sa 3,000 katawo ang numero kan nagadan sa Lebanon uli sa strikes kan Israel sa kasagsagan kan Lebanon sa pagultangan ninda kan Hezbollah poon kan nakaaging Marso.
2: Mientras tanto, ikinadagit kan Royal Air Force ang paurotro na peligrosong ulang sa ida kang duwang Russian warplane sa Black Sea. Sigur sa Ministry of Defense, naniranihan na kang duwang Russia ang Su-35 fighter ana sa indang Revit Joint Surveillance Aircraft. Huli digdi, nag-emergency systems nag-disable kang sa indang autopilot. Nagpag pa kang Royal Air Force na anum na beses na nagrani ang Su-27 jets sa hampang kang sa indang RAF plane. Inumaw man ni Defense Secretary John Haley ang sa indang pagiging professional kan mga piloto. Royal Air Force huli taaday nakikipag-engage sa Russian war planes.
1: Yan, trastanto ni Yugo nin 5.9 magnitude ang lugar harani sa main island kan Okinawa, Japan. Kaiba ang Kagoshima Prefecture sa kan Mayo 20 pasado alas 11 nin aga oras sa Japan. Ligon sa report na makusog ang nasabing pagyugo na nag-abot sa lagpa sa 5 intensity ang linog. Katakod kay ni nagpaluwas man ang gobyerno ng abiso sa mga nag-aistara na yaon sa isla na maging maingat. Mapagmatsya kasi updated sa mga barata in kaso magkaigwanin mga aftershocks. Yan, trastanto, mensahe man na kaini sa mga kapariyanta sa Okinawa asin Kagoshima na ipanggadyaan na mga mairistrong aftershocks ang nasabing 5.9 magnitude na linog para man sa peace of mind kan mga namamanwaan na digdi. Naghampang sa International Criminal Court ang dating hepe kan sarong kulungan sa Libya na si Khaled Mohammed Ali El Hishri katakod kan mga alegasyon sa war crimes asin crimes against humanity na nangyari subot sa Mitiga Prison na poon 2015 hasta 2020. Prosecutor si El Hishri ang napigtutubudang utak kan mga torture, sexual abuse asin pagadan sa mga detainee sa nasabing pasilidad. Kaiba na subot sa mga biktima ang mga kababaihan asin sarong 15 anyos na lalaki. Sinabi ka na prosekusyon na kadakol na praso ang nagadan huli sa nasapara na mistreating, sexually abusing asin na panggagadan sa mga detainees. Obheto man kaini na aramo na kung bastante ang ebidensya ngani may dagos ang full trial laban sa akusado. Posibleng aprobaran na kan mga hukom ang pagsasangat ng kaso ibasura ini o baguhon ang mga paratang. Afwar digdi pignigaran ni El Hishri ang mga akusasyon sa iya asin naghagad nin libertad. Parte ang kaso kan mas mahiwas na investigasyon na kan ICC sa mga krimen sa Libya kasunod kan 2011 uprising na nagpatalsik kay dating leader Muammar Gaddafi. Mientras tanto, saro pang opisyal kan Libya na si Osama Al-Hamashri Najim ana kaiba man sa pinagahanap katakodagan na parehong mga alegasyon ni na pang-aabuso sa kulungan. Alagad naging kontrobersyal ini makalisubot na palayaon na kan mga otoridad sa Italia. Alas 5:30 na po ni na pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodagan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka na Kamarines Sura, Kamarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, ting-do-gana!

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello, hey. Joy is my name, the Bangi Kavi Kala.
1: Bangi na namai.
0: Champion, my kaka Ibana na mampokita, sa gunara z nuevi paka Bangi. Digby Boy said the Tita Pollyanna Show. Kibana na sa inuling koi na bako masyadong magayunoy. Pero mahamutoy. Guragna. Pero may ha. Lang pa. O, di ba? Kaya ba talaga katanda? Jones Money na Mangisa sa tuya mga katindugon and the City of True Love. Nagdadangog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, dyan po naman sa First District, Second District, Third District. Mga party kan Sorsogon Katanduanes at Camarines Sur. And of course, sa mga nagdalawang sa tuya sa One Radio Diet sa bilog na probinsya kan Camarines Norte as in mga party kan Quezon Province. At meron pa nagbalita sa may Tablas Island. Wow, OA! Siguro naman nanonood na kayo o nakikinig sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Yan, kaya naman nakakarating tayo kung saan-saan. Pati na rin po sa buong Pilipinas, sa parte dyan sa Japan, Vietnam, Australia. Ewan ko lang kung sa Canada ay nakakarating na tayo. Pero sa Europe, sa Milan, nanonood sa atin ngayon at nakikinig si Marinella Rosales. Ganon din naman sa Paris, France. What? International? Feeling ko ako si Miss International. Parang hindi naman bagay. Huwebes po niyan, aldaw ka mga iyakin.
2: Oh, hindi nyo lang alam. Hindi nyo ba din kung anong takot na naramdaman namin? Walang nakialam, wala man lang nakaalala sa amin.
0: Wow, yan po naman ang sikat na meme ngayon. Nagpaiyak? Umiyak? Napaiyak? Yung isa daw, yak.
1: Sino yun?
0: Huwag naman ganun. Abente uno kan Mayo 2026. Happy birthday in heaven, superstar Nora Honor. Birthday niya ngayon. Of course, forever nakaibanan po niya to sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributor kan Snow Fresh Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion. Rejuvion Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Valentine Jelly Juice. Juice Drink. Crystal Jelly Cup. Pudding Cup. Jelly Stick. And my favorite, Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Daily's Condensed Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Valentine Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang inyong favorito, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Hyundai and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. Romeld's Dorothy Marketing. Muchas gracias. 20 years na. Yes, Kaibanan po niya to sa The Tita Pongyanni Show, ang Wanok. Wanok, chicken in a sal diet. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasyal naman sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. At pwede nyo makita kung ano ang kanilang mga products. Kaya go, go, go na sa Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pongyanni Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Jam Products. At syempre, para sa satuyo mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love, kay po niyado kan oras para mamantinira ang satuyo mga sadire sa pagkakaigwa ni Pigapod na Me Time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita ang Mapa Hand Spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa, makukuas sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Sampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At mamaya-maya po sa ating pagbabalik, meron akong chichika sa inyo tungkol naman sa Leo Lavandero Laundry. Abangan niyo yan!

0: ako, hindi pa rin natatapos ha. Patuloy ang matinding intriga tungkol sa relasyon ni na Bea at Vincent ko. Hindi pa rin ito natatapos at hindi natin ito tatantanan hanggat hindi tayo nakakuha ng malinaw, maliwanag at maayos na eksplanasyon kung ano na nangyari sa kanilang relasyon. May mga lumabas na blind items at social media posts na nagsasabing secretly married na raw sila o yung tinatawag na quiet marriage. Well, habang may ibang sources namang nagsasabing naudlot o kinansila umano ang wedding plans dahil sa umano'y prenup disagreements. Hanggang ngayon, wala pa rin official confirmation mula sa kanilang kampo. Dagdag pa rito, usap-usapan din sa entertainment circles na may major TV comeback project si Bea ngayong 2026 at ito ay isang bagong serye sa GMA.
1: Showbiz Papi T!
0: Lumalakas uli ang pangalan ni Andrea Brillantes sa mga kontrobersiya. Well, trending muli si Andrea dahil sa samut-saring social media speculations tungkol sa kanyang love life at humored new connections sa ilang young actors. Patuloy pa rin siya na isa sa pinaka-pinag-uusapang Gen Z actresses ngayong taon. May ilang entertainment columns na nagsasabing 2026 could be another controversial but successful year para sa kanya. Ngunit ang ating mas malalim na tanong,
1: showbiz,
0: nagparitoke ba itong si Andrea Brillante? Dahil nung nakaraang taon ay talaga namang nag-message ako sa kanya na sabi ko sa kanya, alam mo Andrea, parang hindi ako masyadong nagagandahan sa iyo. At ang sabi naman niya, weh, ang ganda ko kaya. So yun na nga. Pero ngayon, lumabas sa isang interview, ang ganda na ni Andrea Brillantes. Kaya ang tanong, meron ba siyang pinaayos sa kanyang mukha? Observe natin yan. Napansin ko parang, tumulis-tulis ang kanyang ilong. At ang kanyang labi ay parang naging contoured. Ewan ko lang ha. Ewan ko kung aamin siya. Pero kapansin-pansin na ang kaiba-ibang ganda niya ngayon.
1: Showbiz!
0: Andrea, ako ba yan? Ako ba yan? The Tito Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show, tindugo na!
7: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.
10: The Tita Poliana Show.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
9: Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: Hang on us, 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. At siyempre, araw pa rin po ngayon ang mga uhaw. Baka nakakalimutan nyo, ha? Araw ngayon ang mga uhaw kasi nga Thursday. Parang every week naman natin sineselebrate yung araw ng mga uhaw. Minsan lang nakakalimutan ko na araw din pala ngayon ng mga iyakin. Katulad ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Na parang may bagong drama, yung iyak-iyakan na naman. Oo, araw ngayon ang mga iyakin dahil huhuwebes. O, diba? Naisingit ko. Okay ba? Okay ba? Swak ba yun?
1: Huhuwebes!
0: At syempre, binabati nga pala natin ang ating mga commentators. Commentators! Sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Dahil naka-live stream po tayo ngayon. Hello, good evening kay Welma Fuliero Clidoro. And of course, kay Catherine Contante Bermejo. Shout out daw sa kanila dyan sa Kamalig. Kumusta na kayo dyan sa Kamalig? Lalong-lalo na sina Jacob Bermejo and Haley Main Sedel. Sabi naman ni Eusebio Enteng, good evening sa Panarayon Bakake Albay. Binabati natin ang Pamilya Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, and Banyaris family. Diyan po yan sa Panarayon. From ikaw na po family, dyan sa Fatima Tabaco City. Hello, good evening then kay Bernal Daisy Bona Obra. Yan po ang ating mga first commentators ngayong gabi. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. At syempre, ito yung chika ko sa inyo. Tukol naman sa Leo Lavandera Laundry. Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Relax! Relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandera Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 169 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pick-up and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at ang helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero Laundry nandyan po sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Good evening sa lahat na nandyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Thank you so much, Tita Joy and Tito Leo. Ang 7 o'clock, natatawa kasi ako. Naman akong natanggap na text message sa 0961-447-3923 kanina tanghali. O, nakakatawa talaga. Kasi alam daw niya na marupok siya. Pero gusto niyang malaman, meron bang mga paraan para huwag na siyang maging marupok? Well, actually, meron ng chance na hindi ka maging marupok dahil meron ka ng realization. Di ba pag sinabi mong, alam mo, marupok ako, gusto ko sana magbago, ay yan na ang unang step para magbago. Ang kanyang pangalan ay itago na lang daw sa Kring Kring. Ang pangalan daw ng pusa ng kanyang lola. Kring Kring? Tapos parang si Kring Kring ang marupok? Huwag naman ganun. Pero mamaya-maya po sa ating second hour, ay nako, meron tayong mga tips dyan. Dahil ako din dati akong marupok, kaya nakaka-relate ako dyan. Kaya nga ako nagkaroon ng 53 boyfriends dahil marupok ako. Diba? Marami akong mga ano, marami akong mga ano ba yun, mga damdamin na talagang nakakainis minsan. Wow, pinagtatawanan ako. Anyway, meron tayong mga tips para kung papaano matigil na yung pagiging marupok mo. Diba? O baka may iba din dyan na nagkakaroon ng realization, ano nga ba ang pagiging marupok? Diba yung madali kang ma-inlove? Tapos yung tipong pag nag-break na kayo, konting ano lang, pwede kayong magbalikan. Ako natutulala ako sa mga ganyan. Ito si Kring Kring talaga, oh. Napangalan ng pusa ng kanyang lola. Paano kayo napasal? At syempre, isa din naman sa mga tumitrending ngayon, hindi ko lang alam kung paano ako magre-reakan, oh. Diyan sa mga iyakan sa Senado. Sana naman magkaayos-ayos na yung mga pangyayari sa Senado para hindi na tayo naabala pa, di ba? Bit-bit mo na mamalengke ka or may ginagawa ka na nanahi ka. Naghahardin ka, nagluluto ka, naiisip mo sa likod ng iyong utak yung mga nangyayari ngayon sa Senado. Sana naman ayusin na nila yan para hindi na tayo maaabala. Diba, malupiton?
1: Aray ko!
0: Aray mo! Sa'yo lang yung aray na yan. Kami hindi na kami aaray.
2: Walang aray.
0: Sanay na kasi kami sa hirap sa buhay.

12 minutes. Bago sa mga meeting, 7 o'clock in the evening. Ano, nagkapunin na kayo? Anong ulam niyo? Dadaan nindo ako. Char! Kanon. Sabi ng floor directors, judge mo pa yan. Sabi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss.
2: Sure ka? Baka naman akala mo marupok ka lang. Baka nakikiuso ka lang. Kasi di ba maraming nagsasabi, ay, alam mo yun, she's so marupok. Pero hindi naman. Nakikiuso lang. Kasi ang pagiging marupok, kadalasan, hindi lang yan tungkol sa pagiging mahina sa pag-ibig. Madalas, konektado yan sa pagiging matatakutin na maiwan. O, diba? Tsaka yung matinding pangangailangan na mahalin. Ayan, marupok ka pag ganyan ka. Mahilig ka sa nostalgia, yung mga nakaraang mga pangyayari sa buhay mo. Pwede ring loneliness, dahil ikaw ay hindi si happiness, malamang ikaw si loneliness. Dahilan din yan para masabi mong marupok ka. O di kaya naman ang pag-asang baka this time magbabago na. Yung palagi nagbabaka sakali. Yan. Isa din yan sa mga manifestations ng karupukan. Manifestations! Hindi din naman kasi ibig sabihin noon na mahina kang tao. Ibig sabihin lang, malalim kang magmahal. At mahirap para sa'yo i-let go ang emotional attachment. Kung halimbawa, napamahal na sa'yo yung isang tao, ikaw yung tipong parang bubblegum. Yung parang stick like a bubblegum. Yan. Parang ayaw mo pang pakawalan. Di ba? Pero may isang mahalagang bagay, ha? Ang pagbagbago hindi nangyayari dahil lang sa ayaw mo nang maging marupok. Nangyayari ito kapag mas mahalaga na sa'yo ang kapayapaan kaysa pansamantalang lambing o validation. Kaya meron tayong mga practical na paraan para unti-unting mabawasan ang iyong pagiging marupok. Kring-kring. Buti hindi naging krong-krong. Kilalanin kung ano talaga ang nagtitrigger niyan. Ano ba ang trigger mo? Diba? Yung anong nagpapa marupok sa'yo? Siguro dapat tanungin mo ang sarili mo, marupok ba ako pag lonely? O diba? Pag lonely ka ba, nagiging marupok ka? O di kaya naman, marupok ba ako kapag madaling araw? Ganong tanong, ha? At kapag nagme-message siya, parang, amo, lumalambot yung puso ko. Kapag nakikita kong masaya siya sa iba. Kapag feeling ko walang ibang nagmamahal sa akin. Hindi nyo na lang alam kung anong nararamdaman ko. Masakit, tinawagan ko na ngayon mga anak ko, eh. Woo! Bakit napag-join na naman yan? Kapag alam mo ang trigger ng iyong pagiging marupok, mas kaya mong kontrolin ang reaction mo. Diba? Sabi mo, ay nako, ito na yun. Nagtitrigger na naman ang aking pagiging marupok. Eto pa, ha, huwag kang magdesisyon habang emosyonal. Marami kasing pagbabalikan ang nangyayari, hindi dahil tama, kundi dahil malungkot lang ang tao that moment. Ibang parang, ayun nga, ano, nakaramdam siya ng belonging, ayun na. Hindi niya naiisip yung mga nakaraang pangyayari sa buhay niya. Kaya bigyan mo ang iyong sarili ng isang rule. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako sasagot o makikipagbalikan within 24 hours kapag emotional ako. Alam mo yung damang-dama mo talaga, yung parang nandun ka sa yung emotional breakdown. na parang iba na ang feeling mo, parang kung ano man lang ang makapagpapasaya sa'yo at makakapagpalambot sa iyong emosyon, eh yun na ang gagawin mo, wag. Dapat hindi ka mag-decision agad. Sabihin mo, can you give me at least 2 days to think about this? 2 days? Oh, di ba? Eh, kasi baka in 2 days, biglang tama na yung magiging decision mo. Kasi malaking bagay ang pause. O yung pagpara muna, para muna. Di ba? I-separate mo din ang miss ko siya sa bagay kami. Iba yun eh. Pag miss mo siya, parang karupukan yun. Yung bagay kami, ganun din yun. Pero dapat i-separate mo yan. Minsan kasi namimiss lang natin yung routine, yung pabalik-balik na pangyayari o yung mga gawain. Yung attention, namimiss natin yan. Yung comfort, yung feeling of belonging, yun na nga talaga eh, no? At saka yung memories. Kaya hindi mismo yung tao ang namimiss mo, pero yung mga pangyayari tulad ng routine, yung attention, yung comfort, at saka yung memories. Kaya mas magandang palakasin mo ang identity mo sa labas ng relasyon. Kapag umiikot kasi yung self-worth mo, yung pagiging ikaw sa pagmamahal ng ibang tao, mas madaling marupok, maging marupok. Oo. Totoo 'yan, no? Naranasan ko na 'yan. Yung parang akala ko sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Tapos yun pala, hindi. Yung ako lang ang siya lang ang umiikot sa mundo ko, pero siya, hindi siya umiikot sa mundo ko. Kaya masakit yun. Kaya subukan mo mag-focus sa yung health. Yung kalusugan. Parang doon ka mag-focus. Huwag mo na sa ibang tao. Kapain mo yung katawan mo. Baka merong mga bukol-bukol dyan. Meron kang mga nararamdaman na hindi mo talaga alam. Kasi kailangan talaga natin yung gawin. Mag self-check up muna tayo. Tapos kung meron tayong nararamdaman na pabalik-balik, eh di pumunta ka na sa doktor. Siyempre, subukan mo rin mag-focus sa iyong trabaho. Di ba? Paano kaya mas maging maayos ang iyong pagiging trabahante? Di ba? Kung paano mo mas lalong mapatingkad ang mga gawain mo sa araw-araw at baka ikaw ma-promote pa. O, di ba? I-check mo rin yung iyong mga kadatungan, yung finances. Baka meron ka pang paraan para madagdagan yan para sa ibang pangangailangan. Meron ka bang hobbies? Meron ka bang mga kinokollect? O di kaya mahilig ka bang maghalaman? Di ba? Ikaw ba'y isang plantita? O gawin mo yan. Siyempre, makikipag-ugnayan ka rin sa iyong faith or spirituality, yung relasyon mo sa iyong Panginoon. Importante din yan. Balikan mo rin ang iyong mga close friends. At saka yung mga bagong goals mo sa buhay. Baka, by doing so, medyo maibsan na yung iyong pagiging marupok and you're on your way to recovery. Wow! The Tita Pollyann Show sa inyong Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 after 7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
8: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang

0: napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Halo sa panlasa!
3: Tingnan nga ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok whole chicken lechon asal, 330 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Pukas-pukas kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Poliana Show!
5: Ayun na pa, gigig ako. Nakakainis ka talaga, Cream Cream. Oh, di ba, itong si Cream Cream kasi yung kanina na pag-usapan natin kung paano niya mapigilan ang kanyang pagiging marupok. Tapos, ewan ko ba bakit ganun? May nag-chat sa akin, ibang pangalan. Although, parang halata ko kung sino yun. Yung pala, yung ex ko 3 years ago. Tapos, ang sabi niya sa akin, kumusta ka na? Hindi ko naman sinasagot agad. Kasi, syempre naman, parang duda lang ako. Sino kaya ito? Tapos, sabi niya sa akin, hindi na ako galit sa'yo. Why the nerve? Sabi niya sa akin, hindi na ako galit sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap naman? Hindi pa rin ako sumasagot. Sabi niya sa akin, bakit galit ka pa ba sa akin? Kasi syempre, 3 years na kaming naghihiwalay. Tapos hindi rin masyadong maganda yung aming hiwalayan. Nagkaroon din ng mga iyak. OA. Nagbablush ako. Sabi ko sa kanya, wala na yon, tapos na yon. Sabi niya, para sa akin, hindi pa rin tapos. Palagi pa rin kitang naiisip. Wow! Talaga. O bago natin pagpatuloy ang aking chika. Good evening din sa'yo, Janeline Camo. Thank you so much for listening in dito sa The Tita Poliana Show. Sabi niya, hindi. Gusto ko pa rin makipagkita sa'yo. Punta ako dyan. Saan ka ba ngayon? Sabi ko, wag. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Talagang ano, no? Pag marupok pala talaga, babalik-balik. Para siyang sakit. Babalik-balik. Akala ko kasi naggamot na ako sa karupukan ko. Kaya eto tuloy ang mangyayari. Ngayong weekend, bibiyahe ako puntang Lucena para magkita kami. O, diba? Oh, yun na, yun na. Gagagawan mo yan, kring-kring. Pwede ba, ha? Yung mga ganyan, ayoko nang pag-usapan. Kasi ang karupukan pala, minsan wala na talagang ano, kagalingan. Char! Nasa tao talaga yun. O, eto tuloy ako, kinikilig na. Ayun na nga, nung nagko-commercial break o nung nagpapatugtog ako, nag-impake na ako. O, di ba? Para bibiyahin na ako sa, ano, Biyernes ng gabi. Wala akong pakialam. Ganon! Wow. Ikaw, kring-kring, ha? Ibigay mo sa akin yung address mo, pupuntahan kita. Sasabunutan kita, slime.
6: Slime?
7: The Tita Poyana Show!
5: O, eto na nga, ha? Eto isang bagay na talagang dapat limutin na rin natin, pero patuloy pa rin ang interes ng publiko kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Eto po naman, kahit matagal na naging sentro ng breakup rumors ang dating tambalan, hindi pa rin nawawala ang curiosity ng fans tungkol sa tunay nilang estado. Wala na talaga nakakaalam kung ano ba talaga ang kanilang estado ngayon. Patuloy pa rin kasing ginagamit ng entertainment pages ang pangalan nila sa mga reunion at reconciliation. Yung mga espekulasyon ng reconciliation, talagang matindi pa rin ang kanilang pagdududang pwedeng magkabalikan si Daniel at si Catherine. Lalo na kapag may sightings na magkasama sila sa isang event. Kahit hindi sila ang magkakasama, yung isang event ang pinupuntahan nila. Meanwhile naman, maraming mga fans ang umaasang pipili si Catherine ng unexpected leading man para sa kanyang susunod na major project ngayong 2026, matapos ang malaking pagbabago sa kanyang career image nitong nakaraang taon. Kasi di ba parang mas nagiging daring si Catherine? Although ngayon daw merong chance na pwede silang magkabalikan uli kahit man lang sa pelikula ni Daniel Padilla. Ay nako, talagang

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

sa kanilang panahon ay ma-absorb din ninyo at marami kayong matutunang mga leksyon mula sa mga bagay-bagay ng nakaraan, especially from your lolo and your lola. If you have your grand lola, great grand lola na kasama, ay mas maganda. Kasi ngayon ha, bihira na yung naabot yung panahon ng giyera ng Hapon. Kaya kami, saganang-sagana kami sa kwento niyan sa lola namin tsaka sa parents namin. Pero yung mga kabataan ngayon, hindi na nila naabutan yun. Wala na, tegilu blanco na ang kanilang mga lola na or great grand lola. Kasi ilang generations na rin na nakalipas, di ba? Ang bilis ng panahon. Mamaya-maya, nandiyan na ang mga taga-outer space. Ay! Saan ba napupunta itong kwentuhang? Wala lang. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tito!

Jansa Barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out din sa kanyang pamilya sa floodway sa Pasig, pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig palagi sa One Radio. Thank you so much. Sa Mandulungan Daet, good evening kay Dolores Pacao na talaga namang every night nakikinig sa The Tita Pollyanna Show. Thank you po. And of course, binabati natin si Kagawa John Bonggalon, dyan po naman sa Baranghawon. Ganon din of course si Ninong Noel Bonggalon. Malapit na ang Pasko, char. Anyway, good evening din po sa Bonggay family, dyan sa Binitayan from Errol. Hello kay Alex Alb at Mark Moya. Ganon din kay Lola V. Remoroza at Eric Remoroza. Dyan po naman sa Remedio Street sa Daet. And of course, nasa Remedio Street na rin po tayo. Binabati naman natin si Ninang Cora Hordas, Ninong Alan Hordas, at ang malapit nang magbi-birthday na si Zaya Mays. Happy birthday, Zaya Mays. And of course, si Donya Sean at si Tita Loyloy. Good evening. Binabati din natin ang lahat dyan sa Marirok, sa Puro 4, sa Descalzota family. Ganon din kay Jing at sa Gianan family. Maray na Banggi, dyan po naman kay Madam Helen Toledo, Floor Seed, Aurora Buticario, Maria Jinky, Always Tindugon. Dyan po sa Buring to the Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. God bless from Maricel. Of course, sa mga pogi na sina Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Lowie Burse, Carlito Borilio, Rudy Cabria, dyan po naman sa... Ay, hindi nakalagay. Nakatutok din si Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, Michael Buban, Kan Kabangan, Tabaco City. Hello, good evening to Dr. Sylvia Beloso Prado, dyan sa Tabaco City. Of course, dyan naman po sa Barangay 3, Sanawang Malilipot, to the Buena Baja Compound, Diyos Maray Nabanggi, most especially kay Tita Wang, kay Tito Ricky, at kay Bicolanang Bungal. Babadi din sa kay Let Burillo, dyan sa Zone 3, Burak San Lorenzo. Ito siyang sinasabing simpleng lalaki pero ang sarap magmahal. Talaga. Larissa Banyas, good evening. Kay Kuya Albert Manzo and family dyan sa Ophelia Street sa Daet. Ganon din sa Abilgos family sa Puro 4, Burabod. Abais family sa Lagon. At ganon din sa Sofranos family dyan sa Kamambugan. Hello kay Nida, Tommy at Dora. Good evening. Shout out naman kara Jersil at Jeric dyan sa Belen Tiwi Abay. From Hazel Sid. Aldrin Cubales and Mama Paz dyan sa Kurmidal, Diyos Maray Nabanggi. Ganon din naman po dyan sa Urpao, kina Benedict Brizo and family. Shout out kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok 3, San Isidro Iraya, Malilipot Albay. At of course kay Jason Banua. Hi kay Tita Eva dyan sa Kanaway. Desid, kumusta ka na dyan sa San Ramon?

Benigno and Shirley Belier and family dyan sa Datag, Santa Teresa. And of course, kay Corazon Bonaobra and family sa Basud. Ganon din kay Alma Buave and family sa Baranghawon. Diyan po naman sa Cubo, good evening kay Jocelyn Vargas at kay William Vargas. At syempre sa kanilang mga apo na nandyan at kasama yung kanilang mga kapitbahay. At sa Cubo pa rin sa Malaga family kay Mame at kay Pape. Of course, kumusta naman dyan si Chadelin Bea Barameda sa San Lorenzo. Hello sa mga taga-Langga SLR sa buong barangay council. At syempre, binabati din natin si Mark Anthony Madera at sa kanyang mga friends dyan sa Tabaco City, sina Marjorie Bonaobra, Larry Brutas. Good evening. Syempre, kumusta din kay Mother Salina Bonina. Kumusta na? Hello dyan sa Upper Bonga, Bakakay Abay, kay Sardi Barha, and of course sa kanyang apo na si Jacob. Hello Jacob. Of course kay Tita Frammy at kay Mama Len. Good evening sa inyo dyan. Kinukumusta naman pala ni RV ang lahat ng mga CCTV dyan sa Purok sa East sa San Ramon. Diyan po naman sa Barangay Angas, Purok Uno, sa Basud, Cam Norte. Good evening kay Edna Toledo.

Hello kay Oning dyan sa Porok Tres, hindi ba kakiabay? Alex Imperial and family, hello dyan sa Daant. Hello kay Andrea Rodriguez dyan sa Basud. Happy birthday. Nag-birthday pala siya no isang araw. Wow. At siya ay isang sweet 20 years old. Sweet talaga. Of course, mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kayo mag-comment sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Puyana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin.

0: In irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita
1: Puliana Show!
2: Oh yes, it's 8:35, and of course, I'm sure nakapag-dinabonivi na kayo, at ngayon naman ay nagpapatunaw. Siyempre, yung iba naman, nagwa-wash up na para sweet smelling, para hindi na amoy araw, kundi amoy gabi na. Yung iba naman dyan, pa-chat-chat lang sa kanilang mga lovey dogs. Nakakaingit naman. Ako nga parang enjoy ko na rin kasi ngayon meron akong ka-chat. Siyempre, tinatanong niya akong kung kumain na ako. Tapos sabi ko naman sa kanya, hindi pa. Sabi ko, ikaw, kumain ka na? Sabi naman niya, hindi pa. Padalan mo naman ako ng ano, pang dinner. Sabing ganon. Sabi ko, sige, ganito na lang. Yung ipapadala ko sa yung pang dinner mo, sa akin na. Tapos yung ipapadala mo sa aking pang dinner ko, sa'yo na. Edi quit. Sabi niya, parang mali naman yun. Sabi niya, ako nga nanghihingi sa'yo ng pan-dinner. Ah, ganun ba yun? Sabi ko, bakit? Nagkabalikan na ba tayo? Sabi niya, bakit? Ayaw mo ba? Ang haba ng kwento. So, eto na. Ang katapus-tapusan, pinadalhan ko na lang siya na pang-dinner. Kilig naman ako. Lalo na yung ano, yung pagsabi niya ng thank you po, talagang limang hearts. Wow, talaga sabi ko, ay naku, ang sarap. In love na naman ba ako? Sure! Joke lang yun. Pero syempre, masarap ma-in love na. Sabihin niyo pa. Ay, nako, meron pala tayong pahabol na pagbati kay Pio G. Busquit. Cards and Friends, shout out. At meron din tayong bagong tanggap dito na text message. Teka, sandali, sasabihin ko ha. O, sasabihin ko, ikukwento ko yun. Siya ba yun? Ay, hindi pala siya yun, char. Sabi naman ni Ren, ayan, good evening. Hi, Ren. Oo, hindi pa ako nagdi-dinner. Wow, may ganon. Siguro tuwang-tuwa siguro sila sa kwento ko, ano. Yes, forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, ganun din ang Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Pops No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, kajoin din po natin ang One Knox dyan po sa Ginto Building 2, sa Governor Panades Avenue, sa Center ng Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. One Knox Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Jam Products. Para naman sa mga magagayon in the City of True Love, there's only one place para sa inyong me time and self-pampering, and that is Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senacanamando Copy Hospital. Pashal din kayo sa kanilang Facebook page, Pink Spa Facebook page. Thank you so much, Pink Spa. At kung kayo naman ay pagod na sa inyong kalalaba, dahil busy kayo sa inyong trabaho, negosyo, family and love life, well, mag-relax dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. At pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Ayan, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Thank you so much, Dan, sa inyong pagkikinig. Kay Marites Lopez Calisin. Ayan. Ay, hi, Tito Tez, tsaka si Kuya Rudy. Kumusta na? And of course, humabol din si Christian Abrera Chan. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga uhaw. Uminom na ba kayo ng tubig? Binibilang nyo ba yan? Ako, dapat binibilang nyo. Sa mga ganitong oras, siguro dapat naka 9 glasses na kayo. O, parang hindi naman kayo, di ba? Pag iinom ka pa kasi ng tubig na gabi na, eh maabala yung magdamag mo. Baka mamaya pupunta ka sa CR. Kaya dapat mga ganitong oras, okay na, tapos na ang inyong water intake. At ganun din sa mga taong yakin, dahil huhuwebes ngayon. Huhuwebes. Okay lang umiyak para naman lumabas yung mga toxins natin sa ating luha. Pero ang sarap din umiyak paminsan, ano? Lalo-lalo na pag umiiyak ka sa kasiyahan. Diba? Ayoko nang umiiyak nang sa kalungkutan. Gusto ko nang umiiyak sa kasiyahan. Pwede bang pumili? Binabati natin ang apo ni Tita Tez na si Ariella. Hello, Ariella! Hanggang bukas, eto naman po ang yung lingkod. Bako masyadong magayunon pero mahamuton. Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga katagang, kung hindi ka naman kagandahan, huwag kang tumambay sa tindahan. Anong connect? Sweet dreams! Hanggang bukas, happy weekend!

0: One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepiso sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Apkubago, Nag-Food and Drugs Administration.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Tinakot mo ako pa.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV, o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Evenings on One Radio.

0: Bakery or 0927-6178.
1: Bisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkang coffee mix.
2: Raw sa inyo, as cafe, dating nipi, anak ko, cafe, oh, naging okay na ang day, naging magbabang sa akin, ang best talaga, cafe.
1: Best ka, 20 in best. Also, offering one cup mix, 12 pesos.
3: Hi, Bean, Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
4: Sentaw, tabot ng mga dala sa sinong
5: kidistrove.
6: At para ira.
3: Pulse, hello, suminis sa ira.
7: I-enriched glutathione, ang tatlong ingredient ng mundo na napatori. Tulong pa, kuminis at disarm.
8: Ganda, nice.
9: Rang kubato, nasa mga supermarkets
10: sa mas

0: Bravo, son King.
1: Una, dos.
0: La tuba.
1: Ano King ka tu?
0: Philippines tam on minuto na o ang six. Maray na aga yung kabuso nigdi sa sarotasyon kan programang King. Ano man po ang sa indyo mga pinagigibo? Ano man pinagtan? Nayaon ka mo sa kamugtas kan sa buhay. As always, it's day of gratitude. You give of love. Sing, be humble and pure than anyone else. Remember, from dust and to dust. Return.
1: Maratama.
0: Sa mga itong masilang kumpleaños, maligayang maligayang, isa sa iyo, have to come and bless from

0: birthday kay Herman, Madam Buhulano Brukensa, Arbs Chanel Carlo, kay Angita Costes. Sa mga igwapapunin, mga okasyon ko niya na alila, sa mga katindugod niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga halsoy. Para ho, aldo po Ernest na kan 96 igwapo nin kamundo ay condolence. Lagi po nadamingi pala sa atin po nagmumula ang ating sasa po naman ang gagaliting ing if there are people want to move waiting for us to fail praying for us to get don't it's just doubles the fun that problems are not things we should be scared of to break through discoveries type as an adventure enjoy love it
1: marata na
0: sa mga ngatong 21.3 FM digdis ang kikila sa mga kuyang big bossing legre volante kagandahang osang at sa kuyang panong magera si bueno bako man guwapi alaga fighting ang sinasayumahan Dr. Ram nagdadangog kami sa gramang kikig ugan tama kaisala
2: bueno sa
0: king taratsada ang king ang kabukanahon basim sa ipinagpaluwas na daily weather gasa ang subago area pinagkakarkulob na abelos 140 east so este kan mindara candidates 136 degrees east tang is ang nar sa Luzon asind
2: si bueno sa
0: sigun po sa pagasa ang na ang lopya Harayu mana boga bilang bagsa laog ni Kwanas
2: Osa King King
0: Dahilan po kay ni mga katindaan karaga asin Davao Region paguran po sa OX Canor area
2: si Buen Osa
0: Bantang sa Manila alang pason asin Visayas magdalumaan may mga turutagis ka nangyay sa tuitan na Dahilan po yan is an is mainit na parusgikan kaiko mientras tan partikan minda piktan localized tan
2: si bueno sa king king
0: marata naman ipos sa extermis ang mga ipinagtalaan niyan on para sa satuyang breakfast man kaya bueno anong nadali mo nagluto sa nako ni nung mani dahil nag kuyan dahil naglumoy
2: bueno king king
0: kaya abutan walang kao mga katindot factor dinsya kanalbaye sa in sa syudad nagkasuod mang alas hapon na 40 Celsius na nasa day category bihan nasa tisel sa bihan nasa 40 degrees Celsius mga katindog extreme caution kaligo si tagabos buro perming magol na tubig paralong lalo na kita manong mani siemens
2: o sa king
0: kanya to na ata sa indang mga respektibong lugar along lalo na si mga street sweepers mga inkalina sentro kan mga intunit mga tagayaon dyan sa tiwi sa malipot baka kay Santo Domingo digdi sa syudad ko sa mga yaon na sa publiko good morning may stay dumibutan kaya mga jeepney drivers on drivers UBers gabos mga katindugon na parapadyak slippery win para uma mabuhar sira perming magpasiguro tanganing da peligro may hindi ko man po kayo abot ng aking ko na makinggan nyo ang aking wagan
2: bueno sa
0: kaya marata Brookside Duke and Best Cafe and Best Cafe in one Best Cafe Black 4 in 1 Best Cafe Green 6 with kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumo pa na epekto sa lawa Best Cafe sa pagkaaga Best Cafe sa pagkaula Best Cafe sa

0: business areas, restaurants, and more. Experience exquisiteness. Feel the warmth of the polite and well-mannered stand. Also offers a top-class facilities such as car park service, airport transfers, elevator, Wi-Fi, internet, fashion hall, and as well as laundry and iron. Treat yourself to your home away from home right at the heart of Albao through their Facebook contact 0915-0.
1: Nakila Bicol na light country, pero sa bili ng baratong tanyag na bana, ika nga sa advay, convincing at pan.
2: Come, Motolite is Daliwawa X, Karangahan Boulevard City. King Access with Daliwawa Enterprise Tab 9 for legs, batteries, and all for a very risk. Daliwawa Enterprise to help and serve you of your want. Every item, they always say thank you as extra change. Come to Enterprises. If there is no hope, Daliwawa ay pag-asa. Samoy Daliwawa.
1: Come on. On the road again. Like the band of gypsies on the highway. We're
3: the best of friends. Day na maghadit pa. Yaon sa Animal Bite Center para itaong na kaipuhan mo. Mahal, day maghadyod ani makukuhaan bakunang kaipuhan sa bar. Marina sa St. Jude Animal Bite Center luna sa Kamrot o kagat ka na ayaw. Protihiran ang sadiri o kapamilya. Baliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang St. Jude Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Bite Very Nice Bar Street, Taihi, Tabaco City, near a hospital. O ikaw mga numero 0966-8199-970-469-31.
5: Si Bueno, so kig 20 uno makalipas 5 na agaliwat sa sentyo gabon kasabay ako po o yan na po ang ratsan kig renta talaan ngunya na aldaw kan ako operin ang siyam na oras na perapsyon na mapuon alas kaaga 5 din pagkahapon at kakatidudan kan tabako apwera ang Miguel banwaan kan malilipot apwera ang barangay Salvacion San Antonio, San Antonio Santicon miktaduman ang barang sundo 14 poblasyon kan bakagod panarayon hindi gubat irbaklayon dong binisitahan basod mainland San Pedro Pili Iraya asin banawa ang power interruption installation of feeder metering rain clearing asin correction of hotspots naman manihamile ko na perming ikonsiderar na igwang nagbuka kuryente
6: si Bueno King
5: prakasado sa kudgunyan ang kan-opisa First District Engineer ng DPW na imaibaba pundo sa proyekto basado sa input api to dahilan sa controversy control plan kung sain naglalataw kan-25 ang ipinagtaga pabita ng proyekto na makukuha sa may palinaw ay 400 milyos na pilisa na 5 pesos rason kunyata pilito of earth moving asin saro pang aktibapos ngunyan 26 nimpundong generations at gaa para sa proyekto kaya ang napo na natrabaho siguro ini tadon sa piligrong masayang ng kanpangyayari imbis na magkaigwa naman in sa diring First District Engineering arog kan terser niyan liwat na kusog ani marialisar ang mga empleyados kan First District Office na maran na sa opisina sa may palda Legazpi City di nakakasanggol ang panlalawigan kanalbay dago na ang mga judges prosecutors as national officials na nakabinse ng albay ang lakdang pinagagawal para sa release ng 10,000 de pesos na alaw 21 prosecutors 21 regional trial court judges attorneys of asinsar officer mantang ang municipal trial court judges ang maka ng 5,000 de pesos konsain igwagabos ng si silipisyaryo para sa naograma mientras tanto na ang kaipuan na 6.84 pesos ding ang kasabay na sa 2026 asin annual inama kan opisina kan gobernalataw taon dumipak tao ang gobyerno provincial kanalbay kandang insentibo na ang naaprobara na increase ang sa Mel Court Jati 2,000 sa namang allowance ginibo na 10 pesos mantang manalawances executors regional trial court judges na 10 pesos
6: o sa King
5: matrayumpog ginibo provincial kanalbay ang oriente sa grupo mga albayana para improvement club at agriculture change sa APA auditorium AL legal bank kasod na ito ng inisyarutan kan albay organization FO incorporate mga katidugon Agriculture Office in realizar ang aktibidad ikipagtabangan oral aba

0: Enterprise.
1: Bisyong barato. Pagkamuo. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Cavite City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine. Or call 0558-0219. Cycle Center. Iguan mga sirkan tune-off. Electrical wiring. Engine overhauling. FI cleaning. CV and cleaning. Throttle body cleaning. Error code. Modification. And change tire. Ang mga MTRT racing parts. Products. Sun product parts. Tires, motorcycle accessories, cycle center. Garantisado, may malasakit. R3 Cycle Center. Mas pinahisado, may malbarato.
2: Sumun pa! Mas nabikulan!
3: Ano po, San Long Kapitan? Ako, sound system. Sige, next. Mate kong...
4: Si may buda si pa... Dugon, Python, tanay nito, tiba. Python pa kan iba. Ulur maha. Ay, 5 minuto kalim, alas 5! Maray na, good morning kay Madam Mia Barcelona, Brugada Rena. Siyempre kay Wason, Sheila, Roberto Barra. Maray na, King Samayan, Lorna Napay Butelo, Abkul. Tricycle biyahin de Orpao ang singil trying malartas estudyante 25. Iguan na po inyan ki bagong tari ko kaipo nga tricycle drivers tanganing ralasan sa i-bandera po ang taripa na pig-approver lokal na gobyerno. Nganing nakasurat dyan iyo po iyan do sa mga Pitara Marina, good morning. Kabinitis Bill Chance Pabski Morisa Barona Maria Hermundo ba? Oy, good morning. Maria Corazon Buba, alas 8 mga katindog sa Pilocopcan Station. Apik na mga taga mainland. Ko sitpos malilipot asin na baka
5: si Bueno sa.
4: Ang programa ini atut sa Dunil Bakery. Tinapon mig mainit sa mga kukuasa ng Tabaco City Hall. Pag sa diri asin ni madaga. Kasaga itiri mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan pagutuan bihar sa ga itiri. Solve nga asin na sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang bar sa ga 90 plus nang nag igwa masindakan iron nating barber siya. Matapos magpagwapo asin magting gutom diretso. Itiri misi ati bent bar sa man ang malilis si inyong hanaan ni Rabus Boy asin madam girl kukuha. Anong dyan po sa barangod maliliput albay. Sa mga taon na duming ang ha dyan sa maliliput kak ang itang sultan resibinin premium on miso gana. Sa matapos kingintos pa sana registration do alas 9-1 bakbakan partner kan mga mister asin misi na habo mapasma tambrahon laundry shop sigurado sa po ang makabagong tikayaan mga musingon pamakin ang baguna maton pass with drivers Justin dyan sa puna malbay marisi mambing kalmadan sa sur mga katindogon mapagindong manina kan sa indong san may proyekto sa beauty bigada na naman nangangaikol na pili na madre sa tabako color mix paint boss pintasi torna korsonan sa tabako paint makukualong national road yung mansion city maray na good morning kay boss ni store Ellen Batsman kay Tabaco City Council Force on Appropriation sa sanggunyang panlungsod kansako amigo kagak asenso
5: si Bueno sa
4: San Italias kan mga barerig maabot sa 3.1 pesos na kantidad din siya bo ang kan mga otoridad sa Ginibog Drug Operations aldaw sa barangay Camarines Notado sados na pinagbidbid ni Sara alias Pao 56 kan Makati City alias AR 38 anyos City ang kukonsiderar na high value individuals dahil sa pagiging imbolto asan asing gulpihan na distribigal na droga na mga sumbikas o menos 460 gramos kak 3.1 milyones de pesos sa ngunyan ang mga susing ebidensya para sa magkakampaling sa mga pagbalgar Republika Numerado 91 o 65 and sa Dangerous Drugs Act of 2 sa verifikasyon na naglalataw yes pao ang dati ng nahampang sa kapalalagad ng taon 2004 laging matrayong po ang ginibigay bong inauguration NBIB call na magta regenter site duman sa Rawis Ligay mga katiging training academy mismong ta si national or NB or attorney na iyo ang nagsabi na ang tagamito ng re-academy al Bureau of NO NBI
5: Bueno
4: na silsur ang delegasyon call para sa pambansa Twix kung sain ang purma ba asin nagtanong Mayo 24 sundo 31 kung sain ngunyo ang solidarity meeting na papartisipo opisyalis asin buhon sa makapandong neural center naglalaom ang mga opisyalis kan delegasyon

0: pagkakaigwaning improvement and performance kan mga atletang Bicolano katla ikalimang
1: si Bueno sa
0: kanal daw hon mga katindugon an Job fa Albay Astrodome nagmamawot mga katinduling trabaho day man ki mawawara ko sakali magpasiring dumana kapungulan kano
1: si Bueno
0: Maray Cherry Carbon at sa iyang agonoma kay Madam S. Cabrera Christian kay Madam Milba Oliva kay Manong Jenny kay Marcelino Bordeos ko Am Garcia sa mga taga-rabasahan may uyuguyugun mo an gayon si Kupas Principal Madam Jo Carrera Goodborn kay Jim Malin Ramos Elena Vanzuela kay Sotalona Sonia Coronesa sa mga oras na ini mga katindugon anak mga ta sa mga periodiko na kinarang desisyon kan Korte Suprema na pan sa pigahagad na timing order ni Senador Barosa kung kaya ang department is National Bureau of Philippine National Police na ini na trastanto mga katindugon ang impeachment trial kay Vice Duterte sa mga Hulyo 2026
1: si Bueno King
0: mantara ng mga mahihirap subanong istud tapos sa kanilang ito ang mensahe ni Pagkos Junior nagpagi ng Tiyo sa education dapat ang higher education mga katindugon ang mga existidong community colleges digdi sa lalong-lalo na ini former sa examination
1: sa
0: Arog County College mga katindugon na sa top 10 na University of Pilipinas ngunya na tao si Sinta sana ana islat ka na Commission of Education na a-admitiron para sa mga incoming students so kung ang kamauno mga katindugon na magkaigwan ni sarong graduate ang familiyang mga pobring tikoy adalan ini asintar mga katin
1: si Bueno sa King
0: mako taod-taod duman sa King sa Congress
2: your best source this is One Radio News One Music One Mission One Station Radio News at tamang impormasyon ugan ito ang One Number One Radio Tinasyon ugan ito ang One Number One Radio Tinapikulandi

0: po ang programas atin po sa atin ng 8-in-1 Urban Cafe, nagtataglay ng puro maguyabagos, mushroom, barley, itong aso ay still ating sinangkap. Ang best cafe sa ating hinakakalimutan. Kili ito ng awards, customer's choice awards bilang Pinay Pinaherba. Binabanggit nga, alam po namin kung masulit ang hanap kay kape, dapat sa lasos, mapalo, enjoy, marerel ang stress mo, literal ng buhay yan. E lalo na pag umula sa mga sangkap. E ang maraming kinilala, tinanghal at nagaling na herbal na kape sa ating bumagka. Kung gusto mo ng sulit na pakinsulation, sulit enjoyment, at syempre, sesyo, nakape mo, cafe. Lalo na ngayon ha, na maliban sa anal blend one coffee with herbal mix in a gold 12 coffee with herbal mix, lalo masarap. Lalong pinarami ang pili. Lukang, and then ang best cafe 4-in-1 herbal mix na sangkap na tulong para chronic gaya ng blood pressure at sakit sa pusa at ng kidney. Lung black pero maliban. Syempre, at pang-stamina para sa manglabar at ni Mrs. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? O parental guidance yung ating programa. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw na mo ang pinapangarap mong kaseksi. Aprobado ng sa property office sa Ilanstri Certified. Available sa mga subinyon lugar.
1: Gusto nyo bang laging ang Mrs. Mrs. Lasso ang inner?
2: Wow! Gustong
1: nakik! Nagtataglay ng Tongkat Roosing na mga ito ay kilala sa buong mundo na upang lalong matiga at agad si Mr. sa
2: Best Cafe din sa akin hindi
1: makakatala na ang sugan at maiwas aming hinagay aprobagan
3: basta
1: bibili to
4: Akusta ng baon na halataing naglanipis ang aking buhok. Eh noong sinagest, ibigan itong eras ito. Effective nga, hindi unting nawas ng apal pa ito. Mas maibang hair regrowth shampoo.
5: Ira related with helps prevent and regrow and is the natural organo in supermarkets and white.
0: Sa puntong ito, bago kong dalis ng daano po na inyong dapat maes kung muling ang ilan sa ating mga produkto. At ngayon araw na tayo, Fusai Moil, ang KYA po ang spelling dyan, relief or ginhawa, pinatulong sa inyo ng Q-Sai. Kapin inyong minasa katawan, ha? Sangkap yung luya, okay? At grapes. Tulong yan ang blood circulation. Marelax ang pakiramdam, bumamo, pananakit pa at pamang katawan. Q-Sai oil, tulong din po o maitaboy ang mga insalo. Ang totoo, wellness, pagkayot ng Q-Sai sang mainit at tubig, langhap nyo ang puso. Kalaking tulong niya, hawa kayo sa sipon at sa kawelgangs ka, ha? At hindi mahapdi sa balat. Sa balat, napaka-relaxing ano, Q-Sai napakahusay, available sa mga butika at supermarkets.
6: Bilang isang ina ng trabaho at medyo nagkakaedad na rin kung naraak pati yung pamamanhin ng kamay, hindi na lang nang tayo masyad sa uwi na sa ginhawi di maraw kapis na nagtala mahusay.
7: Peach oil, mayaman sa nakasisip, nakakabi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, buti ang blood circulation, Q-Sai, mga super.
8: Hi, a student. Ako ay dahil sa ERA.
9: Hello, may pogi po talaga.
10: Dahil sa ERA. Yes,
11: makinig ang walat.
12: At bata.
8: Yes, ha. Girls, hello. Ako ay talaga dahil.
13: ERA, 3-in-1 with RJ. Ang tatlong ingredients na kilala sa buhay na para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salima. Palad Diyos, dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1. Aprobado ng food and drug mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Kakawin, ha? Turo araw na ito. Sa gabi, naaabang tulog. Gusto natin quality. Ganda yan. Kailang kapag nagkakaedad na walas ng pagtayo sa gabara po, may mapaano. Sales po natin, po halimbawa, prostate sa mga lalaki, ano pa, pwedeng mayan yung pagtayo-tayo sa gabi ng mga ka-wellness. May sa prostate problem, pelvic po, o sa pelvic muscles, ay patunasan, ano, yung paghihi para po yan, pagdiretso ang tulog, by tulong, guys po, guys. Ganito ang gagawin nyo po, yes. Matulog, mas kayo na such oil. Mga braso at binti, paano, pati sa lios, po kayo sa kama. Punan sa inyo at ito inyo sa lumalas mataas paan sa at ulo ang inyong higaan eh. Lagawang unan ang inyong sa minutes. For 5 minutes, palitataas yung itaas ang kaliwa. Ibig sabihin na natinan, na itaas ang kaliwa, i-hold ninyo ng mga ilang cans nyo habang yung kaliwa ang napalitan, ano, mga isang kaliwa, i-hold nyo na ilang sidahan-dahang ibaba, tapos yung kanan na gawin nyo rin po yan sa loob. Yung exercise inyo, parang tinol, go to send yung gagawin. And then, matulog, umihi kayo. Mapapansin nyo, ang dami ninyong maiihi. Lalabas yung ihi ninyo, halos walang matitira yung urinary bladder. Tulog, tulog, pag-ihi ng pag-inom ng tubig, gagawin nyo 2 hours

0: Philippine Standard Time, minutos na makalipas po ang alas 6. Well, sasaro na naman na presyo programang K-na-K, Chris Engreso. Sarong program pinagdisenyo para sa mga taga Primer Distrito Canalbaye. Pas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya ika, ako, kita gabos, submagpar, makiaram. K-na-K, Chris Engreso. Do alas 7 nin pada aldaw na Biyernes di sana sa 91.3 News FM kasabay si Manny. Siyempre mga katindu Payato at sa tuyang regular na partner ni First District Congresswoman Criselle Borsilagman. Good morning sa mga taga Banuan in TV.
1: Good morning.
0: Mga Malinaw, mga taga Lipo.
1: Good morning.
0: Santo Domingo.
1: Good morning.
0: Asin Ciudad Cantunay na Pagamo City.
1: Good morning.
0: Happy Sarungbang Festival sa Banuan. Magayon madang naging opening street dance mga katindugo na nuhan na ina saro sa mga pigdadan na hilingon kan sa tuyang mga katindugo na
2: at lahat tayo.
0: Kumusta po ang sa tuyang kun mga barangay officials, mga barangay tanod, mga barangay health workers, panagos ang voluntaryong pagserbi sa inribong barangay, mga opisinang panggobyerno, Biyernes ngunyan may laog. Kaya marata, iripos-ipos na. Ipo niya to.

Tin po natin mga katuto ko na patayong magsilbi na may taya. Lagi tayong magap ng ating kahandaan na magbigay sa mga nangangailangan. Always try your best to be sing in the work today. Mga katindugo, difícil man ang buhay sa ilan sa labi-labing kapigaduhan, kariribuluwas o sana nga medyo balikan sa tuyang kamurugtakan itong mga institusyon pinaglalauman matao sa tuya ning esperansa, matao sa tuya ning paglaom o pano katindugo nin drama. Oy, apo sa paagikan programang ini kay na kay kongreso, mahiling po niya to na igwaman po girare ning liwanag dahil ang taigwaman po nin mga lideres ne naging serbining totoo magibunin mga paagi tanganing ansa tuyang magipo paano mga katindugon maging magaana. Kaya sabayan po nindo permi kada aldaw na Biyernes ang programa kay Crisel sa Kongreso. Hindi man po kayo abutin ang aking pananaw. Siguro manong mani at manong Jun sa Pitera na napapakinggan ninyong mga bulyaw at panawagan. Good morning! Dito po sa 91.3 News FM, tindugo na! 22 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano manong mani, nagkunduman ka dam congressman. I-congratulate ang mali. Paghinguwak na Maginational and Malunity College. 2011 po iyan kan maiisa sa paagi mga katindugo ni dating first man Edsel Castilar Lagman. Aligasiyang siyon na mataunin lalong-lalo na sa mga pubring tikoy na magsibol kuleyo na sa mga panahon na ini saro sa mga saklo duman sa mga pumyato na mga katindugon na nagmamauot makapagtapos ni na kurso sa kuleyo and community college mga katindugon ang dakulang tabang ngunyan sa mga pobring tikoy na pigahikasyon ang sulamenting masalbar tangani na makabutwa sa mga katindugon sa kapubrihan ning establing trabaho ang taigwa po sindanin kapital. Kaya out pa man lugod na katuya mga existidong community colleges digdi po sa satuyang sa first district ang pinakagurangan po digdi ang San Jose Community ka na dati dyan po sa San Jose National High School ni nagkaperang taon antes nagkaigwaning sa diriman pero dahilan sa kadakulan kan mga kaipuan pagserbihan makatipuhan man na mag-extender ini kundi sa presente dependent po sa no second siyempre duman sa asistensya pinansyal gikan gobyerno nasyonal sa paagi siyempre kan sa tuyang mabuot asin mahigos na kongresista Madam Crisel Burs ang pag establisar operational kan malinaw college maski puro paano itong mga dain na akumudar sa San Jose College di baad kon pwede man sindang akumudar ron dyan digdi po palan sa tiwi igwana po ki community college in kaso linaw sa malilipot existido na rayo na ang panahon na ipinagserbi ka ini bring tikoy niya tong mga estudya aman sa Bakakay and dyan Santo Domingo nag-operate naman ini dahil ko lang aram kon liwat na

0: maibabalik ang full blast na ini. So at least ano mga katindugon ang mga balis sa Premier Distrito, igwa na po kay mga dong community college. Iter po kayo yan, bakusan naman mga tagidigdi sa Satunya. Ha? Distrito. Igwa po nin mga dyan sa San Jose College, igwa nin dakul na mga gikan sa isla, Isla Kanbatan. Although, agwa man po nin community college, pero Isla Kanbatan, accessible na maray pa, no? Ha? Si community inyo po, kailan sa limitasyon na pigtao mga katin Commission on Higher Education nangunya na maabot na academic year 2026-2027 160 sana kaya madideprive ang kadakol na mga in-cast year students na dai po siya maakomodar sa San Jose. Kaya digdi sa Malinaw Community College kung maging operational ini dakulang tabang. Mga katindugon niya, una po, and higos, asin siyempre, mantidido sana ang pagiging kalmado, asin si First This Woman, Crisel Ilagdam. Good morning!
1: Good morning! Good morning, sir. Buong man sa Pilo Street, kang Albay. Marhay na aldaw po.
0: Mm-hmm. Kumusta, madam? I-stress dyan sa imong workplace.
1: Nami-miss ko na nga ng pag-una po sa tape ako nakasimana na next week na po ako makakaulit. Tapos tatapos ko sana po ta medyo po ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Poon ka ito impeachment. Tapos nasabay nag-respond ko kang first hearing po sa Committee on Family Relations on Divorce. Na aramtabaga po.
0: Controversial.
1: Yes. Oo. Although dapat po bako ta na mabaka ko talaga siya controversial ta halawig na panahon lahat po na maging option no para sa na tapod kayo ni the dissolution marriage no and siguro that again gusto ko sabihon na bako ini para sa marriages because are happy marriages
0: yes po
1: and
0: madam
1: marriages na pwede pa pair ang mga tao man sa nakita this is about marriages na may in a marriages na may abandonment in a marriages po na talagang irreparable and halawig ng panahon na naghalat ki paagi para makapuon girar. Okay, so this is not for everyone. Nasaro pa after the mga naipasar kita po ng mga on ports, saro na po digdi itong pagtaoki insurance sa mga CARP beneficiaries. Okay, bako sana sa panahon ka mga kalamidad, kundi pag may mga iba pa po na mga covered ka itong PCIC na insurance. So, baka mas nakalamit po ang pico-cover ka in.
0: Ini pong mga...
1: Fire, kuda iba pa. Pests.
0: Mga CARP beneficiaries, ini po baga mga katindugon so Comprehensive Agrarian Reform Program. Itong mga natawanan daga kana dahilan sa carpable indang pig aasikaso
1: yes business. Opo oo so na magayon po ta na ipasata na po yan sa committee level po pwede na siya i-calendar for second reading sa floor deliberations.
0: Okay palamika no ha
1: opo may saro pa po kita so safe space na ipasata sa women on sa committee so kakalendar naman po siya for second reading sa floor and for floor deliberations. Medyo concern itong Safe Spaces Act because sa may existing na this is just the amendments po.
0: I see.
1: And napasar naman po on third and final reading.
0: So, ibaw.
1: Yes, ibaw.
0: Ibaw.
1: Expanded vow C. Expanded vow. So, ugma man, may po ako with UNFPA. Ang UNFPA, saro sa mga partner to yung organisasyon sa PLCPD or Philippine Legislators Committee on Population and Development. Kung sa inpo, dating chairperson si man, ngunyan man po na 20th Congress, ako naman po ang pamayo. So, courtesy call kita sa UNFP date them ko ano so nangyayari sa legislative agenda kan sa tuya pong grupo and kasabay na po sa mga sinabi ko lalong-lalo na po manungod anti-teenage pregnancy pregnancy prevention bill oo na nakabinbin pa rin po duman sa committee
0: Okay.
1: Ako kita nadigdig po sa legislative work pero mabalik po ako dyan na Thursday

0: Sa masunod na Webmes, 28. Kasi 27 pala, regular holiday, ada.
1: Yes, tibaan nga, tibaan, hilingon ko kumakauli akong 20. Day man nalaog ka. So, 2 days lang kami next week.
0: Ah, 25. Pero mo niyan, igwa pa po 22?
1: Ay, day na po, Friday. Day
0: igwa ka, nag-iak. So, anong nga, work from... Work from home.
1: Ngayon man po, may mga ano physical exams.
0: Mm-hmm.
1: So, stress test. So, mm-hmm. I have to take care of myself also. Kaya
0: yes po, madam. Kasi sa samuyasan ng obserbasyon, very stressful ngunyan. Sick sa kongreso. Because of so many controversies. Ano, medyo kamungani na kuning tultol. Maski puro pa ano. Pirming nakakasabay duman sa kontrobersiya, tabi, Madam Congressman. Pero, arog sa endo, nakafocus. Pero,
1: kapalinig ang konsensya mo po. Ano mm-hmm. na, Sir Buen, ini mga issues na ini, di man ako naaapektaran dahil panghon po controversies.
0: Si Kwan bagay ni, si Crisel bagay ni.
1: Sanay na tayo sa controversies, mm-hmm. di ba, Sir Buen? Alam naman yan. Ani, may sabay pa ka.
0: Ang pinakamatindi nga ning laban, ikon gura no katindi si Crisel.
1: Jesus, magayon nun kayo na talagang, de, hindi ako nag-iisa.
0: Mm-hmm.
1: Anda mo po, kaya thank you. Ngunyan, naabutan ko so, nadawro mo manungod sa Malinaw Community College.
0: Mm-hmm.
1: Ako naugmaho man, actually, budaan mga pag-iriba sa sanggunian, na talagang mo yan hindi na ining 2011? Kasi 2011 pa po ini panahon ni Congressman Lagman pa na building na finally, no, pigahanda na po ninda pati sa itig na tokarta sa sarotang programa, FAD,
0: mm-hmm.
1: it's just ito mga Olympia sa naka, eh, nagka-equaki programa with TESDA, training ang TESDA, tapos hindi kang tupad, mga furnitures para sa eskwelahan. Mga chairs and desks. Oo. And sa hiling ko, ang nag-donate man kang kahoy, ining watershed.
0: Ay, see. Diyan sa may party ka na Malinaw TV.
1: Oo, yes. So, sa hiling ta, we're bringing all the resources of government to make something worthwhile. No, mm-hmm. na hindi lang siya yung ilang araw mo lang mapapakinabangan, kundi mapapakinabangan ng eskwelahan ng ilang estudyante, no?
0: Opo.
1: Taon-taon, kasi gagamitin nila yung mga furniture. At the same time, ini mga pig-train for carpentry, magkakaigwa kay bagong skill and hanap buhay, no? Mm-hmm. Yan ang gusto natin talagang matarget. Matababigyan sila ng alternatibong livelihood. Dahil sa mga nagkawararaan kay trabaho, baga sa construction.
0: Mm-hmm. Opo, oo.
1: Oo, hanggiraray mahon ang skills ninda, so...
0: And ang saro sa pinaka, Madam Congressman, digdi sa Premier Dis, halos gabos ng banwaan may community college.
1: Yes, except for tabako.
0: Apo, except banwaan.
1: Yes. Yung syudad lang talaga. Ko po aram, uyon ka mo sa kuya, no? Pero, pag-ibagatagi community college sa... Ano ba talaga community college? No?
0: Mm-hmm.
1: College po para makatabang kita na matawang ki option.
0: Easy na, access para sa mga yan, sa community. Yan.
1: Pero kung hiling mo na sa tabako, dakulo ng mga private institutions.
0: Mm-hmm. Buda, may BU?
1: Oh, may Bicol University. So, ang hiling ko po, importante siya yung puwersa kay Congressman Lagman, no? Na magkaigwa kay Community College. Kaya kumahiling mo, Tiwi, Iguana, Malinaw, Iguana, Malilipon, Iguana, Santo Domingo, Iguana. Okay? Hiling ko, kung magkabako, magayon kayo, di ba ko sa sentro? Sa upland. Pero kung sa island man, kay Ponpahay, dahil tibaan, so mga aki duman, habo naman na duman ka na nag-elementary, nag-high school, duman, tertiary education, mas itesda, no? So, pero sa upland, magayon iyan dahil pwede pati ligaw.
0: Opo, pati duman, oo.
1: Yes,
0: mananggan.
1: Yes. So, yan ang kaipuhan pagururunan kung muya talaga kang tabako dahil ang pundok ay yan, local.
0: Mm-hmm. Mapuon talaga diba, sa local.
1: Ang tabang takayan would be the structure, mm-hmm. pero ang pagpadalagat, ang mais ng overhiyan, local government.
0: Opo. Plus, siyempre, so, location.

0: Mission, so sa mga tutugdukan na kaipuhan, yeah. Bakalon.
1: Yes. So, gabos man iyan, makakatan.
0: E na ini, na mga community colleges digdi, alat ining ligasiya kan sa tuyang congressman. Ni
1: yes, oo. Mm-hmm. And then, sa mga mayors, syempre, na nag-initiate ka ini, araw ka ini, sa malilipot si kang community college. I think to Mayor Sinon.
0: Dati na iyan ka ito.
1: Dahil, oo.
0: Gari na oo. Papalit-palitan
1: sa... Pero niya ng scholarship na nakatay para ma-enhance success ng mga akit. At the same time, further develop itong school. Malagman, may mga commitment pa nga na school buildings kay large chunk sa kuyang soft infrastructure inagko sa LGSF para sa things kang San Jose.
0: Wow. Saro, pigihinguwang ni Blanza na ang Commission on Hacho na 960 lang po, ma'am.
1: Yes. Nagkururon kami. Kung nga ni ma-resolve ka with the leadership of Attorney Blanza, dapat mag-conform since kang CHED.
0: Mm-hmm.
1: Because how the number of population enhance your personnel.
0: Mm-hmm.
1: So, with the existing personnel ng community college, kaya arog sa nakainang estudyante. Kasi kailangan may PhD, may master's, full-time.
0: I see.
1: Okay, so may mga requirements na daipo na meet mo niyan. So, San Jose Community College, kaya with your personnel complement, inisa na ang kaya niya.
0: Na
1: estudyante. So if the community college would hire no Mas Nacnel susog sa requirements kang CHED, then they can definitely increase the number of students.
0: Ibaga sa top 10 ang San Jose Community College sa bilog na Pilipinas.
1: Imagine mo, pero duwa tulo.
0: Hindi, duman sa so tulo po, ma'am, top 10 ito sa mga nag-exam. Pero ang community college mismo ay sa top 10 na performing
1: sa
0: bilog na Pilipinas.
1: Ang education walang problema.
0: Mm-hmm.
1: Ang may problema yung I think accountancy, boda management, kaya may mga ibang core. Mm-hmm. Kasi pagdating sa education,
0: magaling.
1: Top-notch talaga.
0: Uh-huh.
1: And we have to, I mean, the people have to know ano ang rason. Baka naman masisi na ang CHED ang nagsasabi kayo na lang ang pupwede.
0: Mm.
1: May rason iyan. And the reason, at par ka rin duman sa requirements kang higher education.
0: Okay. So, at least, mga katindugon, iningabos na ini, mga pigpundar, dahilan sa kamautan kan dating kongresista niya to na talagang matawan aning oportunidad ang lambang disididong aki kan mga pobring tikoy na makapagtapos ning kolehiyo, tabi madam kong
1: yes, definitely. So talagang si Papa bako sa Mon kundi sa Gibo ang sa iyang suporta sa edukasyon.
0: And singon niya na ika na po ang yaon dyan, arami po na mas mahiling kita nin paagi na sa tuyo mga existing na community colleges digdi po sa Premier Distrito Canalbay.
1: Puro pimiman po ako in coordination with the local government, especially the mayors, dahil sila po ang nagpo-propose ko ng priorities ninda. So kadakol po na sa Antiwi Community College nagkukulang man talaga ng facilities na patiban po ining malinaw ta nagpupuon pa sana, no?
0: Okay.
1: Ang Santo Domingo masalida gari sinda. Masalida gari sinda kan sa
0: building.
1: Ining to community college kang Santo Domingo na sinda sa sarong government property.
0: Gari sa
1: civil defense ang property ninda.
0: Duman.
1: Mistaken. And so, gustong banda na maka-transfer. I think ang pinag-negotiate niya kung pa pwede makagamit kay sarong DepEd sa Central sa Santo Domingo.
0: Mm-hmm.
1: Kung pa pwedeng mag-agreement with DepEd para magamit ang occupied portions kang school. But pinag-negotiate with the Department of Education.
0: I see.
1: Din ko nakita ang mga permanenteng structure first po sa Santo Domingo, nagdinanik manungod sa news site ninda.
0: Oh, ang pinaka-importante sa nandugon, ano? Kung lalo na ang mga yaon dyan, as in sa isla, bus na ini, pigigibo, tangani na ansa indong aging.

0: mahiwas. Ah, tanganing yes. Makabutwa to yung presenting kamugtakan na permi na sa nakita ang ring tikoy. Pero kung makatapos kita leyo, magkaigwa kita Madam Nin Capital, do, makakabutwa kita sa to yung presenting kamugtakan. Mm-hmm. Tabi, Madam Congressman.
1: Eh, nahiling ko naman talaga ang pagbaba. Akang nagdadarakula pa siya na kami tapos si kolehiyo. Ang totoo, sa rung barometro na makahanap yun yan.
0: May po, difícil na. Uh-huh.
1: Kaito, facile na. Na may mga violations nga na isala. Ang mga naglaro-laog sa tuya ng mga kasambahay, mga teenagers. Teen.
0: Opo. No?
1: So, pero ngayon, kadifícil na makahanap talaga kay katuwang sahal.
0: Mm-hmm.
1: Ng iba, mas gusto na ninda magtrabaho sa mall. Ang iba nga ni nag-iibang bansa, dumana lang sila ma-domestic helper. Pero hindi po difícil na. Budad ako na talaga nag-graduar. Kaya nag-ambition man siyempre na makapagtrabaho kay mas maray-maray.
0: Iyo po, tabi, madam. And gari na mismo nahan. Tabi,
1: yes,
0: madam.
1: Yes, baray mantaday na ako ang paparakaon. Ay, pero magayunan man, so, festival ka sa Rumbang.
0: Oh, po, sa Santo Domingo.
1: Ako, nabibili ba ako maray? I think magayun inipigigibong pigre-revive ang culture and arts kan Santo Domingo. Dahil talaga, pag-abot sa culture and arts, namamayagpag.
0: Oh, po, dahil lang sa Sarumbang.
1: Dako sana sa Sarumbang. Sa hiling ko, dako na ng artists talaga na nasa Santo Domingo, maging pagyan o dancers iyan or mahihiling mo talaga na magayunan po paghilingon na nagkakasararo ang komunidad, isulong ang sinauna, no? Mm-hmm. Sinaunang mga gawi-gawi. Budain yung kultura na tunay talagang Dominguenyo. Congratulations, Mayor Bong, sa imong team, sa tourism. I think sa to yung mga counselors siya, very artistic din. Mm-hmm. No? Oh, and sana may maabutan pa ako
0: pag uli ko. Sigurado, gari closing ang mo.
1: Sa masunod naman, I think is mali.
0: August? Ay, day, maliliput muna, malinaw. June. Ay, muna, tabako muna sa June, fiesta.
1: Tabako. Nag-confirm na pala po si Senator Risa Hontiveros, before para sa inauguration. Ay, ko pa nasasabihan si Mayor Ray sa inauguration po and blessing ka sa tuyang adult day sent sa Hiraya, Manila.
0: Ayan, manawari.
1: Gusto ko mapahiling ini sa iya because this is a joint project of during my term, time ko mayor ako with Senator Risa for the structure, no? Ng day set. Mahiling niya yan, tiba, adman, ma-inspire man siya, natabahan kita magkaikwa kaya at least one day center for adults for every
0: first district. Opo.
1: Yes.
0: Ito nga ning...
1: Saro, sana paduwado. Para mapahiling taman ang suporta sa mga senior
0: citizen. Opo. Kasi nga ni Uyan na viral ngunyan so sarong gurang na nasilibot, makakuasa na nin pagkaon. Sabi ko, ini ang dapat tatabangan ka na gobyerno. So, digdi sa siyo palan, iguanaki, anong apod kayong tabi, Madam Congressman?
1: Adult Day Center. Ang ibig sabihin, bako siya 24-hour facility, lang siya during the day. Mm-hmm. Kung siin po pwede, magkaigwaki. Mga atras sa tuya po ng mga senior citizen, disin na magpoondo man na alas 8 kang aga, tapos susunduon na lang sinda ng hapon. Kasi baga sa mga aki na nag-alaw sa school.
0: Ikaw man yung provision para sa libreng feeding niya, Arogan.
1: Yes, yan ang idea. Kahuron ko naman ng DSWD tas sa tabako, snacks and lunch ko ta.
0: Opo, oo. Kasi
1: yung man sa... Makakatabang man po ako. Makakatabang man
0: ako. Po, ipuan kan mga gurang, lalong-lalo na ana. Tut kamilya.
1: Bako madakul ang mga gurang.
0: Ay, diba? Dahil naman. Opo. Diit na sana. And kadi maringani kun lina nota dai
1: gari katalaga talaga sir Buen.
0: Iyo po bagatabi madam. Oh, so
1: eh, sandali sir Buen. Ano ba kung mas 60 ka naman?
0: Nalingawan mo nga ni ako tapos April 27.
1: Ay, so sana.
0: Senior naman po ako, ma'am. 60 na po ako. 60
1: wow,
0: na.
1: Wow, talaga naman. Sunodan sana kita, sir po. Sunod.
0: Ay, yun po.
1: to mga magayunan pati sa mga fiesta.

0: tamang sa isla, arog kan sa asyenda na hining ko sa mga litrato, na full force man duman sa sanggunian na nag-araten, si Vice Glenn. So, maumaugmahon man talaga. Ako puro pimi si Yadna sa nasa ko yung representant.
1: Si Yadna ang pinakaikat ngunyan digdi sa first district.
0: Iyo siya na talaga nagaduman sa mga...
1: Dakulon kang na-miss digdi, so pista and wedding ni Jeyo, so kan nasaro, birthday ni Sina.
0: Oo. Kaigmang ko kaso ang number ni Sheena.
1: Iyo po, kaso unma. Pero talagang yaon ka.
0: Pero si Gio, yaon ako kang kasal ni Gio digdi sa Manila.
1: Sa Manila mismo.
0: Yes, yeah. Oo. Sinabay ni Inda sa celebration kang fiesta, nagkaigwaman si Taki. Sabi sa ko ni Gio, may karasalan pa da sa simbahan pagkatapos.
1: So, I see, opo. So, May 23-24 palang tabi, madam. Ada isi madam po yun. Piesta sa sagurong.
0: Iyo. Dahil makakaabot pa po. Mm. Basta ang sa kuyasa na po talaga, pag Monday to Wednesday, talaga na-attend.
1: Iyo po. Antes
0: Thursday,
1: kita,
0: okay na.
1: Antes kita, madam, gusto mo man mag-taoning sa personal na paghiling duman sa padagos na kontrol sa Senado? Madam Congressman.
0: Okay. Enot sa gabos, so nangyari sa Senado, talagang para sa kuya, mga low periods ka Senado.
1: Mm-hmm.
0: No? Enot sa gabos, pinaurog ninda ang pag-shield, no? Pag-alalay, pag-protekta sa indang kairibang senador, maski nga ni Aram Ninda na nasa tama man itong pag-aresto sa iyo sa tamang proseso. Na itong ICCI, dakol na mga daiman daas indang hold sa mga Pilipino dahil kayo po ay mag-agi mag-irarize
1: sa local court.
0: Really nga, maski baga ang
1: Korte Suprema.
0: Supreme Court, kaya nag-ibo kay TRO, dahil Aram Ninda, nasaklaw talaga kang ICCI.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga members kaini, kang panahon na nangyari sukrimen. O, maski ba kung nakita member kang ICCI, ngunyan, kang nangyari gabos ini mga violations sa human rights na ini, nangyari kang panahon na kita miyembro. Kaya saklaw kita ka iyan.
1: Opo.
0: Kung talagang bulaos na naghali sa Senado, si Senator Bato, tatakaipuhan pa mag nahiling ka sa CCTV, tatakaipuhan nagibuho na alas 2:30 kambanggi araw.
1: And may purutukan pa.
0: Tatakaipuhan na patago, matakay at away car, tatakay talagan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? O talagang libre man siya maghali. Ang mga arog kaya na gawi-gawi, ang arog kaya na itsura, Aram na, may nagtatakas. Mm-hmm. Okay? So, data na pagpara anuhon na pa ang tao. Ngunyan, aram tama na ang timing was very wrong. Aramta na maabot na sa impeachment, articles of impeachment, kaya kaipuhan mabagoninda ang mga posisyon sa Senado para mas lalo ka rin na makontrol ninda ang sitwasyon. So, marasa pa sabihon ni Senator Amy na so timing kang mga baradila na arog ka iyan is wrong, na ang totoo ang inot ining pag burukag ninda ka itong mga membership o pati so presidency kang Senado, ang siling ko ill-timed, no? Or bad-timed talaga na arog ka iyan, pero bago po magayon.
1: Diba kung kaya ang
0: so how does the Senate redeem itself? Well, let us see kung anong mga gigibuhon ninda. If they are going to be true to the accommodating the articles of impeachment as an impeachment court, then mahiling po ang kantaong bayan.
1: Kaya sabi ka niba, as in, ang sabi ka na call, stage talaga ang ginibo ninda. Sa Bicol pasali.
0: Kasi hiling ko po, it's very obvious eh. Tapos nga so mga CCTV, gahagan sila nakisuporta para kay Bato ay pahiling na nagkadapa na sa dalagan. Madali o na nakuha, madali o na naluwas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ini, napigasahutan ninda ang NBI na nagpaputok, na enot na naging agresibo, o nagluluwas. Baga na, ang nagpaputok man

0: talaga si Sergeant at all.
1: Si Mau Aplaska. Okay. And,
0: Nag-aiman talaga. IS building sa NBI. Nag-aiman duman sa Senate compounds.
1: Mm-hmm. And so, sabi ni Director Matibag, ang nag-sirbi palangka na warrant of arrest kay Bato, duwang lady NBI agent na tinapik, kinuya ni Bato. And itong mga nagbubukod sa iya, bako man mga NBI agent, mga staff pala nito.
0: Oo, na dapat kita magpaloko po. May mga pruweba baga. Okay? He is a fugitive.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Opo.
0: May standing warrant of his arrest na.
1: Oh.
0: Dapat din na nag-abot sa siring kaya yan. Maging na sana siya. Ay, ang ganito yung kapahiling kung ikka talaga may posisyon.
1: Mm-hmm. Pag ikka poderoso.
0: Poderoso. Iba ang tratamiento sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang mga simpleng tao, no? So, kaya yan, nahihiling mo na talaga ang kaibahan.
1: Opo.
0: So, rumdumunta na siya na po mga pangyayaring ini mga tugang ta, na ilihir ta maga sa posisyon ng mga senador na ini. Kita po ano ang sa inang gigiribuhon, tas kita ka na mahusga, kita ka na ma-desisyon pag abot kang pirilian.
1: Nagbasol, dapat sa masunod, dahil na mautro, ang desisyon niya.
0: Pero may pagkabagoy yan, Sir Buen.
1: Mm-hmm. Sigurado.
0: Okay, kay Padagos din doon po ang init. Dahil nahihiling ko ang ilor, nagdadangog na marhay, naghihimati, pigpupulsuhan ang tao. Sa hiling ko may pagbabago na naman naman ngayon.
1: Po, tabi, madam. Okay, so, antes po kita magpaaram ni WhatsApp po na po, madam. Ining, kumusta? Kumusta, Ining, ano, ECL, yan, tournament.
0: Pero magayunan baga, ha? Mga matibayon. So ako hindi ko aram kuno arin ang
1: championship
0: ang awarding, pero sana after maka June na lang para baka uli ako.
1: Ako man nangangarap na bago magabot ang June 8 magkaigwana ning inauguration ang bagong building kan San Jose.
0: Ready na ba siya, Sir Buen?
1: Sana nga. Sana po, madam man. Ano?
0: Okay. Mm-hmm. Okay. Sige. Thank you, Sir Buen. Okay. So, kaya nangyayari sa buhay, tarong dumunta po. Sa tuya, na ang turo sa tuya ay maski pa nalitipisilan, maghiling na sa iya dahil aramta na gabusyon. Gabus ini padumanan. Kaya love pa more!
1: Love pa more!
2: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
1: Mga kasi First District Congresswoman Chris Agman sa saro na naman na produktibong inkwentro ngunya na aldaw na Biyernes digdi po sa K na K Chriselle sa Kongreso. Antes po kita magpaaram, i-acknowledge niya nga followers sa tuyong mga live viewers. Good morning kay Madam Pirla Bindal, Daddy Joe Ibuenga, kay Mami Dil Madra Dos Montes, kay Lynn Bukay, Aliping sa Gigilid. Good morning, importante yun sa panahon ngunyan niyan, ang simpleng kumurustahan, tabaad may maghiribi niya. Nilia Buantes, Marilo Mirandilla, Pirla Bindal, Jocelyson Claveria, kay Bert Bello, Ma Barcelon Mores, Emily Binolo. Tapos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugot. Thank you so much sa mga sponsors kan Kikig sa Dinil Bakery, kay Madam Gina Nang sa Barsaga Eatery, kay Ate Beth Barsaga Asin Inting Barbershop and Saloon. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum, kay Busboy Asin, kay Madam Girlie Maya. Thank you so much man sa Adam Duck Laundry Shop, kay Sir Nas, kay Mambing Asin, kay Lian. Thank you so much man mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Boss Nestor Asin, Madam Helen Berwega. Thank you so much sa kay Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Thank you so much man kay Mr. and Mrs. Boss Engineer Ronald Asin, Madam Susan Bursi. Sa pagkaran ni Manong Bani, enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!

0: washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay lagi ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair makeup, as relaxing, YP, massage, as indakunan pang iba. Hanapon sa FL Beauty Clinic. Takagad sa 0922-22 12520 RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Serbisyo as in progreso. So One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga serbisyo as in padagos na progreso para sa lambang tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais. Serbisyo as in progreso. Sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon as in agrangay kan lambang syudadano. Gabos tatawan ng pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo as in progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo as in progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sangkot alas 9 ng pagkaaga sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Marinaga na po sa Gabo Shato, mga parantabay, Biyernes. 22 na mga tugang kanmayo taon 2026. Dagos tabi sa programang Servisyo Sin Progreso natod po sa Sindokan Lokal na Gobyerno kang siyudad ding tunay na pagkamot. Sa irarong po yan kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Magribanan kita mga tugang sagod alas 8. Good morning. Kumusta tabi ang siyudad ding tunay na pagkamot? Kumusta dyan sa Isla Can San Miguel? Good morning. Maray na aga sa bagat taga upland area. Good morning. Kumusta ang paghanap buhay nindo tabi sa oras pong ini? Padagos lang ha, kita kan buhay, digdi sa ibabaw kan earth. Di bali paluway-luway o kaya panitiit ang dilihensya, ang importante, nakakakuha pa man kita para sa pamilya, di ba? Good morning. Diyan sa technical department, yan dyan si Sir Manny Almoguera at Bordeos tabi ni, sagkod kita alas 8. Sa mga maot tabi na magpartisipar, dengo na magchat duman sa sakuyang kuyan, cellphone ta, buda sa Facebook, nawalat. Nawalat, pagatugang, magururang manbaya ka mo. Nawalat ko sa sobrang higos mga katindugan, ano, sobrang talibong. Karilingwana. Bata niya, duman sa mga kunyan, temata, maray kung matuom ko, hindi ko matuom rimate. Hindi ba, lita, baad no, mga kontaktang niya na aga, si Mayor, eh, siya tanasa na paistoryahon. Sa ang alkalde, mga tugang, kaibahan po ang inihong anong particular ayun na ayun ini sinasabi ko sa indo maray kon maramduman ko nagresibi po ning award ang LGU Tabaco nagpasiring po duman sa Dapitan City si Mayor Ray. Kay bahan ang taga audit ata may ata tanawalat ko kaya mga tuga hindi ka ngayon sir sigurado ta nalingwang ko susil po o basta nagresibi ning award ang siyudad ning Tabaco. Pag midbid mga tugang o binibisto ang siyudad ding Tabaco saro sa mga departamento kan Tabaco City ang binisto as in tinaunan po nin onra dumampo sa Dapitan City. Manungod ini mga tugang sa tamang pagbanihar kan pondo kan gobyerno lokal. Oh, di ba pag arog kayan good news. Sunod na good news mga katindugon tabi ang alkalde kan sarong semana nagpaabot po nin pagbate duman sa Isla Can San Miguel particularmente na dyan po sa San Miguel National High School durante kan magkaigwa po kan 60th founding anniversary and alumni homecoming dyan kanakarihis pong Mayo 17 tayaon duman su minsahe kan alkalde babasahon ko kuta na. Ah, walat baga. Paano tapaan mabasa? Maray kuntum kung kaurohulawi gan minsahe kan alkalde. Ang bihirin buhay inibaya sa maaba kata malingawon na. Sige mo kaya ngaya sir nakapot nin baho. Sa naman ni baho ngunyan. Durulag na ang baho ngunyan. Durulag ang baho. Yan ata ngayon malingawon ka. Kung dahil ka na pala ngayon sir nakakakapot nin baho. O yun nga ang problema. Yung good ang rason. Si Sir Manny dyan sa technical department. Ano ka pa Maricho? Malingawon na. At ang mga gurang man ka mo. Kaya din na mag-chat duman o kaya mag-text. Sa dahil man sana. Dahil pakinabang. Saro-saro man sa napati ang cellphone ko. May good morning pala dyan sa mga may higos na mga kunya nurses, doctors, ano pa inihong medical staff, mga job order employee dyan po sa Siga Hospital. Good morning tabi dyan sa indo. Good morning. Salamat kan sa inyong padago sa pagserbisyo sa satuyang mga kababayan.

0: Grabe ang init kan panahon, likay-likay tabi mga katindugon na noon, taka nagtalikod pong simana, ang City Health Office, iguana po nin abiso, na posible po na mauli po yan sa stroke. Ang labing init kang panahon na sa tuya pong na-experiensyahan, digi sa Bicol Region, namumula. Mapulahon mga katindugon tabi. Ay, bako pampalan pula. Orange, ano orange, madagitan kita tapag pula. Nasa kunya na yan, danger category na yan. Nag-orange mga tugang tabi ang patanid kan pag-asa pag-abot po sa heat index. Pigiling ko rin sa Bicol Region, oh, ang pinakang hababaasa na tabi na degree Celsius o kaya init kan panahon, alingahot din panahon mga tugang na ma-experience ang pinakang hababa nasa yellow category ang ginubatan albay Buda ang kunyan, daraga. The rest, puro na orange, madali na sa pula. Pinakang halangkaw, 43 degrees Celsius. Buda, dignibaga sa tuya, sa tabako, igwa po ki parang pansukol kan init na naka-destino o pigbugtak mga tugang dyan sa barangay Uras. Buda po dyan sa San Miguel Island, particularmente na sa Hacienda. May sukulan dyan kan init. May sukulan dyan kan heat index. Kansarong Aldaw, nagabot sa 48 degrees Celsius ang heat index yan sa Isla Can San Miguel, particularmente dyan sa Hacienda. Kaya importante yung tabi ang dubling pag-iingat, lalong-lalo na sa mga gurang na igwapunin hypertension. Naku, ingat-ingat ka mo ha. Magastos magkahelang, buda ang immune system bagakan mga gurang. Madali na yan kupuan mga katindugon ki anong man nakamatean, lalong-lalo na kung nagme-maintenance na kamo. Delikado yan sa heat stroke, mild stroke, heat cramps, and matindi dyan mga katindugon kung maglala, maabot po sa pagkagadaning sarong persona, no? O, sa ibang kunyan, sa ibang parte kan albay, may mga kunya na tabi na i-report na nagkaigwa mga tugang ki sobra sa 50 mga bakwit ang tinamaan kan pigapod na chicken pox. Bulotong tubig mga katindugon, pero bako inidigdi sa tuya sa evacuation center sa tabako. Kundi marin ang mamonitor taman tabi ang evacuation center digdi sa Tabako City. O taduman sa may parte kan segundo buda tercer distrito kanalbay. Minabot na sa 50 bakwit ang tinamaan kan chicken pox. Bulutong tubig. Ano na nga nini sa tuya digdi sa Bicol? Masok-paso. Masok-paso yan. Ano? Bicol. Tama ba yan ko? Tama. Iba. Utos. Utos, Sir Manny. Iba man sumasok-paso, Sir Manny. Iba man ito. Lynn Bukay, good morning. Maria Corazon Buban, good morning po Sir Ed. And kay Mayor Ray na mahiguson po. Kay Cheryl Canieta, Perla Bindal, Maricho. Malingawo naman pala. At nasabi ko na nga ng iyo. Lorito Luna Senior, good morning tabi. Shout out, the birthday ko now. Happy birthday tabi sa imo, Sir Lorito Luna Senior. Daddy Joe, Ibuenga, parahirahay sir. Pagkusog-kusog kang tuhod. Kay Salbs, Boral, Bordeos, Primay, good morning. Shoutout na sa mga taga-Sagurong, dispiras na sa aga. Uy, yung manang, gada no, mga piyesta na dyan sa Sagurong. Uy, speaking kang piyesta, bad no, magsarangsanga naman ka mo dyan. Ah, bawal ang sarangsangan ha, sa piyestahan. Good morning, good morning, good morning. Urugmahan, sana ba ko sarangsangan ha? Taduman sa Buyuan, sa Legazpi City, sarangsangan sumangadayo. Kay Ason Binamira Bermans, maray na pagkaaga tabi. Alas 7:30 na po nin pagka morning din po sa programang ini. Good morning, good morning, good morning. Nag-agi ako dyan sa kunyan sa bypass road kaso Bangi ta pigriparo ta mga katindugon ang kamugtakan dyan sa bypass road ini matapos na maipaabot ta tabi and concern kay City Administrator Ami Ilagan kan siyudad nin tunay na pagkamuot mga tugang dahilan sa serye kan pagkaka-aksidente dyan yung sarong motorista na nahungkang dyan sa umahan mga katindugon dahilan sa sobrang diklom sa Subangi, uminagi ako dyan, tatigriparo ta kung may ilaw mananggad na or maniklum pa. Maray sananta, maliwanag na kasubanggi kan pag-agi ko dyan mga tugang. May nabasa akong comment kan saro sa paraan inihong siguro taga dyan sa may San Vicente nagsabi, baka official ito, itong insidenteng ito, nataon lang talaga mga katindugo na kan bangging ito, wara ning ilaw, napanudaw ngaya. Oh. An aram ko kaya solar street lights anyaon dyan mga tugang tabi, puro na yan solar street lights. Nanta daw ta biyo na poste, gabos na poste na nakatindog dyan sa gilid kan tinampo dyan sa bypass road, sarabay-sabay man na nagpalsok. Ano yan, saro lang ang koneksyon. Yan ang gusto tang masabutan ano, sa LGU. Kung proyekto po yan kan LGU, kanakalis pang administrasyon, maraman ta kung papaano po tabian kunyan dyan ang sistema. Tan pagpalsok kan sarong poste, palsok man patigabos duman sa inutan, wala aning ingilaw. Nakasiris connection guide yan, ta sarabay-sabay na palsok ano. So, maraysa na ta na-actionan man, ini-aniha po tatabi sa LGU taod-taod. Kung nanta ta may mga pagkakataon na bigla na sa nang minapalsok dyan tabi ano, ang mga street lights, makatakot dyan, tas siko-siko bagay dyan ang tinampo. Buda, pag madiklom dyan, tabi mamami, pag madiklom dyan, pabor sa mga nakakotsi tabi mamami. Nagiging instant hotel. Good morning. Paboron sa mga nakakotsi. Ah, aling mo dyan yun sa gilid kanta mo na madiklom baga. Pero nakakunyan yan, naka-hazard yan, Sir Manny. Kaya magayon dyan mag-agi. Magayon dyan mag-agi. Try nyo na mag-agi dyan sa area na yan. Magayon nun dyan. Nagiging instant hotel pala. Ason, Binamira Bermas, Rose Bunao, blessed morning po si Red Kasubanggi, nag-trip off. Ay, ano ka pa? Speaking kang trip off. Uy, ngunyan pala na aga. So, schedule kan Aleko. Some parts kan tabako is except San Miguel Island, mawarang kita ning kuryente. Pati na po dyan sa may party kan malilipot. Ano? Except manso sa isla kan malilipot. Mawaran alas 8 sa kod alas 5. Pero dahi pa nga ni mga tugang tabi, baka napagmata kami, Sir Manny. Grabe ng alingahot. Biyo na tabog, Sir Manny. Susa kong hinang kasubanggi. Ta, alas 12 pasado pala, nag-brown out. Kasi para ko sana, kung dahil kami o kunya noon, dampurugan kinamok, dahil pumagay. Ang bihira talagang mga tiyos kita, no? Good morning. Para sa, kaya maswerte sa mga nagpakabit ng solar panel sa sindang mga harong, ta, turo-diretso lang ang sindang pagkunyan, pag-enjoy kan electric pan. Baka nasa Manila pa, Sir Manny, hayaan mo na. Baka mahiling niya lang na may nagkunyan, may nag-contact, baka mag-call back na lang. Baka kaya nasa Dapitan pa, ta, sa Runsimaan, hurulawig pala na itong biyaheng ito. Ta, ang plano ta nga, ta, chat ko nga ni ko tanang ngunyan, tanawalat ko sa cellphone. Nasa Dapitan City. Harayoon. Kaya medyo nataod-taod itong alkalde. Ano na ito sa istorya ko sa Indo? Ngunyan na daw sa schedule ano, kan power interruption kan Aleko, mga tugang tabi sa nagkakapirang lugares hindi po sa tabako, buda tabi dyan sa malilipot. Yan sa schedule mga tugang kan Aleko, pero alas 12 pa sana, nag-testing na kasubang. In GCP na ito. Good morning, good morning. In GCP ang basulo nindo bakuan Aleko, ha? Good morning, good morning. Ayo, tama ka dyan, alas 2.58 na. Maraysa na nga ni, tanag-uran-uran baga subanggi. Rose, nag-digdig sa indo, Rose sa sentro, kantabako din, nag-uran. San Carlos, nag-uran. Good morning sir, pabati naman tabi din sa Zone 6 Balsa Malinaw and Family Piñaflor, lalo na Sinda Carmel and Chayka Cookie Kuchi and Coco. Salamat tabi. Good morning man Tanchitan, pabati tabi sa Family Bualoy dyan po sa Patima. kay Jenna Brera Christian, kay Lidoran Burlagdan, Raisa Kino Biloso, good morning. Romnick Bilaos, Marina Agatabi sa imo. Good morning. Uning una, sukamugtakan ko na kita kan sa tuyang panahon, Tabi. Antes kita na magdurderecho kan sa tuyang oror istorya digdi sa programang Servicio Sin Progreso. Alas tres, ngunya na mag-agahon, igopo ng low pressure area na pinagkakarkulo base sa available data. Yaon duman sa 940 kilometro east kan southern Mindanao. Ang coordinates po kay ni 6.2 degrees north, 133.6 degrees east. Easterly stabi ang nakakaapiktar sa Luzon asin sa Visayas. Pero dahil lang po kan trap kan low pressure area, ang Caraga pati na po ang Davao region, magiging madampog ang kalangitan na igwapuning kalat-kalat ng mga pag-uuran asin thunderstorm. Ang Metro Manila, ibang parte po kan Luzon pati na kan Visayas area, magiging madampog sagkod sa mas madampog mantabi ang kalangitan na igwang isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm dahil lang po yan sa epekto kan Easterlies. Ang Mindanao, mga tugang, magiging madampog sagkod sa mas madampog ang kalangitan na igwama na isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm dahil lang po sa epekto kan localized thunderstorm. O yan po, so sabi kan Pag-asa, mga tugang tabi. Si Ripunta, sa inka ngayon, Sir Masi Rip, Biyernes ngunyan, okay, alas 5, nin human parareho sa may parte ini kan Ilocos sa napuntan Bicol region, Batanes, Northern Luzon, Southern Luzon pa lang kita, kaya day tamahiling Albay. Sabi digdi sa forecast kan Pag-asa bagatugang, digdi sa Albay magiging madampog man ang kalangitan, madampog tabi. Isolated ng mga pag-uran, pero ang sayang temperatura 27 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Okay, pinagpaluwas sinikan Pag-asa, ngunyan palang tabi mga tugang na aga Friday. Okay, coastal condition, moderato tabi ang kadagatan, light to moderate tabi ang paros na binagikan sa easting portion. Yan, yan po, nasa east po ang kunyang kayan, ano? And puyup-puyup kan paros na sa itong na-experience yan. Pag-abot naman tabi sa heat index, ang diet Camarines Norte, lang maduling ang mata ko, nasa 43 degrees Celsius tabi, ngunyan na aga ang heat index. Albay, 42 degrees Celsius ang heat index. Masbate City, Masbate, 43. 42 man sa Huban Sorsogon. Sa Pili Camarines Sur, 43. 42 man sa Bio Ginubatan. 40 sa BIA Daraga. O yan po yung heat index na barometro o pigpaluwas mga tugang sa paagi kan Pag-asa. Mahinit nang ya, mahinit nang mara yan, ang 43 degrees Celsius na yan. Ang 40 pa nga ni, grabe nang init yan tabi mga tugang. Kaya dapat permi po, dapat na kargado sa nanin tubig ang lawas ta. Buda, maghanap ka mo ni palindungan. Dumang ka mo magpaipli. O ta, delikado tabi ang heat stroke. Yan man sana po ang dapat niya itong likayan. Manay Melba Oliva Gaita, good morning tabi. TGIF, yes po. Thanks God, it's Friday. Daddy Joe, happy fiesta po pala sa Sagrada Rapurapu Albay. Ma'am Maria Ninebet Saison, Marina pagka morning Diyos, Marina agatabi sa Red, magkapitabi kita. Ayun na ma'am, nagkapi na ako. Ang kakahidali ko nga ni ibang creamer susakuyang nadali. Ibang creamer. Ang mira talagang buhay ni ngunyan na pagkaaga. Naguran-uran man tabi, Sir Digdi sa Muka Subanggi, nabawasan man kiniit so aling aho tabi. O, yung baga, uminuran-uran man Subanggi. Good morning. Alas 7:41 na po nin pagka morning. Sa pagbuelta na tabagatugan ha. Mabuelong una ko dinig. Gwapa kaya kita ki mga commercial. Pag-irestoryahan tan ibang mga tema. O so good news yan sa Isla Can San Miguel. Ihiras ko sa mga paraantabay tangon niya na pagkaaga. Amon po. Ini po, may relasyon kan so pagpaabot po nin minsay kan alkalde sa nakalihis pong selebrasyon. Kan ika-60 founding anniversary dyan sa San Miguel National High School. Kan nakalihis pong Mayo 17. So halos nasa 5 aldaw pa sa labang atugang tabi. Ano po? Kaya isi-share ta sa mga paraan tabay tan good news na gustong ipaabot po ni Mayor Ray dyan po sa kaislahan kan San Miguel. Taod-taod sana yan mga atugang tabi di magharali.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in 2 variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: No segregation, no collection.
1: Marinas Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemical, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin Danin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599. 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Masaing ka!
6: Aw, madumanong ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
6: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
8: Magpag-B2B

0: Bible tada na magatugang hindi po sa programang ini. Ano ay Perla Bidal, batik ka po si Red Mark Verbal na advance happy birthday po sa May 24. Saaga na iyan. Sige sana, maligayang kunyan, inihong happy birthday sa mga may birthday. Ultimong kabtang na kita, mga tugang kansatuyang programa, no? Duro-diretso na kita. Uni po, kansarong aldaw kaya, dahil man naka-attender si Mayor eh, pero nagpadara po nin minsahe para po dyan sa mga taga-isla kan San Miguel. Ini po, may relasyon, mga tugang, sa Good News na gustong ipaabot dyan sa San Miguel National High School. Ta, ito po na haloy ng request ni Ma'am Ann, si Madam Principal Ann Borlas sa kan San Miguel National High School, ma-realizer na tabi so additional classroom. Yan. Kansarong simana, nagkaigwa na po mga katindugon informal na pagbisita ang alkalde sa opisina kan Department of Education Central Office, doon po mismo sa Metro Manila. Tangani na kumpirmaron bagatugang ang duwang o tulo pala nga ni ini dyan sa isla kan San Miguel. Duwa dyan sa San Miguel National High School, ansaro, duman po sa may parte kan asyenda. O yan. Iyo po yan. Dyan sa isla kan San Miguel, dyan sa San Miguel Island, suraot dyan sa visita, dyan po sa San Miguel National High School, ano? Ang sabi po kan alkalde, suraot dyan na building. So dati iyan na faculty room. Kami dyan nag-reskwela pa dyan sa San Miguel National High School, may magkasunodan dyan na duwang classroom, iyan po tabi totalmente ng papakarayon. Ang tigahalat na sa nadatabi, mga tugang, sa mga kababayan ko dyan sa isla kan San Miguel, sabi po ni Mayor Ray, susarong memorandum of agreement. Pagkatapos kan memorandum of agreement na may pabulos na ang pundo pasiring po sa LGU, tay bababa kaya mga katindugon from Department of Education down to LGU, iyan na pundo. Pag once na nakababa na tabi at budget, automatic sabi po ni Alcalde Ray Bragais, ipapatrabaho tulos ang eskwelahan dyan, tangani na mapakinabangan na kan mga estudyante. So yan po good news sa mga kababayan ta dyan po sa isla kan San Miguel. So alin ang pangaturugan po dyan kan kunyan, school principal na si Ma'am Ann Berlasa, na mapakarahay tabi yan na school building na yan tabi. Bako lang papakarahayon ang gigibuhon, kundi uulago na yan as in papatindugat tabi ni bagong istruktura. Haloy na kayang tengga yan mga katindugon. Sabi ni Ma'am Ann, kan pag-uli ko dyan kan mga nakalihis pong bulan, ano mga tugang tabi, yan so agrangay kaya ni Ma'am Ann Borlasa. Naghagad kita dyan ng kuyan, inihong mga dokumento na mapatunay na talagang need ng maray kaniskulahan. Ang nagpaparadakol ang populasyon, mga estudyante man dyan sa San Miguel National High School. Tapos may sarong maestro ang naguhurot sa lokal na gobyerno kay Mayor Ray. Dahil panagasimbag si Mayor Ray, manungod dyan sa community college dyan sa isla kan San Miguel. Sabi ko, haloy na iyan na pinagpaplanuhan talaga na magkaigwan ng community college yan. Ang nakaisip talaga actually kayan si Konsyal Odin Belanghel Berses. Saro yan mga tugang sa iyang campaign promise talaga na hihingo hahon niya. Kabirilot na kita. Sa paagi po kan legislation na magkaigwa po dyan ni kunyan community college sa isla kan San Miguel. Gato pa yan, bagatugang. Kundi talagang dahilang na itatao kay Manay Odin ang chairmanship sa Committee on Education, kaya dahil na ipapadagos mga katindugon ina kamautan niya. Pero bakuman lang si Konsyal Odin Belanghel Berses ang pwedeng magpadagos kayan. So iba pang mga konsyales na muya talaga na magkaigwan ng community college, digi po sa satuya, through local legislation, magigibuhan ko tayo ng paagi mga tugang. Pero syempre, maagi yan sa series of studies mga katindugon. Bako yan basta-basta. No? Sabi kan sarong maestro na nagrani sa kuya, dahil ko nangaranan, duwan po sa San Miguel Island. Magayon ngayon sir, digdi na sana sa isla kan San Miguel, ibugtak ngayon ang community college. Kadaakol ngayon, kay mga taga-isla kan San Miguel na yaon ngayon dyan sa San Jose Community College, sa Tiwi Community College. Yan po tambi mga katindugon ano. Sabi ko, an ma-decide kayin mga katindugon, kung halimbawa malawos mo yun, sa pagi po kan local legislation, so mga konsihalis niya to. Kung ano sa inang mapagkasurundo. Buda maagi yan sa mga committee hearing, public hearing, mga tugang para mangyari ang pagkakaigwa po ni Sarong Community College. Takun ilalaag mo manangad ang digdi sa sentro kan tabako, baad magmurub-murub sa mga pribadong eskwilahan digdi. Sa bagay, mapupwede man yan kung iba po ng mga kurso ang naaabrihan sa Sarong Community College. Taguano baga kita digding kunyan inihong may Bicol University na po digdi. Tabaco Campus, di ba? Po pwede man na magbukas ng community college. Yan ang dapat pagadalan po kan LGU Tabaco na pwede man maski digdi sa sentro. Pinakang the best man giraray kung ako haputon sentro mga tugang. Kung magkaralawusan na magkaigwa po ng community college, the best man giraray na ibubugtak mo ang community college sa sentro kan Tabaco. Kasi yaon dyan ang sentro kan gabos ng mga transaksyones. Kasi kung ilalag mo sa Isla kan San Miguel, mga tugang tabi ang community college, ang matatawalan lang dyan hindi kulang pabor sa mga taga-isla kan San Miguel. Di ba? Eh, papaano man sa mga taga-ibang lugar sa mga taga-upland na gustong maglaog sa community college? So, bako po masyadong kunyan para sa sakuya, ano, personalmente. Buda, kaming mga taga-isla, mga tugang, muyami naman na makanamit man kisentro. Po, elementary hanggang high school, senior high school, yaw na kami dyan sa Isla kan San Miguel. Kaya, mas maray man na kung halimbawa man magkaigwan ng community college, tingin sa sentro man girare ang pinakang the best kayan, Sir Manny. Oh, kan community college yan sa kunyan, ta, uyugun mo. Haluyo na kami, Sir Manny, duman sa San Miguel Island. Duman mo pa ibubugta kan community college. Buda, paano man, Sir Manny, so taga-upland, mapasiring pa sa isla, di ba? Yan the best kayan, hindi man girare sa sentro. Ang hanapon lang, so kurso na day makaapektar sa mga pribadong eskwilahan tabi, Sir Manny, na bubuksan. Kung halimbawa, sa pribadong eskwilahan, iguanan ng course na araw kayo ni, dahil ka na dyan mag-intra, talagang mababawasan. Pero minsan nga ni, mga tugang, ang target man talaga kuta na, kan community college, itong mga daing-dae. Dahil man sa iling ko nga ni, kuta, maski pareho eh, ang kunyan, pareho ang kurso na aabrihan, kasi po, ang bubuksan na eskwilahan, community college, makater lang ang administrasyon. Yan, mapadalagan kang eskwilahan na yan. Mahagad ka man ni mga requirements, di ba? Ito talagang, igwa mahagad ka ng eligibility na ika o tabi hali sa tios na pamilya, bakong arog ka yan tabi ang proseso ka yan. Ano? Takadaklan sa mga origwahon, di man malog yan sa community college, mapili po yan ng marahin na eskwilahan. Lalong-lalo na kung may pirak-pira ka man na dakul or awad-awad na pira. Ang po problema ho na lang dyan, ay manay Oden, Konsel Oden, ang problema ho mo na lang konsi, kung sain ang lokasyon. Tangani, mabadjita na, hanapan mo na kons, digdi sa sentro. Ako ha, sa kuya, sentro, ang pinakang the best, kasi niya ako digdi ang gabos sa transaksyones. Paglinagmon sa isla, baka puro taga-isla San Miguel lang dyan ang mga maireskwela. Pero kung ilagmon hindi sa sentro, gabos po, matatawa na ng opportunity sa mga tios. Sabi ko man lang mga taga-isla kan San Miguel ang mga nagtitrios. Iguaman na nag-i-star sa sentro ng mga nagtitios, pero pigpipili na mag-eskwela sa community college, nakakabot yan sa San Jose Community College. Maski nga ni po si, ano, si Attorney Randy Blanza, an administrator kan San Jose Community College, aminado na halangkaw ang porsyentahe kan mga estudyante ninda nagikan po sa Tabaco City. O, pag nangyari yan, di kunyan, makahangos-hangos ang community college yan sa kunyan, malilipot albay. Kaya ngunyan pa sana dapat iskusar na, Manay Oden, iskusaran mo na Manay Oden, giboy na Manay Oden, kay ordinansa yan, tangani, marimati naan. Paborito ni Yore ang isla mo, idol. Primero, nakipag-negosasyon sa Habal. Ngunyan, may repair ka ni school building at planong community college. Tapos, exempted pa sa brownout ko niya na alda. Malipat na ako sa isla mo, Lord. Sige na, murag naman. Uslaw nun, sige na. Junior, palpak, good morning. Good morning po sir, pabati po kay Isto Junior sa, na Buyungon Subangi. Himasma mo na. Kunyan ini magayon na panghimasma sa Buyong, ihi kandaraga. Uramosan mo. Tinira na naman kan NGCP so pagtipla ko ka Subangi. Matulong oras tapos kunyan mapait na man aliko. Alas 8 aliko. Pagday na kita digdi at rimati na kay Emily Okmer, Marina pagkaagad at tabi diyan pabati sa lugawan ni Enrique diyan sa Iraya Balading. Masira man lugaw mo diyan. Lugaw na an kunyan pulutan, kapunit, bago so ordinaryong bagas. Yan ang masiram na lugaw. Gary Militar Butyal, good morning. Dagos po ang brown out. Dagos po ba ang brown out tabi? Sabi po, Gary kan Bata Militar. Gary, sabi kan alay ko, lawos mo niyan alas 8 sa kod alas 5. Kung dahil magpalsok, pasalamat kita. Kung magpalsok, di lawos. Mas mabuti si Red sa sentro talaga kasi ang community college. So sabi ni Rose Bunao, aminado si Rose, ano? O maski ka mo, magkapag-atid-atid, di ba, sa mga paradangog ta, kung kapag yun talaga sa public consultation, papiliyon ka mo, upland, island, or sa sentro, sa inibubugta kang community college, di ba? Ako na kuman sana, pabor ako digdi sa sentro, tayo na digdi ka, boss. Kung may kaipuhan ka, mabakal ka kay mga kaipuhan mo sa pag-eskwela mo, yao nigdi sa sentro. Mapaputukapi ka, yao nigdi sa sentro. Oh, hindi ka boss ang transaksyonis mga tugang sa sentro. Kaya magkakanig asin dapat lang nadigdi man sa sentro kung malawos yan. Kundi alas 8 na baga. Pasensya na kamuhanta si Mayor Ray. Niyaong pagayod zuman sa dapitan. Abi ni Sir Manny, Mindanao wag ngayon harayuon. Iyo po. May kairi ba siyang taga kunyan inihong department head? Department head ba nga katindugon tabi? Kan LGU Tobacco, Department kan Finance ata or Audit, Department of diyan sa Audit Department. Tama yan si Redig, di na lang sa sentro ilaang kan Community College para dai na po magdayo sa Tiwi or sa San Jose, sa mga colleges sa upland, barangay si Aki ko nga ni po sa Tiwi ngunyan mga college. Ayo, so mga pamangkin ko nga ni po, tumanduman sa Tiwi. Para yun, bagaan dayo. Kung si Kong Jill, pinaimbestigahanan sa Kongreso ang palpak na aliko, ta si Miniman si Uslaon. Pigpapara, kunyan mo talaga Uslaon si, kunyan ano, para bulang mo talaga. Miniman talaga. Ayaw, para bulang ni Uslaon, no? Josephine Bikilio. Good morning. Maparam na ako, ta sige ni Uslaon na pambulang ng mga politiko. At masautan pa kita ng Diyo. Servicios in progreso, mga tugang. Aram lang dyan sa technical department si Sir Manny Almoguera. At yan na alas 11, day kita mag-iribanan ng brown out mambaga. Sa susatuyang bisita, si Vice Mayor Ate Glenda, nakihuro na kung mapupwede sa Lunes na lang databi, ta brown out na kaya po. Kaya sa alas 11, sagod alas 12, duman sa programang Ikasin ang Sanggunian. Sa Lunes na lang tabi kita mag-iribanan. Iyo po sa Lunes. Abangan nindo ta. Sa Lunes, ang bisita ko si Vice Mayor Ate Glenda Ongbonggao. Dakol kita ang pag-irestoryahan, lalong-lalo na ta sa Hunyo, madali na baga po ang piyesta. Pag-irestoryahan tatabi ang preparasyon na pinagigibo kan Sanggunian. Nagaroon pinagkatiwala ni Mayor Ray sa Sanggunian ang preparasyon para po sa Tabak Festival. Ama! Good morning, good morning. Sige, luway-luway na una akong mapaaram. Tagulpi pa kitang dapat nasikasuon ngunyo na daw. Padagos lang kan sa tuyang buhay. No retreat, no surrender, tabi and burugtian ta. Sa technical department, yaon dyan si Sir Manny Almoguera. Param lang una mga tugang. Sa aga naman, kita liwat na magdadarangugan alas 5, sagkod alas 6.45 pag Sabado baga tabi. Dali yun sa na Sabado na naman tulos pala. Masumada na naman kita. Thank you all. Manay Josephine Nabikilio. Good morning. Sa pag-arampok ang lokal na gobyerno kang siyudad ng tunay na pagkamuot headed by Mayor Ray Bragais. Ako man po ang sa inyo naging program host sa programang Iniservicios in Progreso at Bordeños po lamang. Ang sa kuyang angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Digitabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang